0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bogotá. We got 13 minutes after 8 o'clock. Cyril, Moonlight. That's the remake of Sixpence, not the Richards original. That's There She Goes at 13 after 8. Ito na nga. Oy! That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sarap. Last hour ng ating program. Kanina maganda yung sikat ng araw, biglang kumulimlim na naman. No? Parang nahiya yung adlaw ba? Naulaw ba? Parang umatras siya. No wonder. One major reason is, kasi naman may bagyo. May super typhoon sa Luzon. So malamang, apektado din tayo dito. Kahit na sabihin mong, alam mo na, di ba, doon sila direktang naapektuhan. Pero tayo dito, ang mga ikog-ikog, ano ba? Diba? Yung dagum-dagum, ano ba? Yung mga ulan-ulan ba? Yun ang ating nararanasan. Mm-hmm. How are you? Sa lahat ng mga sweethearts natin sa ating last hour. Ano pa nga ba? Anong update sa inyong mga tahanan? Nakapasok na ba yung mga estudyante natin? Sana naman, ano? Kasi alas 8 na. Dahil pag hindi pa nakapasok, malamang late na. Sweetheart natin! Yung mga nasa bahay ngayon! Hey! Hey! Shoutout natin yung mga taga-Patag! Tama ba namang habang nag-aadi ba'y nahahatching ako? mga taga Zone 9 Patag, Bartolome Street, magandang umaga po sa inyo. Hey, shoutout din sa Arellano, Manzano, Balasabas Family. Tapdasan Family is also listening. Mga taga Marabag Bukid naman ito. Thank you so much. Good morning daw sa lahat. Si Lorimer ito. Good morning, Lorimer. Thank you so much, ha. Yung mga driver ng Bao-Bao sa May Camp Evangelista Patag nakikinig din sa atin. Good morning, TYTY, sa inyong pagpamina. Shout out, Grab Car, Kagayhan, officers and members. Yung nasa may car wash dyan sa may JR Borja, likod sa Panchik, ha? Always ka paminaw. Pwede na ba mag-claim ang price sa Moana? Pwede na po. Pwede na po kayo pumunta dito. I-claim nyo na po ang inyong mga tickets, ha? Pwede, pwede na. Just bring your valid IDs in you. Lady M, good morning. Maraming salamat. Sana'y maganda naman ang inyong umaga dyan, Lady M. Ha? Alright, 15 after 8. Commercial break tayo sa Glenn. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, panahin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we get 43 minutes after 8 o'clock. Then some Mega Trainer, Better When I'm Dancing. The answer was brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na Nutrison. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Teka muna, lagi caller number 7 nasa linya. Hello, good morning!
1: Hello, good morning.
0: Ano ang pangalan mo?
1: Oliver Dupal po.
0: Si Oliver, taga saan? Si Oliver?
1: Taga Habitat Piswan, Barangay Indahag.
0: Ay, taga Indahag, oo. Sige, Oliver. Eto ha, bigyan kita ng dalawang tickets para sa Moana. Yung ating movie sa ating black screening sa July 10. Pero sabi mo muna sa akin, saan gaganapin ang black screening?
1: Sa... is in Downtown Cinema 3 and 4.
0: Kailan gaganapin?
1: July 10, 2026.
0: Sino yung kamukha kong artista dyan sa pelikulang Moana?
1: Ang director siguro.
0: Ba't yung director na damay? Oh, si Dwayne Johnson ang nandyan, ha? Mapanood natin, ha? Akala ko yung manok, eh. Oh, sige, anyway. Sige, congratulations. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM.
0: Congratulations. Para sa, para mamigay naman tayo ng bugas at groceries, ha? Minaw. Ito na ang ating draw. Second draw. Ruleta select. Yung first winner natin kanina, Tagalapasan. Oo. Yung aming studio narito sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Huminto tayo sa Makasandig. Mga taga Makasandig, paminaw. Puro tayong isa, tuara. Ayun, ang nakasulat, Barangay Makasandig. Ang pangalan ng nanalo ng bugas at groceries mula sa may Makasandig, Emily Rodriguez, congratulations. Punta ka dito, dali, magdala ka ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong bugas at ang iyong groceries. Ganun din, sa ating first winner kanina, si Alberto Burgos, taga Bacoonga Street, Lapasan. Oy, Alberto Burgos, nakadaog sa daog bugas at saka ng groceries. Samantala, ito pa yung mga pangalan, no? May mga ilang mga pangalan pa tayo, ha? Ito yung mga nanalo pa. Ito yung mga nanalo pa ng bugas at groceries. Ito taga Konsolasyon na si Alan Siblos. Alan Siblos! Nakadaog sa daog bugas sa groceries. Ganun din si Jeffrey Janio. Jeffrey Janio, TNVS driver. At si Joel Hamoy ng Konsolasyon. Aba, Joel Hamoy ng Konsolasyon. Nakadaog sa daog bugas sa groceries. Cherry Ascona ng Patag. Cherry Ascona ng Barangay Patag. At Jeffrey Sang-an ng Makasandig. Congratulations po. Valid ID lamang, ha? Alam niyo na, abay lang ang aming studio ng West City Central School dito po sa Vamenta Boulevard sa May Carmen, Ilaya. 46 after 8 o'clock, sumayin niyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with more. Stand by.
2: 93.7 Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa, unsay sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-lose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Nari 2.7 Thad FM ka gaya the aur shri Nari 3.7 Thad FM ki no so the hub boy it's Ben and Ben at 4 more minutes before 9 o'clock maraming salamat po sa lahat po ng mga sumama sa akin sa ating program dalawang programa ito bang diba since 5 o'clock mga taga kamamanan sina Roxanne Mancha Lorimer Sakala Candy Anto Mercy Inday Mansueto Ninyo at Sabal Baktong karating si Hazy mama ni Mayor Miles at BBQ Family kasama ko yan since 5 o'clock ganun din sa mga taga Zone 4 Bayabas. Oh, shout out kina Eva Gomez. Magandang umaga po. Padayon na sa pagpaminaw, ma'am, ha? Ito rin si Nazak na DC. Thank you so much, Lady M. Magandang umaga rin. Demsoy Robles, magandang umaga. TY, sa inyong pagpaminaw. At abayan na po si George at Dr. Hart. Susunod na para sa ating mga love songs. Yan po ang ating music from the heart. Hoy, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. One word yung Heart FM. Okay, ulitin natin. Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Teka lang, ako'y merong reminder para sa inyo lahat ngayong umaga. Huwag may in love sa palagi mong kachat. Remember, may iba rin yung kachat. Padayon sa pagpaminaw mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagbabala ang mga ekonomista na hindi hudyat ng pagbuti ng sitwasyon ng bansa ang bahagyang paghina ng inflation rate noong Hunyo. Kabilang sa mga inalala ng mga ekonomista ang posibleng pagtaas na mga produktong agrikultural dahil sa paparating na Super El Nino. Dapatid na bahagyang tumaas ang inflation rate ng bansa noong Hunyo. Kumpara sa 6.87% ang naitalang headline inflation noong Mayo, kabilang din sa mga inalala ng mga ekonomista ang muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnoy. Truly, it hurts when love fails. Naka naman, yes. Nelson Del Castillo right there. Hi, George.
1: Hi, Dr. Heart.
0: Hi, George. Good morning, sweethearts. Good morning po sa inyo lahat. Tayo na naman magkakasama. Dalawang oras. Music from the heart. Mga musikang isinisigaw ng inyong mga puso. Ano ba ating question of the heart?
1: Ay, naku, Dr. Heart, parang... napakalalim at napaka... Ano siya eh? It's, sabi nga nila, it will be opening up a lot of can of worms.
0: Talaga lang naman.
1: Very broad. Bakit kasi tayo nasasaktan kapag nagmamahal? Kasi nga, di ba, previous mga episodes natin, lagi nating sinasabi, lagi mong pinaparimahin yung mga sweethearts natin na when you love, expect to be hurt. Or sometimes, it accompanies with pain. So, bakit nga ba tayo nasasaktan?
0: Kung handa ka magmahal, dapat handa ka rin masaktan.
1: Yes.
0: Di ba? Bakit nga baka akibat nung pagmamahal ang masaktan ko, yung sakit. Di ba? Parang opposite sides, George,
1: correct,
0: ano?
1: Correct. Diba?
0: Parang extreme. Yung isa ay talagang pagsabihin mo na nagmahal ka, talagang na, ang excitement, ang level ng excitement.
1: Andoon.
0: Naho nandun, di ba? Parang saan pa yan, gibayaw ka, di ba?
1: Sa, pero ako may parang idea ako, Dr. Heart, kung bakit.
0: Sige nga.
1: Kasi nga walang perpekto. Kasi walang perpektong tao na nagmamahal na walang kakulangan. Eventually in time, alam naman natin nandun yung love o yung 100% pure intention is there. Pero kasi life is not perfect.
0: Ayun. Baka sobrang expectant lang din natin.
1: Correct.
0: Diba? Ganun.
1: Eh, siyempre, nandun kayo sa honeymoon stage. Mm-hmm. Diba? Nasa honeymoon stage kayo. Ang saya-saya. Biglang, diba? Mm-hmm. Ay, teka lang.
0: Diba, no? Parang ano ganito. Ganito yung tingin ko dyan. Paralika sa ating mga tao na, siyempre, di ba, binabalik nga sa, that's biblical. Na pag nagbigay ka, huwag ka mag-expect.
1: Correct.
0: Diba? Pero the truth is, in reality, pag nagbigay tayo, may inaantay tayong kapalit, may bumabalik.
1: Andun kasi.
0: Diba? Hindi natin naiiwasan yan. No, reality talaga yan. No?
1: Totoo yan, doctor.
0: No. Yung pagmamahal kasi, nagbibigay ka eh.
1: Yes.
0: Diba? Binibigay mo yung sarili mo, yung love.
1: Diba?
0: You're expecting something na ganun din.
1: Eh, kasi ginagawa natin, eto, yung realization or yung mindset kasi Dr. Hart na ipakita ko to sa kanya, gagawin ko to sa kanya, baka naman mapagtanto niya along the way na pwede niya rin itong gawin sa akin. Ikaw naman, na super expectorant. Sabi ko nga, expectorant, na ay eto, kunwari lang ha, kunwari pinagluluto mo, gusto mo rin ipagluto ka.
0: Ay, ganun.
1: Kasi nga, sabi nga natin sa social media, you know, it's, ibalik mo kung anong, i-reciprocate mo kung anong ginawa sa'yo. Medyo hindi din okay.
0: Ang tanong!
1: No.
0: Paano kung hindi na ibabalik yung in-expect mo?
1: Baka naman in a way, pwede niyang ibalik yon. Pero yung kasi yung mindset mo, gusto mo kasi exactly how you did it.
0: Aha.
1: Hindi yung parang, siyempre, nagpasalamat siya sa
0: good
1: iyo.
0: Good morning.
1: Good morning po. And I
0: think hindi ko. Ayun na nga eh, di ba? Sobrang taas ng expectation mo, hindi naman nami-meet, di ba?
1: Yes.
0: Hindi naman natutupad, kaya nasasaktan ka. Kaya siguro yun yung connection. No?
1: You're the one causing the frustration, di ba?
0: Tapos sinasabi din, George, sa mga pag-aaral, when you love, you became vulnerable. Di ba?
1: Thank you po.
0: Lalo na pag buhos na buhos ka.
1: Diba? Eh kasi gusto mong ganun ka magmahal eh.
0: Mm-hmm.
1: Just like learning, we also have our different curves when it comes to love.
0: Kaya we always remind our sweethearts, tayo, mga sarili natin, na magtira talaga sa sarili natin. Asya, sige, pag-uusapan natin yung mamaya, ha? Padala nyo po ang inyong thoughts, ang inyong pong reaction. Ano po ang nasa puso ninyo, nasa hearts ninyo about sa ating question of the heart? Ano nga uli yun, George?
1: Bakit nga ba tayo nasasaktan dyan? Kapag nagmamahal.
0: Ayun. Text lines po namin 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At sa mga online, you can comment your opinions doon po sa ating Facebook page. At message nyo kami sa ating messenger sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: 934, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart mo.
2: Heart 92.7.
3: Birch Tree 45.
4: Adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
4: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulod ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pagaron ni 73 na lang muna nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
4: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
6: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
7: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
8: Radio with Heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukid Noon, 9:48 ang ating oras. And that song by Ronnie Leong, My Minamahal, that was brought to us by CDO Idol Hot Dog. My panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Ay, napakaganda kapag May Minamahal at saka Nagmamahal. Pero sabi nga natin, Dr. Heart, meron niyang kaakibat na pain.
1: Ay, hindi naman siguro lahat.
0: Oh, diba? Hindi naman lahat.
1: Sana hindi lahat.
0: Tama naman.
1: Sana naman successful, diba?
0: Correct. Diba? Ay, kasi nga, sabi nga nila, sa buhay, hindi everyday Merry Christmas.
1: Diba? So, meron din Happy Birthday.
0: May Happy Birthday. Oh, diba? Ano lang naman, kapag nagmamahal ka, although magiging ready ka, kasi nga may kakibat na pain, or may mga hindi natin ina-expect na mga circumstances, ang importante, handa ang puso mo. Handa kayong dalawa to face it. Kasi despite of pagpalagay natin na ganyan, di ba, kaya niyong labanan kasi hawak kamay niyo itong, you know, if you face niyo yung trial, yung challenge.
1: So, ika nga sinasabi, George, na pag pumasok ka sa isang relasyon, you're starting a journey.
0: Correct.
1: And whenever nandun kasi isang journey, hindi naman lahat ng kalsada, di ba?
0: Di ba? May
1: maganda.
0: Straight at saka
1: May paliko-liko, may mga lubak-lubak, may mga humps. Pero dapat, kakayanin lahat ng mga challenges na yan. It's not always a bed of roses. Ayan, tignan nga natin mga reaction ng sweethearts natin sa ating question of the heart from 0448. Sabi niya, morning mga sweethearts. Ito, naiiyak sa Tears in Heaven na music. Talaga. Simula pa lang, ha? Na-remember daw kasi niya, ate niya na nasa heaven na. Birthday niya ngayong July 23. Ngayon.
0: Kasi daw nung
1: July
0: last...
1: July 23 sana.
0: Yung last vigil kasi daw ng ate niya.
1: Yun yung
0: Tears
1: kanta. In Heaven.
0: Ay, si Beth pala ito ng punto. Dr. Heart.
1: Para kilala ko yan.
0: Hi, Beth. Kilala ko yan. May buntag, Beth. May mga ganyang music o mga kanta that will make you remember memories.
1: Nare-reminis natin yung mga memories natin, di ba? Kaya nga, tawag natin dito, music from the heart.
0: Yes, diba? Tama. Right. Kasi, from the heart. Ito naman, mula kay 6110, to love is really hurting, especially you've done everything possible and is not working. When love is lost, it feels like a piece of us is missing too. We search for it in memories, in the echoes of laughter, and in the spaces where their presence filled our world. But love, even when it lost, it shaped us and teach us the lessons. We spend so much time chasing what's next that we forgot life is already happening. Mm-hmm. Diba? The realization na despite of what's happening, love, remember that the world does not, only live with the pain kasi merong love. May positivity, may happiness.
1: Sa nagsimula lahat sa pag-ibig lahat.
0: Tama, di ba? Paano ba tayo nabuo? Di dahil sa pag-ibig.
1: Kaya nga sinabi yun. Magsisimula na naman tayo sa itlog at saka sa manok?
0: Ano ba talaga yung nauna?
1: Lady M, good morning to you. Maraming salamat for listening. Sabi niya, masasaktan ka talaga pag sumobra ang pagmamahal. Tapos, yung pinaglaanan mo ng hindi ko na mabasa, dikit-dikit.
0: Walang pagmamahal
1: mula sa'yo. Tapos, mahalata mo parang baliwala sa kanya.
0: Seryoso, masasaktan ka talaga.
1: Masasaktan ka talaga. Nabasa din natin.
0: Thank you, Lady M.
1: Thank you, Lady M.
0: Namiss ka namin. Maraming salamat. Ito mga Gales family, nakikinig sa atin yan, Dr. Heart, sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Mommy Elaine Gales, marami pong salamat sa inyo lagi yung pakikinig.
1: Wala naman kay 3784. Good morning mga ka-sweetheart, sabi niya. Orozco Bugo Igpit Liner, bus number 29. Maraming thank you for listening. Ha? Bus number 29 ng Orozco. Ayan, si Lee na driver. At ganun din kay Pau Juvie. Lagi talaga sila naka-Heart FM. Dami. Mga city buses natin, di ba? Don Sals, Orozco, Buktramco. Uy, mga taga Buktramco, kumusta na kayo?
0: Magandang umaga.
1: Si, sino ngayon? Si Efren din ba yun? Eh, parang Efren din yun eh. Oo, nakalimutan ko yung pinakauna nating ano, kaibigan dyan sa Buktramco.
0: Tsaka makatransko.
1: Ay, makatransko meron din.
0: Meron na.
1: Kavitransko.
0: Kavitransko. Meron yun.
1: Maraming. Oh, ayan, makatransko.
0: Mami-transko. Ang dami. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Hello din sa mga pasahero.
1: Eh, paano yung mga fans ko?
0: Ay! Diba?
1: Transko. Diba?
0: Ang kapalabad sa akong ulo, mahal ko.
1: Ay, meron na ba?
0: Meron na.
1: Bago-bago pa lang, pinapalabad na agad ng ulo.
0: Ayaw lagi.
1: Nadudulas ka, George, ha?
0: Diba? Ganun talaga.
1: Sige, patuloy po sa pagpadala ng inyong mga messages. Babasahin namin ni George yan, ha? And of course, pwede din dun sa ating Facebook page. Nandun po yung post natin ng ating question of the heart. Pwede din kayo mag-comment dun. Oras natin, still got 6 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Mag-aano buhay muna kami ni George. Magbabalik pa ang music from the heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kininga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-appeal, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyado. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang ESL Coffee Mix ng ESL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyado para sa ESL Makabuhay dahil may buhay sa ESL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:17. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Nako, you're a part of me and I'm a part of you.
1: Yeah.
0: Mahal kita pero nasasaktan ako. Nako. Isa yan sa pinaka mahirap na harapin natin ano, pag nagmamahal tayo. It's when you face the reality that there is pain. Yung mga tipong, ay akala ko hindi ko na ito mararanasan. Yun pala, eto na. Kailangan lang may kahawak kamay ka, Dr. Hart.
2: Ay, naku naman.
0: Diba?
2: Alam mo kasi pag nagmahal ka, yan yung tinatawag natin na pinakamasarap na feeling.
0: Yes,
2: sa mundo.
0: Correct.
2: Diba?
0: Oh, oh,
2: oh. Ay, sino ba namang ayaw na maging masaya? Diba?
0: Oh, sabi ko nila, to be loved and be loved.
2: Diba? E paano kung nagmahal ka ng maling tao?
0: Ayun na lang. Yun nga. Yun lang. Kasi parang di may mga situation, Dr. Hart, na akala mo talaga na parang nasa tamang tao ka na, pero hindi pa pala yun.
2: Ayun. Yung nga sinasabi natin kanina, George, ang masakit lang kasi na portion ng ating kaligayahan na tinatawag. Dahil nga nagmamahal tayo, eh yung sobra tayo nag-expect.
0: Oh,
2: diba?
0: Yun lang. Yung nagpapa-frustrate sa atin is yung ating expectation.
2: Ay, nako. Inangayang ako, may ito, meron ding na-share sa akin ng isang kaibigan ko. Nasabi sa kanya ng tatay niya, huwag ka magmahal ng sobra-sobra. Kilala kita, anak. Parang ganun. O, alam ko, pag nagmahal ka, sobrang-sobra. Kaya pag nasaktan ka, sobrang-sobra din.
0: Ganun daw yun eh. Kung ano yung ibinigay mo, yun din daw yung balik sa'yo. Nasakit.
2: Kaya't pakinig tayo sa mga magulang natin.
0: Totoo.
2: Huwag magtigas ang ulo.
0: Pag may hunggani si mama o papa, nag-graduate muna bago ma-inlove.
2: Ayun.
0: Abay, graduate ka muna. Maniwala kayo. Oh,
2: ay, nako. Minsan din may mga pagkakataon na alam na nga natin yung sitwasyon. Pero hindi natin iniintindi yung sitwasyon kasi nga gusto natin mangyari yung gusto natin.
0: Yun.
2: Para bang nabubulag tayo sa pag-ibig.
0: Oo.
2: Diba?
0: Tama.
2: Kaya nga sinasabi nila nakakabulag daw ang pag-ibig. Yes. Diba?
0: Parang di ba nga, pag may standard ka, and then someone, you know, cast their spell on you, nakakalimutan mo na yung standard mo. Nakakalimutan mo na, ay, ito pa, iba pala yung gusto ko. Pero kasi
2: syempre, gusto natin umaayon sa atin, correct, no? Correct, lahat ng mga gusto natin.
0: Correct.
2: Diba? Paano nga, yung panahon, minsan hindi umaayon sa atin.
0: Ayun. Diba? Kasi nga, sabi nila Dr. Hart, pag may problema tayo, yung solusyon always nandyan.
2: Mm-mm.
0: Alam mo, ang nakakapigil lang sa atin na gawin yung solusyon, it is because it is out of our comfort zone.
2: Mm-hmm.
0: Hindi kasi natin comfort zone yun, kaya ayaw natin doon. Ikaw, nagmamahal
2: diba?
0: Ka.
2: Diba? Ayaw ko ng ganito. Kasi ito nga, gusto mo.
0: Oo, kasi ayaw mong, gusto, panindigan mo yung
2: siguro,
0: gusto mo.
2: Ang gawin siguro natin, no? Mga advice ko, like something na kailangan natin, we must learn to manage yung ating emotions.
0: Yes.
2: Diba?
0: Para i-compress mo.
2: Dalos, yung mga ganon. And emotions and also our feelings. Diba? Mm-hmm. Dapat tayo yung full control. Diba?
0: Dapat. Huwag tayo magpadala doon.
2: Ayun.
0: Tama. Eh kasi tayo yung tao.
2: Mm-hmm.
0: Tayo yung pipili sa tama at mali.
2: Ayun. Kaya nga laging nasa taas yung utak eh, 'di ba? Kesa dun sa heart or yung magawa ng
0: sa
2: feelings, 'di ba?
0: Oh,
2: lahat ng organs natin, yung utak natin nasa taas.
0: Oh, kasi siya magma-manage doon. Okay ka lang ba, heart? Ikaw lang, so okay ka lang.
2: Asya, tingnan nga natin uli mga reactions sa sweethearts natin sa tayo sa text line. Okay. Ayan, mula kay 5791, good morning sa family Caluso, lalo kay Jimmy Caluso, ang big daw sa pag-drive. Ayan, every taxi. Mga taxi drivers natin, ha? Mga sweethearts natin. na taxi drivers, naku, ang dami nila. Pati yung mga TNBS drivers.
0: Ah, yes, TNBS drivers, ang dami nila. Dr. R6896 naman, Mars Laundry Hub sa Mailaya, Carmen. Laging nakikinig sa atin yan. Maraming salamat at magandang umaga.
2: Thank you, thank you. Mula naman kay 3363, sabi niya, good morning, Heart FM. Masasaktan ka talaga kung umibig ka sa maling tao sa maling panahon. Kaya sa single dyan, jingle dyan, katabi ko dito.
0: Lako.
2: Huwag daw magpadala sa sulsul ng iba na nagkakaedad ka na kasi masasaktan ka lang mag-antay sa tamang tao sa tamang panahon.
0: Ayun.
2: Ayun. Ang bilis mo na ka. Ang bilis na ka. Ayun.
0: Si Jun Rusto eh. Oh, na JL Power siya.
2: Ang bilis na ka-react ni George.
0: Alam mo kasi, Dr. Hart. Dumepensa agad din. Eh kasi, ang hirap din. Ang hirap din naman na, you know, us being single, ang hirap i-pursue yung isang taong hindi ka naman gusto. Or kung gusto ka man, hindi naman katulad mo na 100% willing magmahal sa'yo. Nagpapakita nga ng motibo, pero nagda-doubt ka naman kung totoo ba yun o hindi.
2: Ay, ganun.
0: So, might as well, diba, tama, wag na lang muna. Kasi tayo lang yung masasaktan.
2: Sige, sige, justify mo pa.
0: 1 point single. 0-1. O, diba?
2: Ito naman mula kay 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM. DJ George and Dr. Heart. From Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Have a beautiful Tuesday, everyone. And para sa kanya daw, kaya tayo nasasaktan kapag nagmahal kasi hindi tayo nagtira para sa sarili. Ayan tuloy. Nagmahal, nasaktan, nag-emote, kabalo ka sa meaning, gugma, pero wako kabalo sa feelings niya.
0: Oh. Ay, may kanta dyan, Dr. Hart. Uh-huh. I remember the boy, I don't remember the feelings.
2: Akala ko, one-sided love affair. Oh, kasi, di ba, ikaw lang may alam
0: ikaw
2: na...
0: Ikaw lang may alam na mahal mo siya.
2: Na mahal mo siya. Oh. Isa naman, hindi ka naman niya mahal. Di ba?
0: Minsan, alam mo ba, kahit may ganun, ito seryoso, yan yung nagpapa-motivate sa'yo.
2: Uh-huh.
0: Alam mo namang hindi kanya gusto pero mahal mo yung tao, yung siya yung parang yun nga nagpa reason of your glow up, yung parang ay nandahil sa kanya nagpapaganda ka, nagpapaganda.
2: Eh bakit pinipilit mo pa rin yung sarili mo? Alam mo naman na hindi kanya mahal din, di ba?
0: Ay, si Cupido kasi eh mali yung mali yung pinanda.
2: Better to let go, grow and glow.
0: Ayun.
2: Di ba?
0: Tama. Remember the tree.
2: Let go. Go, grow and glow.
0: Di ba?
2: Ay, na.
0: Ang ganda
2: nyo. Yan, tignan natin dun sa ating Facebook page.
0: Ay, ang dami dito. Sa akin.
2: Dem, sorry, Robles. Good morning, ha. Sa lahat ng mga kasama nyo dyan sa JRS Maramag. Good morning.
0: Ito, yung sa ating Facebook post, bakit nga ba nasasaktan tayo pag nagmamahal?
2: Mm-hmm.
0: Sabi ni Uy, si Elizabeth, Elizabeth, uba faktura, nasasaktan tayo kasi marupok tayo. Wala naman nagmamahal na di nasasaktan kasi part na siya ng buhay-buhay natin. Kasi akala natin, pag nagmamahal tayo, magbibigay din nila yung same na pagmamahal na mabibigay natin. Ito yung sinasabi natin kanina. Pero hindi eh. Kailangan pa magmahal tayo, kailangan lawakan natin ang ating puso at isipan. Thank you, Beth. Ang galing.
2: Iniisip kasi natin lahat tayo same perspective. Magkaiba po tayo. Lahat ng tao magkaiba.
0: Oh.
2: Di ba? Magkaibang pananaw. Yung ikaw, ganito yung pananaw mo na ilalove back ka na. Eh, di ba?
0: Correct.
2: Wag naman tayo sobrang mag-expect. Di ba?
0: Tama na. Yung mga...
2: Sabihin na lang natin, buot-buot po ka.
0: Asumera. Sabi nga, asumera at asumero.
2: Ah, di ba? Pero totoo yan. Totoo yan. Nature talaga natin na pag nagbigay tayo, we're expecting something. Kahit na sabihin talaga natin.
0: Oo.
2: Nako, hindi ako ganyan. Ay, nako, deep inside. Atik-atik lang ka dyan.
0: May tinatago yan.
2: Ito naman, mula kay medyo mababa. Cheryl May Minoro na Pone. Sabi niya, ayan, may explanation ni Natcher. We feel pain daw when we love for this meaningful reason. Love means opening yourself fully. To truly love someone, you let down your guard. Ito yung sinasabi ko kanina, nagiging vulnerable tayo eh. Kasi buhos na buhos nga tayo. Share your deepest feelings, hopes, and vulnerabilities. When you give someone the power to make you happy, you also give them the power to hurt you. Love comes... Naubos na yung music ko. Love comes with attachment and expectations. We invest time, effort, and emotions, and naturally hope for the same care. Expect na yun. Commitment or understanding in return. Pain often comes when reality doesn't match what we hope for. Love involves loss and sacrifice. We may hurt when we have to let go. When love isn't reciprocated. Ayan na nga. Ayun, ang ganda nito. Reciprocated. When people change or when we lose someone precious to us. Pain is proof of how much we care. If we didn't love deeply, we wouldn't feel so deeply hurt. Pain is not a failure of love. It is the price we pay for being able to feel something so beautiful and real. At the end of the day, love and pain go hand in hand. They are two sides of the same heart. To avoid pain is to close yourself off from the chance to love and be loved fully. Hindi naman pwedeng ayaw natin masaktan, ayaw na lang natin magmahal. Diba? Hindi pwede yun. Ayoko din ng ganun.
0: Sabi nga nila Dr. Hart, in other words, bottom line, ang pagmamahal ay suban.
2: Uh-huh.
0: Parang
2: Scott.
0: Parang ganun. Eh kasi willing ka eh. You're willing to bet on something na alam mong wala pang assurance. You don't know if you win or lose with this person. Kung eto na ba talaga siya? O lesson lang ba siya sa buhay mo? Kaya tama naman. Love means opening yourself fully.
2: Eto lang. Siguro pag matuto kang magmahal, siguro dapat isaksak din natin sa isipan natin.
0: Oo.
2: Matuto din tayong bumitaw.
0: Ayun.
2: Diba?
0: May mga bagay na.
2: Nakakapaisip ka.
0: Naiyak na.
2: Alright. Sige, keep your messages coming ha. Ang ating question of the heart for today is bakit daw tayo nasasaktan kapag nagmamahal? Text lines po natin 0917-1579-927 at the other one is 0961-8924-927.
0: Ito na yung Facebook page natin where you can see our posts and message us through Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
2: 10:31, magbabalik pa kami ni George. This is Dr. Heart and George. Tapangaba, 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With new
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: yeah, tell me, baby. Tell me where it hurts.
1: Ang likod ko.
2: Ay, masarap ang panigot.
1: Oo nga, tignan mo yung panahon, Dr. Hart, parang...
0: Oo nga, parang biglang makulimlim na agad, no?
1: Parang huulan. Bago
0: talaga. Sabi nga ni Jason Seal, parang isip na ng mga babae.
1: Oh, kami dahil yun ang pasangilan. Yeah.
0: Kathy Tricoli, you're right there. So tell me where it hurts.
1: That's saan all. Oh, saan nga?
0: And that song
1: was brought to us with Pepper Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na.
0: Yeah. Ay nako, sakit na pagmamahal na yan.
1: Bakit naman?
0: Kung masakit na daw para sa iyo na mangahalin siya, eh matuto na nga tayong bumitaw. Diba?
1: Diba?
0: Pero kung sa tingin mo, well, kaya mong makontento kung anong meron kayo ngayon, diba? Kung ano lang yung ibinibigay niya sa'yo, well, then
1: happy
0: continue to love. Ayun, diba? Kung happy ka na doon. As long as willing naman yung other person, no?
1: Uh-oh.
0: To work things out. Diba, George?
1: Kasi nga naman, it takes two to tango when it comes to love.
0: Mm-mm.
1: And always remember na kapag may mga... Ako naniniwala talaga ako na lahat ay napag-uusapan. No? Mas maganda kasi kung kunwari, kung ang pagmamahal na ito ay kailangan humantong sa isang bagay na hindi natin mapipigilan, such as hiwalayan. Ayun, magkasinabot, you know, in good terms and in good spirit, di ba?
0: Both ways. Either hindi nga humantong sa mabuti or magiging mas masaya pa ang inyong pagsasama.
1: Correct.
0: Well, it's all a process.
1: Correct.
0: Talagang trust dadaan na sa proseso yan. Parang pagkain lang din yan, di ba? Nalalasap, parang gusto-gusto mo na kainin dahil nasasarapan ka na talaga. Pero kailangan mo antayin na maluto ito.
1: Yes. Mm-hmm. Kasi pag hilaw yan, magsasakit ang tiyan mo. Sakit ka. Kukulo yan. Pero kung overcooked naman, Dr. Hart, kung napagod man,
0: di ba?
1: Parang
0: pilit.
1: Parang din kainin, di ba? Mas maganda yung nasa sakto lang. Yung tamang-tamang timpla.
0: Mm-hmm. At sinaantay mo yung proseso. Oh. Inaantay mo na maluto, di ba? Inaantay
1: correct
0: mo na mahinog. Yun nga, kailangan nga lang siguro ng napakahabang patience. Kasi naman daw, George, kung gusto naman daw niya talaga ibigay sa'yo yun,
1: mm-mm,
0: gagawin niya at ibibigay niya without even asking him or her. Ibigayin sa'yo. Di ba?
1: Kasi alam mo, Doctor, at isa sa frustration din when it comes to pagmamahal, no?
0: Mm-hmm.
1: Is yung investment mo.
0: Uh-huh.
1: Parang investment din yan, di ba? Nag-invest ka na ng feelings.
0: Ng time.
1: Ng oras.
0: Ng effort.
1: Ng effort.
0: Talaga naman.
1: Tapos mapupunta lang sa ouch, di ba?
0: Ayan.
1: Ano daw?
0: Sabi ni 4994, morning, matanong ko lang, double na ba si Dr. Hart? Kasi alam lahat tungkol sa pag-ibig.
1: Anong double?
0: Naman. Bagano na.
1: Ganun ba yun?
0: Nag-iisip naman ako dito.
1: Oh,
0: right. Wala naman akong kakambal.
1: Wala man kaming life, pero I can assure you, isa lang po si Dr. Hart. Yun po ang totoo.
0: Naman. Kaya ka, Dr. Hart ang pangalan ko eh.
1: Ba? Totoo naman. Ito si 4886. Batiin natin ang mga taga-ANC Fire Training dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Magandang umaga. Thank you for listening.
0: Sabi naman ni 6574, sarap magmahal pag kayong dalawa magmahalan.
1: Ganon.
0: Talaga naman.
1: Totoo
0: naman. Di ba na-reciprocate?
1: Yes. Alangan naman ikaw.
0: Hindi mo na kailangan mag-expect na ibabalik na sa'yo yung pagmamahal na binibigay mo. Di ba? Kaya nga sabi ko kanina, kusa na binibigay yan.
1: Correct.
0: Hindi mo na kailangan sabihin na mahalin mo din ako. Di ba?
1: Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Eh, alam mo kasi, Dr. Hart, yung pagmamahal din, ito naniniwala ako, may pagka-selfish din eh.
0: Mm-hmm.
1: Kahit pa sabihin natin, it's a selfless love.
0: Aha.
1: Pero selfish tayo pagdating sa
0: pag-ibig. Alam mo, masarap yung selfless love na yun. Eh.
1: Di ba? Yung parang wala kang... Basta kasiyahan lang ng partner mo. Ay, selfish tayo eh. When it comes to pag... Ay, aminin ninyo ha. O, di ba? Kasi nga, doon tayo natutuwa sa isang tao. Dito tayo masaya. Kaya ito yung pinipili natin, no matter what.
0: Maganda yung selfless love na sinasabi mo, George. Pero sabihin ko sa inyo, sweetheart, pasobra ng selfless love na yan. Tandaan natin, lagi, love thyself din.
1: Correct! Love is important.
0: Asya, mamimigay tayo pa premium muna.
1: Oo.
0: Meron na ba tayong caller? Meron na? May laman na yung linya natin?
1: Asa
0: na ba yung ate? Oo, asa na ba yun? Wala na? Asa na ba? Ayan, meron na tayong caller. Pwede na tayo. Wala. Again, tatawag tayo uli. Oo. Nako, ha?
1: Sige. Isa pa ha. Tumawag kayo. 0917-1579-927.
0: Instant ayan caller pa. Na. Wala nang numbered caller. Diretso. Kung sino makakapasok. Ayan.
1: Ayan na.
0: Ayan. At syempre, pamayami na konti. Paraffle nga kala. Kaya muna tayo ng ano.
1: Pwede.
0: Oo. Ayan. Sige. Price is right. Sapa nag-aantay tayo. Alright. Eto na. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Ito, mamimigay muna kami ng bigas. At ganun din ang groceries, ha. Alright, George, paikot tayo ruleta.
1: Here we go.
0: Yan, sa kaya titigil, ha. Pangatlong winner ito for the day. Kasi kanina, congratulations nga pala dun sa mga winners natin kanina sa time ni Jason Seal. Kay Alberto Burgos ng Bacongas Street, Lapasan. At ganun din kay Emily Rodriguez ng Barangay Makasandi. Congratulations po sa inyo, ha. George, saan ba tumigil yung ating ruleta?
1: Dito tayo sa Barangay Makanhan. Barangay Makanhan, tama.
0: Kasi pinakatay ang pagkasulat. Alright.
1: Okay.
0: Bunot ka na.
1: Ito sa ating Dropbox. Ang kanyang address ay Barangay Makanhan. Ayan, congratulations kay, paano ba ito basahin? Judita Serrano.
0: Judita Serrano ng Makanhan. Ah, Carmen pa rin pala ito. Makanhan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Ikaw po yung winner natin. Claim your prize here at the station during office hours. At syempre, wag po paabutin ng 14 days at magdala po ng ID when claiming your prize. At syempre, ang ating po The Price is Rise Overload.
1: Ay, atit po sa atin ang Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 11 minutes more to go before hitting 11 o'clock. And I think meron na tayong caller on the line.
1: Meron
0: na ba?
1: Sige, meron.
0: Para
1: meron
0: sa ating Moana Block Screening Ticket On Air Promo. Okay, let's check the line out. Hello, good morning! Hello?
1: May buntag?
3: Hello, good morning!
1: Hi, yes, may buntag. Muntik na namin iyan ang call.
0: Good morning! What's your name?
3: Rhea.
0: Rhea?
1: Ano pong last name mo, Rhea?
3: Rhea Samar.
0: Galing naman ang boses ni Rhea. Taga saan ba si Rhea?
3: From Barangay 35 po.
0: Barangay 35? Saan ba yung banda? Barangay 35.
1: Hindi ko nagkakamali sa may...
0: Katabi ng Barangay 34.
1: Of course. Ito yung parang in front of yung isang hotel, ano? Diyan sa may
3: lakasan.
0: Okay.
1: Sa may likurang bahagi.
0: Ano nga uli apelyedo? Rhea, ano nga uli apelyedo mo?
1: Samar.
0: Samar. Ayan. Ayan. Ilan taon na si Rhea Samar?
3: Mag-22.
0: Ay, tayo-tayo lang.
1: Ako yung nakakatanda sa'yo.
0: Nag-aaral ka pa ba? Nag-work na?
3: Nag-aaral po.
0: Ay, nag-aaral. Sige, magkikita tayo sa sa Moana Block Screening.
1: Oh.
0: Kung masasagot mo ang mga tanong ni George. Okay?
1: Nako, Rhea, sagutin mo to ha. Kailan at saan gaganapin ang ating Moana Live Block Screening?
3: Ngayong July 10 at SM Downtown Cinema 3 and 4.
1: Ang galing naman.
0: Ayun! Kompleto. Ay, may isang tanong pa si George sa'yo.
1: Ito, bigyan mo ako ng isang bagsak, ha? Ano ang radyo ng heart mo, Rhea?
3: Ang radyo ng heart ko, Heart FM.
0: Ayun, congratulations.
1: Congratulations.
0: Paano ba madali si Rhea? May klase pa siguro. Congratulations. You may drop by the station anytime and claim your ticket for the Moana block screening. It's gonna be on Friday. Malapit na talaga. July 10, 2026. At SM Downtown Cinema 3 and 4. Kinagits po tayo dun. Oras natin, 10:52. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang kayo ha, sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
4: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandioro, 93.7 Heart FM Bukidnon. It is now 11:02 and the time check is brought to us by the Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Born for Happiness.
0: Gusto ko yun eh. Kapag nagaano na.
1: Ako, Jenny Lynn Yabu right there. Oh. Isa nasaktan. Pero sigurado ako, bago kayo nasaktan, naging masaya kayo. Ay, alam mo yun.
0: Eh, syempre. Basta yan naman talagang umibig. At walang ano, sabi nga nila, Dr. Hart, indescribable feeling. Uh-huh. Ang umibig at ikaw ay ibigin din.
1: Ganon.
0: At the same time. Uh-huh. Pero, kasi nga, wala tayong control sa mga bagay-bagay sa mundo.
1: Uh-huh.
0: At sa lahat ng mga nangyayari sa relasyon ninyo, wala eh. Ang kailangan lang dyan is yung commitment ninyo sa isa't isa.
1: May promise ka.
0: Pinky promise.
1: Promise. Pinky promise. Pinky IR1.
0: Good morning. O, di ba yung pinky promise?
1: Di ba?
0: Malaking bagay yan. At saka, ano eh, lalo na yung mga pangako na din na yan.
1: Uh-huh.
0: Mahirap panindigan. Madaling sabihin, mahirap panindigan. Pero, kapag pinaramdam mo yan sa isang tao at girampanan mo yan, yung ngisi niyan, ang tawag niyan, lagpas langit ang kanyang ngiti.
1: Abot sa ano? Abot sa tenga.
0: Abot sa tenga. Eh kasi nga, di ba, ikaw ba naman, gusto mo ba yung parang mahal ka, mahal mo, may sinasabing ganito, ganyan, pero hindi naman niya kaya mapanindigan, di ba? Ang hirap.
1: Nasaktan ka man, pero never regret na somehow, naging masaya yung heart mo. Diba? Ay, ito mo na, basahin natin mula kay Arlina Bad Patriana. Good morning. Good morning po sa inyo. Nakikinig daw sila ngayon. Eric Buddy Solid. Ayan, morning MJ.
0: Miss J siguro
1: yan. Okay.
0: Good morning, Mami Marilyn. Ay, na-miss ko to. Sabi niya, romantikong Dr. Hart. At Sweetie George.
1: Ay, ayaw ko maging romantic.
0: Alam mo yan, Mami.
1: Luha mo ba akong romantiko, ha?
0: Sabi niya, kung may sasabihin...
1: Dr. Hart lang ito.
0: Diba? Kung may sasabihin man ako tungkol sa pasakit na pagmamahal na yan, ay galit siguro. Pare-parehas lang din kung ano man ang sinasabi nila. Kaya pa-shoutout na lang sa pamangkin kong lagi nakikinig sa Heart FM. Ano nagtatrabaho sa may simpal ko, DP Crew, Vehicle 064, B-Boy Abrasaldo, Team Galinada, ang kanilang boss, si Tantan Claver, Glenn Gatchalian, Pupong Abreas, Bing Varga, Pipoy at Joe Marie. Thank you sa pakikinig.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oras natin, we got 5 minutes after 11 o'clock. We'll be pausing for a break. Final set, magbabalik kami, George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking dating habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Talaga nga ba, hurts to be in love?
1: Daw, sabi niya.
0: Pero pa ba? Meron pa mga greetings. Salamat na ka-overtime ulit tayo. 5574, sabi niya, may buntag Dr. Hart and Sweetie George. Hi sa mga taga-kamamanan sa BBQ family, kay Minel, Susan, Kalel, and also to Jessa, Kyler, Princess, and Prime. Thank you so much for listening.
1: Good morning din kay HPG Joseph. Maula na umaga pag in Dr. Hart and Miss George. Diyan sa may Bloomingdale, Ipunan.
0: Ayan, sarap ng panahon ngayon. Grabe parang nagbiglang nagka-cuddle weather.
1: Oo.
0: Ay, naka. Sarap may katabi.
1: Madaming hindi babangon ngayon.
0: Alam mo, sarap talaga sa feeling.
1: No. Alam mo ba kapag ganito, may kasama ka, manood ka ng sine, ay, may kasama ka.
0: Sana all may kasama.
1: Sino bang libre dyan?
0: Patay tayo dyan.
1: Hindi naman ako man naghahanap. Ako
0: yung naghahanap. Ay, ikaw naghahanap.
1: Baka naman.
0: Ay, maraming salamat ha, sa mga nagpadala na kanilang mga messages. Siyempre, nag-participate doon po sa ating question of the heart. Ayan. Baka may tumatawag. Baka sa gitman. Okay.
1: Alamis ko na talaga.
0: Ayoy. Ayan. George, masakit nga ba talaga magmahal? Kakibat ba talaga yun?
1: Yes. Meron at meron talaga yun. Kasi naniniwala ako that anything that goes with love, there is sacrifice.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya masakit din. Masakit din siya.
0: O baka ito'y nasa isipan lamang natin na nararamdaman ng puso kasi mali ang tingin natin sa tunay na kahulugan ng pagmamahal.
1: Oh.
0: Well, giving all your love is never an assurance that they will love you back with the same amount ng love na binigay mo sa kanila. You never expect in return. Kasi ganun talaga eh. Nagmahal ka eh. Loving someone in that way, well, I think still a great love ever.
1: Alam mo ba, naniniwala ako that true love waits.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Ayan.
1: Ang ganda nun.
0: Papaalam na po kami.
1: Yeah.
0: Maraming salamat again sa pagsama sa amin sa loob ng dalawang oras. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, dear heart po tayo. Alauna.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, Honest Natin Sweethearts, 11:42 na po. At saka mag-alas 12 na ha. Huwag kalimutan, mag-lunch po tayo. At saka at least tumila na po yung ulan ha. Grabe yung ulan, di ba? Grabe ang tindi ng blessings natin. At least nadiligan tayo dito sa CDO. Anyway, our time checks brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta kayo dyan? Kumusta po yung mga bagong gising natin ha? Parang napaaga or na-late na tayo ha. At least meron ka ng ganansya niya. Meron na yung morning glory sa yung mga mata. At saka welcome once again sa ating programa. At sa magsama-sama na naman tayo hanggang alauna po. At saka punong-punong po tayo sa ating pamimigay ha. Andiyan po ang ating pamimigay ng tickets para po sa ating block screening. At syempre naman ang ating araw-araw po. Oras-oras na pamimigay ng bigas sa ating The Prices Rise Overload. Kaya tumutok always dito sa ating programa ha. Para po sa inyong mga pa-shoutout dyan, 0917-1579-927. Maaari din kayong mag-message sa akin dito po sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O siya, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may JL Flower Shop, Brother John Ross. Mayong udto sa imo, Demsoy, good morning. At saka ang ating ding mga sweethearts dyan sa may Gold Crest. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Ate Grace, kumusta ka na? Namiss ka na namin, ha? Sa mga hindi pa nanalo dyan, ha? Abang-abang lang kayo. Alright! Padayon na sunahan with more of your favorite music. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 92.7
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo, sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:51 ang oras natin. Time to brunch with my EXL Magbuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. O sino ba yung nabasa kanina ha? Parang dalawang beses tayo naligo ngayon. Pero at least refreshing, di ba? Especially yung mga nagmo-motor lang, no? Yung mga riders natin ha. Nako, basta nanalagi, limtan ang kapote. Doble ligo. Oh. Huwag lang kalimutan ha, uminom tayo ng maraming tubig. Diba, yung subaw. Subaw is real talaga. Ingat po tayo, mga riders natin. Shoutout po sa inyo. And of course, ang atin ding mga suki natin ding mga baobaw drivers ha. Nalimtan ang saan tawag yan? Yung trapal. No, basang-basa yung mga pasahero. But anyway, padayon lang ta. Diba? Mag-ilis lang. Oh, so mga estudyante natin, nabasa kanina, grabe, di ba? Parang nakakatamad din pumasok. Oh, pero dapat talagang pumasok. Oh. Mahal-mahal ng tuition, di ba? Sayang yung absent mo. Oh. At saka, ay na lang, ma-complete attendance tayo sa ating teacher ha. Ay nga pala sa ating mga teachers at sa mga estudyante natin dyan sa May Capital University. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga naniud to na karoon na mga estudyante nato ha. Oh, yung mga paborito nilang mga kainan, yung mga pang-student prize talaga. Basta ang oras na to, talagang happy hour ha. At saka panawagan din sa ating mga winners ng ating Moana Block Screening. Yung mga winners natin ha, pwede nyo nang makuha yung tickets natin. Magdala lang po ng ID. At saka pumunta lang dito sa aming himpilan ha, located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa Vamenta. Tapat lang sa West City Central School. Pakita lang si George. O di kaya si Clark. Pwede rin si Harvey Stone. At saka yung mga kasamahan natin dito sa opisina ha. Diba? Ang saya-saya namin dito. Sir Efren Wayan, maayong udto sa imo, sir. Kumusta yung biyahe natin na pa Cebu? Hindi pa naka-addo. Ingat po tayo sa biyahe, Sir Efren, ha? At saka hi din sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga galing sa Camigin. Andito ngayon sa CDO. Welcome po. At saka yung mga bisita din natin, ha? From Laguindingan Airport. Labay lang dari sa CDO at saka diretso na ng Camigin. Yung iba naman din sa magpabukid noon, di ba? Very, very perfect to para magbakasyon. Kasi parang hindi peak season ngayon eh. Kasi umpisa na ng klase. So dapat kung may mga bakasyonista talaga natin gusto magtipid, ito yung mga off-peak season. Talagang very ideal para magbiyahe, di ba? Anyway, if you have the chance to drop by here sa station, very, very welcome po kayo dito, right? 11:54 ang oras natin. Magbabalik bako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng

0: makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Hoy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana no? Palakpakan siguro na oy, ganyan. And syempre maka-enhance na sa atong digestion kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take diha ka makabuhay, makatabang ang caramel ana para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan, ang imong digestion paspas active. Kunya syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo nang ayaw gyud pag-skip og breakfast. Kay mao nang gitawag og breakfast kay gi-break nimo ang fasting atong natug ka. Unya kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usab makapabusa atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batuka ng mga nagkadaiya nga mga kalaban. Like bacteria, virus, ana, og mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pod sa atong kabukugan ang caramel. Unya makapromote og healthy nga skin ang caramel. Og ang caramel ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu!
0: And now, kamakabuhay niya nagdang sumpay ang magipaabot nga ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 9 sa revelasyon ni Sender Delo. Now na, din nilamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Kalimutan, galit na galit po ako sa ginawa noon ni Monet. Iba pala sa inaasahan ko ang closure na sinabi niya. Ang nangyaring sexual pala sa amin para sa kanya ay bilang simula ng bagong yugto ng aming pagsasama na hindi ko sinang-ayunan. Umalma din po si Yuri nang umuwi siyang nasa labas ng bahay ang kanyang mga gamit. Gawas! Kay wa ka ni katungod ining baya, Yuri!
1: Unsa, Monet? Wa ko makaoyon ining gibuhat mo, ha?
0: Wa ko mag-agad sa gusto og sa dili mo gusto, Delo. Basak ang gusto ko, mapalayo ka ng bayuta!
1: Unsa? Unsa ba'y katungod mo ining baya, Monet? Kana ang pangutana nga gusto kong imong tubagon.
0: Asawa ko ni Delo. Og si Delo na ang tag-iya ini, dili ba? Og ikaw, sumasaka lang din ibusak. Layas!
1: Unsa, Monet?
0: Layas, demonyong bayot! Ah! Silbahis ka!
1: Monet, igo na!
0: Kinipang!
1: Ikaw ang kadaog ining baya, way uwaw!
0: Ang iyo kong bitara!
1: Yuri, please! Kadaog og layas og palayo! Layas, hugaw og demonya nga asawa! Husto na!

pribado nagkagulo po kami noon. Masama ang ginawa kong pagsuntok sa aking ama, inaamin ko, pero sumusubra na kasi siya noon. Ipinagtanggol ko lamang naman ang taong tumutulong sa amin noon. Galit na galit sa akin ang aking ama sa aking ginawa sa kanya. Anya, isinusumpa niya raw ako. Nagbanta naman ng demanda si Monette kay Yuri. Hindi raw itutuloy ang kaso kapag binayaran na lamang siya nito. Ang kapal talaga ng kanyang pagmumukha. Samantalang hinamo naman siya ni Yuri na ituloy ang demanda, magkaubusan na umano ng pera.

0: buhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibukan sa chapter 9 sa revelasyon ni Delo. Pero wapami-end dito ang tanan. Sumpayan pa na nato sa musunod pang episode sa itong tulumanon kaya pa'y sumpay ang yung revelasyon, okay? Pero unyo human sa pipila ka mga pahinomdom, abtik, mamalik, gaintakay na atong hisgutan o lakbitan ang nadungog natong kinatibuk ang chapter 9 sa iyang kasaysayan, okay? Dili lamang gihapon ka ng tanan sa itong tulumanon sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Dagan salamat ka makabuhay yun. Dagan na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan ka yung mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday, kagihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naadya ka makabuhay. Usa na diha ang moringa oleifera. Kay bawo ka ba ka makabuhay nga ang moringa oleifera? Dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema. Kundili ang moringa oleifera makabenepisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang moringa, dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayo sa imong skin. Doon na sa vitamin C ang moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang moringa doon na sa vitamin E. Oy, bongga na ang vitamin E para sa itong skin. Para glowing lamang ang skin. Dili dry, as in dili uga. Bisag dili mag-lotion, glowing kaayo. Ganyan. Unya, gawas ana, doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O, diba? Di nila makaayo sa mga balatian, makapanindot pa sa tong skin ang moringa. O, ang moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga gusto ng coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o nag-acid reflux, dili mabalaka, kaya dili mutukan ang tanan, dili manghawi inyong mga bukton, na murag napingis lang ang peg. Or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipong, dili maghaw ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL. Coffee Mix 17-in-1. When we say 17-in-1, this is 7. Giusa lamang. This is 7 ka mga ingredients in 1. As in, giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung usan diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabinipisyo tagtaman, na diha ang ginatawag na toon Arabica Coffee Beans. Ang Arabica beans doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine o nagpangita akag cutback, ang Arabica coffee, great kaayo, nindot na nga choice. Naanay, half lang the caffeine of Robusta coffee. Mas moderate ang option ada. Ang Arabica coffee, makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, na diskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagakonsume og Arabica coffee, doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas nailhan nga ka na pagtaas bito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo ng dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica coffee, kamakabuhay, makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makatabang nga atong coffee mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita, kamakabuhay? Og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang iyong lingkod,
2: Lady Batu.
0: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Buhay nga ito programa, Tambagi ko Lady Baton, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, ug proteksyon na ng atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement, mubatok na sa mga balatian, sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema bakha sa baga, respiratory tract infections, daliga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon sa pagtumar, pila ang dosage. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang everyday. Para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula. Kung wala pa'y balatian, okay ra. Usang ato sa duha ka kapsula. Kung duha imong tumaron, buntag ug sa gabi. Kung usa lang sa morning. Oo. Uban sa inadlaw nga tubig, ayo pag-inom ana ha. Nga ang imong gamit sa pag-inom nga tubig kay bugnaw, ayo taon. Inadlaw nga tubig lang, dili init, dili bugnaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Panangit nun na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban again, sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pero pwede ra gihapon nga mutumar ka ana after ka mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Ganyan. Dako gikatabang, mao nang himuon natong partner everyday, ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. Ato nang na-feature ang kinitibuk ang chapter 9 sa revelasyon ni Sender Delo. Pero again, wapami-end dito kamakabuhay ha. Mao nang padayunon nato ang pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Okay? It's a date gihapon. Sa pagkakaroon nato lakbitan o gisgutan ng atong nabati nga kinitibuk ang chapter 9 sa iyang kaganiha nga kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom ayaw kalimti. Smile, smile, smile. Ngumiti na ngumiti na ngumiti para makapaminsar ta og nindot para sa atong mga suliran aron makabatunog kasulbaran. Di ta sige reklamo. Ma-appreciate pa lang nato ang matagdagmay nga mga butang as blessings sa atong kinabuhi. Og ang kinabuhi mismo dako na ng blessing nga makalintan nato sa kanunay sa pagpasalamat sa labawang makagagahom. Nag-thank you na ba ka nga nakamata ka kaniha? Wa no. Sera ka? Nakalimot na ganit kag thank you, reklamo ka pa. Anyway, maraming salamat and magandang pagpaminaw. Magandang pagpaminaw, oh. Magandang maganda ikaw, Delo, ang kwento mo. Ganyan. Salamat, Delo, sa pagpadangat sa imong kaagi. Good luck sa iyo and God bless. Bisag wa patamahuman sa pag-feature ng tanan. Pero anyway, kung basihan na to ang chapter 9 sa imong kasaysayan, nagkaanam, nga nagkagubot, nagkalukot, nagkaguliyang, nga unsa ba ang imong istorya. Pero nahibaw ko, everything will fall into place. Basta ka nang mahinultol na bitaw taog, mahibaw na taon saon nato pag-ayom-ayom ang kanang mga gumos atong kinabuhi, unsaon nato sa pagpangita o pamaagi nga ma-okay tang tanan, mayin ana ba? So, kung basihan na tong chapter 9 si mong kaagi, medyo, well, that medyo gubot yun, no? Kay nalambigit man ka sa duha ka tawo at the same time, though ang imong asawa murag di na kaganahan, wala na to, although napakay gibati pud nga special para niya, kay di man madali ang paglaksi lagi sa imong kasing-kasing og sistema og gunahuna ang gugma nimo para sa imong asawa nga gitawag natog ex-wife na lang, though di pa na legal nga pagka-ex, no? Pero kay nalambigit dagiti kasbayot, daghan kaayo mi angkla ang kilay, dili ganahan, wala mi uyon, dili pabor. Pero ikaw, Biyo, diba? At the end of the day, ang masunod. Ang leksyon nga tumakatunan sa kinabuhi ka makabuhay, labi na sa chapter 9 sa revelasyon ni Delo, nimo mismo Delo, kanabitang, sa itong pagkinabuhi din sa kalibutan, kita gid mismo ang mupili sa itong mga gusto. Dili pwede nga mapugusta. Bisan gani ka na mapugusta sa pag-decide sa usa ka butang, sa usa ka sitwasyon, sa usa ka relasyon. The fact nga napugusta sa pag-decide, kita mismo ang napugus sa pag-decide, choice gihapon nato na. Pero kinahala magpakawais ta sa atong pagpili o sa pagpakanaog natong desisyon sa mataglakang matagbutang ato pagabuhaton diri sa atong pagkinabuhi sa kalibutan kamakabuhay. Kay aron kung masayop manggaling wa tay laing basulon, kung unsa man ang mga consequences nga atong atubangon, ato lang na magpakaresponsable tag atong barugan, no? Ang atong hunaunaon nga labaw sa bisan unsa, labaw ni bisan kinsa, malipayon ta sa atong desisyon. Kung di manggaling ta malipayon, at least wa ta ikatumbok nga laing tao nga mo'y nakaingon ni ining tanan. Magpakawais ta sa pagkabut og desisyon sa pagpakadaog ana, kay kita ra gihapon ang manubag ana kung magkamurit sing manggani. Pero dili ta angeng masayop og malimot nga naay Ginoo sa langit nga kinahanglan nga atong sangpiton, isandig nato niya ang tanan, ihangad nato niya ang tanan ug atagan ta niya sa giya nga deserve nato nga maangkon para nga di ta mosamot kamurit sing sa atong kinabuhi. Amen. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa mosunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Sender Delo. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.

Okay, may adlaw sa kanatong tanan, mahikala na sab kita sa atong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Kini na sa inyong higalas, Kuya Ern, ngayong ikauban karon, ha? Sabay na sab sa paghatag o laing pagtagad o laing kinabuhi sa usa ka tampo sa usa ka lalaki nga si Mark. Alam, kumusta sa tanan taga Misamis Oriental sa tanan nga makalungsuran sakop ni ini. Ang hinaot ko nga naasa mayong panglawas o maghinaot sab ko nga taman sa nag-maintain na sa pagpaminaw sa itong programa. Manginood ko nga, dili ko ninyo biyaan. Salamat no sa atong sinder nga si Mark. Sa dili pa Mark, ato sa kumustahan ang tanan itong mga listeners sa naglalain mga lugar. Manginood ko nga, anausap gyapon sa mayang panglawas o manginood ko nga, nag-maintain lang gyapon sa itong mga produkto. Ang mga silingan na ito din sa ire. Inout ko nga mintin lang yapon mo sa ato mga product. Masinog ni biya na mo tungod kay nahibalik na sa normal ang inyong kondisyon. Ayaw, mo na ikaingon na ito nga sayop na mga higala. Inis diha ka na ulian, imo na yun gibiyaan. Total kapira man na agon. Batasano na lang ni mo bang mo na imong kapihon sa matag adlaw nga makahatag ka ni mo og maayong kondisyon. Labi na kini atong coffee corn gold with malunggay and chanton, ubay-ubay na gyud no ang natabangan sa mga higala to diha nga maglisod na sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. Kung naa kani ana mahigala ang walay klaro ang pagtulog, anton makadlaw na lang

hantod sa mga hamtong, hantod sa mga tigola. Og labi na sa mga higala na ito nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kaning sa pagbawas sa matag-adlaw, higala importante gini makapagawas ta sa atong hugaw sa matag-adlaw. Dili maayo nga mulat ang tagtag-usa ka adlaw. Pagkasunod adlaw, una pa ta makapagawas sa hugaw nato. Dili na maayo nga higala, kay kung mamintin na sa ngadto-ngadto, magka-problema gihapon kita. Mubati gihapon kita gabalaka kay nadaot na atong tinae. Nagkabukol-bukol, nagkasamad-samad, hantod malata, hantod paingon sa colon cancer. Dili ta mahilayo niya nang gitawag ang colon cancer mahigala kung pabaya ta sa atong kaugalingon, labi na ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Kay importante gina siya mahigala, no? Kung naglisod ka niya ana, imintin lang atong coffee corn gold with malungga and santon sa pag-inom ni ini. Tagtunga lang sa kutsara mahigala, dako na kay nagtabang. Pwede sab nimo usahon ka kutsara, wala na say overdose bisan pagtagduha kutsara imong timplahon, wa say overdose tungod kay wa say chemicals. Pure organic na siya mahigala. Pero pwede na kayo ang tagtunga sa kutsara matagtimpla ninyo kung gusto ninyo makasave mo. Ako na nagtabang. Kung musulay mo niya na mahigala sa atong coffee corn gold with malunggay and santon sa parmasya o butika na ana siya, o isulti lang niyo sa taga-parmasya ang kumplito nga pangalan, coffee corn gold with malunggay and santon. Ha? Nga na mahigala para paghatag sa taga parmasya o butika, makita nyo ang may pagka-black, may pagka-gold yellow nga pouch. Yan ay nakapangalan dito, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Mao na ang makita ninyo. No, na mga picture sa atong mais, na picture sa malunggay o mangustin o sa katasa. Nga na ay nakatimpla ng coffee corn, gold with malunggay and santan. Na 200 grams, dapat kita gagmay nga pouch, 110 grams. Manginawad ko mahigala nga yung testingan katong wala pa makatesting. Pero katong nakaminti na, inintin mahigala. Makahatag ka nagmayong binipisyo ug makatabang ka na kaninyo sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot, coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin usab, no, napod kita'y usaka coffee corn purple. Kaganina, coffee corn gold. Kani, coffee corn purple. Para mahibalaan ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple, angayan ba ninyo testingan, angayan ba ninyo ipangapi usab, pero testingin ninyo mahigala. Kay naa siya mga nindot kay nga mga sangkap ni ini. Doon na usab kini mga daghang sagol sama sa mangustin. Mao ka nang naa sa atong coffee corn purple. Mangustin, nga din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato sa atong hugaw. Mamaura gyapon sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og napod siya sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang usab, makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Mao ning naa sa atong moringa o malunggay. Napagid siya ay gitawag nga sagol nga guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kunya napagid siya ay sagol nga ashitaba, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og napagid siya sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Og din napagid siya gitawag nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Og napagid siya sagol nga ampalayan, ilhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala, fats na siya, taba nga nasa atong lawas nga makontrolar sa atong ampalaya. Nailhanan niyo ang ampalaya unsa maayong benepisyo nga ihatag kanato. Og napod siya isagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Spike may gala ha. Atong giingon ako nga mukalit lag taas ang atong sugar og dugo nato. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag-adlaw. Busa testingin ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin sa mahigala,

0: Napod kita ay pang-energy, no? Pang-energy nga coffee. Gitawag siya Turbo Max Coffee Mahigala. O na itong Turbo Max Coffee. Pang-energy ni siya. Kung nindot ka ni sa mga trabaho, o sa imong mga trabaho, bisan pag naka sa uma, naka sa construction, o bisan naka sa opisina, kinangliyo kag enerhiya sa matag adlaw. Pero kung first time ni mo mga makapangapi ni ini, Mahigala, no? Ni dumduman ninyo, ha? First time nyo nga makapangapi mo ni ini, tunga lang sa sachet. Kung Mr. and Mrs. mo, pwede tungaon sa ninyo. Kung una pang higayon ninyo nga nakapangapin ni atong Turbo Max Coffee, kaya mapalit naman ninyo ni sa mga parmasya o ban sa Coffee Corn Purple, no? Kining pong Coffee Corn Gold, ano man siya mapalit sa mga parmasya. Kining duha na to kabagong mga Coffee Corn Purple, ano sa mga parmasya na, o kining Turbo Max Coffee po. Kining Turbo Max Coffee, hinumdumin ninyo at tagtunga lang sa sachet kung first time ninyo nga makasulay ni ini. Pero sa ngantong-ngantong, kung maanad na kamo, makontrola lang ninyo inyong energy, pwede na tag isa na kasyashi. Okay, mas makuratan mo ba nga na sobra-sobra na inyong energy, Mahigala? Ikaw, Mahigala, no? Tagtunga lang sa sasashi, basta firmero pa ninyo. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na usap kini epektibong sangkap sama sa maca vegetable broth. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Mao ka na ang naasa ato ang Turbo Max Coffee maca vegetable root. Og napagid siya gitawag nga black ginger. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Og napagid siya sagol nga tongkat ali, mopataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab exercise recovery og stress management. Og napagid siya sagol nga red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Maintain nga energy sa tibok adlaw, Mahigala. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Mao na nga maintain tani, no? Para dili ta matakbuyan og mga ubo lagi, no? Mao na ang ikatabang sa red ginseng nga nasa tong Turbo Max Coffee. Panax ginseng, napag-isay Panax ginseng ug horny goat weed, pang pataas sa energy, mukombati batok sa mental ug physical fatigue o stress ug usab mo pagana sa imong mood ug sa immune system. Busa mga boss, no? Sulayin ninyo ni mga sir, mga uncle, kuya, mga papa ug daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. Mao na Mahigala, no? Ang atong Turbo Max Coffee. Pag dili malikayan, Mahigala, kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun, Mahigala, manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugnong hangin musulod sa atong lawas, gikantang isingot, panakitan yun ang kalawasan, Mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil, Mahigala, makatabang ni sa inyo, ha? Makatabang ni sa inyo, Mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol panakit sa kalawasan. Unya labi na mo sobrahan matrangkaso pagyug ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho kay tungod sa kondisyon nimo nya malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magikang sa trabaho manghimasa gyud ka. Mas hagol ini ni tubig nga igo-igo lang magwanta nimo. Unya una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Ay pwede po kayo ni sa mga buntis ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo, ha? O dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kayo na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya'y halang. Mild lang gina siya, Mahigala. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, napakoy mga product nga akong i-share sa inyo, ha? Pero unya na taod-taod, ha? Ato lang sa nasugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaking si Mark ni anay mong kaagi.
1: Doc,

0: Mar, wala ko sa ko ba? Oh, asa man ka, Mark?
1: Wadus ako kay Bay Jonas. Happy na may si Maanang nga wala na magkita. Gimingaw na ko na itong kwanggulon sad. May to kay makikuban ko si Emma, malingaw ko ba?
0: Nala, sige anak. Sa bagay saan may nang imong bisita-bisitahon, pwede mong mga kababata ni mo. Kay taod-taod na rabataon ka na wala diri.
1: Lagi gani ma. Kunyari kita mi ni Jonas, pag abot na ako diri, dali ra kayo. Nag-drive ang tricycle. Mo'y nasakyan ako pag abot na ako diri. Pirting lipayan niya nga nagkita mi. Moro po itong panagkita, usan po kasi mana kayo. Walay ko'y gawas-gawas kay sigiraw paulay.
0: Nala ikaw, pag amping sa mong lakaw ha. Oy, basin mag-inom-inom mo, dili ka magpalabik inom.
1: O ma.
0: Nala, sige.
1: Mayon tawag. Nalas ba'y Jonas silang balay? Wala kayo may magkaisultihanin niya itong higayon na kapag abot na ako. May nasakyan ako sa terminal pagpadulong sa balay. Kinapot siya'y pasayro. Wala nasun ko kalaag sa ilaha. Hibalo ko nga busy po itong tawhana kay pamilyado nga wala asawa. Mga ginikanan rin yung mga igsoon ni suportahan. May sabling tawhana ni kay buutan po kayo. At doon ako.

Ayo. Uy! Ikaw ni Mark. Oh, nung. Kumusta, nung? Oh, may gwapo na minukag maayo. Kumusta ang eskwela? Ah, nakatapos lang yapo, nung. Bisan sa kalisod sa panahon, nakasuporta lang yapo ni Tano kung maginikanan. Ah, basin sa mga pipila ka bulan, mangita na kong trabaho, nga mapuslan ako ni akong kurso. Ay, may mang kadong kayo nahimo na makang engineer. Ang imong amigo nga, si Jonas nga, murag engineer ra. Asa mo siya nung? Ay, dali, dali. Mahilig man yung tawhanog, higot-higot, good. Oh, mau ba? Karo saan ba siya nahilig niya na? Taon-taon na sab. Kay, naman good siya, amigo po nga, na yung mga higot, niya kitagaan siya. Kaya panginangkan ba nga, breeding niya, na nagko naman sab. Dali, dali, sulod. Tuwa siya sa likod. Tuwanag, mahog lagi siya yung mamanok. Oh, sige nung. Boy Jonas! Oy! Pastila lang kong amigo nga gwapo. Kumusta na bay? May ka nakalag ka? Usa man, siya text ta? Huwag yung kamausap sa una ba, mga high school pa ta? Ay, ano na maginamaw naman na itong mga kalipay? Gikan sa eskwilahan, paggawas, chip in dayon, kung dili to ba, ah, likor, hard. May ka kanahiling kanining manok-manok. Mawalagi ba'y, pas tilan pirtir bang gastuhag yun, ane? Ay, Nak Jonas, basin na mo yung papalit. Ako na lang magpalit. O sige tayo, dekwarta tayo. Palitan na to ni pulutan ni akong amigo nga mataghom. Ano, di ako yung kwarta din, ba'y? Ay, nana, Jonas, kay napakay gibuhi nga manok. Magasto pa ka, di kwarta din eh. Ay, sige na, ako na ba? Ako na lagi, pastilan. Hibalo na ko sa imo ha. O nung, di 500 nung, paiguan na dito nung. Ya, di na natin magpalit imo nun. Nalang sige, ikaw na unsa yung bisita. Ikaw na ipagastuhan noon. Sige lang, God. Nagsarabi taon ni. Sige lang, kung makatrabaho na ko, bye. Ah, bisan ako na permente. Anala, sige, sige, kay Marto sa upalingki. Ati man na si Mark Jonas. O, tayo, ako rin bahala niya na kung mataghom nga kababata. Tayo pa, dinita ba? Tayo, humana mo kong bahog sa mga manok.

Ngano pa man ka magminyo? Magminyo good taon bay. Kaluoy po sa kong tulog ka mga manghod. Na, magminyo ko. Wala na, mabahin akong atensyon. Sa akong pamilya, pirmero asawa, son, makaanak bang yun. Huwag di lang baog. Si baog. Bitaw ba, iwasan ko magunaw na ni anak bay. Pastila ni mo mulapas na kaya ka sa kalendaryo. Ah, sige lang. Makahuman lang na akong maigsoon. Wala na, we, problema, bahalang ilang manong nila ni makahuman. Kaya sila na po'y buagak po sa ko, ah. Nanay college ako nga, manghod. Di, sa oman ako na. Huwag magbinyo ko, nga na pa sila tatay. Bisan tricycle driver at tadi, makalahutay gapon. O say, mag-arawan, para kung sa problema sa eskwilahan, mabayaran na yon. Pero kayod lagi. Bay, ikaw bay, wala kay gibiyaan dito sa lugar ngayon mong gi-eskwilahan? Gibiyaan yon sa? Ano ba? Uyab. Parehara na sa imo ha. Grabing suporta sa mga ginikanan. Ilan ni mamag papa. Natural lang. Akong ampingan ang akong pag-eskwela. Wa ko musulod niya ng uyab-uyab. Asa na guna kung makatrabaho na ko. Pwede na tamang hita. Huwag ikapamilya na to. Ikaw ba na to sa tibok na tong kinabuhi? Bay. Naaraba niya bay. Pag-umangko nila ni nung Tirso. Pag-umangko ni nung Tirso? Oo. Paka kay bay. Paka? Kasi paka? Paka ba? Witwiw ba? Puti. Hamis po ba yun niya? Tisay-tisay sad. Bago pa na niya may mga murag wala pa magkinsina na niya. Pag umanggo na ng sili ba? Taga Cebu daw na ba eh? Ganun nakabuti na sa itong lugar. Ingon nga ni ko pag umanggo di ang iyang mga uyuan o iyaan taga diriman sa Misamis Oriental di nakabot siya gikan sa Cebu. Bay. Nay nang uyaban na bay, katawanan lagi bay. Ganong katawanan man? Chicks siya tanahon bay. Wisturya chicks kayo. Kabati naman ko siya. Magsulti na siya kay itong nag-abot ni stindahan, nagpalit na na. Chicks kay tingog bay. Pero, lesbian day bay? O, oh, lesbian? Oo. Saman bay, basin mabago pa ng lesbian bay? Abi nimo, Bay Jonas, gikan sa iyang pagkahimugso, di na ginamausab. Kasi karan man yun, involve man yun ang mga lesbian. Dili man na sakit nga, dili mo balon gikan sa iyang pagkahimugso. Lalaki iyang kasing-kasing, marapun na sa mga tuyab ay. O sa tuyab, mga bayot good. Marapun na sila. Kanapong lesbian, kanang tumboy, involve na na. Bay, sayang mo kayo, bay. Puti kay bukton, bay. Puti kay tiil. Chicks, bay. Tasog buhok kaya pon, bay. Pero, stilan ang mata, bay. Mura maglalaking suot sa kalimutaw, bay. Pero, makakita ka, bay. Timani, bay. Tanaw na to. Mura, ganahan lang ikala. Ako'y bahala, bay. Tabangan ka, bay. Mga, pasin, eh. Mausap din ang kinabuhian niya na, bay. Ma-pure girl na gina siya. Pure girl sa iyong mata. Sige, testingan na to. Sige.

0: Diyan na tabay. Oh. Nang!
1: Kinsan na.
0: Ay, nang sili.
1: Oy. Junas, ikaw na, Junas.
0: Unang si Mark ang kauban.
1: Ay, oy Mark, ikaw. Pastilan, Mark. Nang, mayong gabi eh. Pastilan eh. Anak sa akong amiga. Dahil pa, ano nakalaagman mo din eh. Sa tuyo din niya.
0: Alam yung tuyo, Nang. Nang, na imong chicks, Nang.
1: Chicks? Kinsa may chicks na mo din hing ako raman.
0: Osechi.
1: Ako ra lagi. Kay mga lalaki naman ang kauban ako diri.
0: Si kuanang ba kanay mong dalaga ng pagumangko nimo?
1: Ay, si Heidi. Unang dili man na chicks. Tumboy man na laki man ang kasing-kasing anak. Mao gani nang among barkadahon ang dali sa kamo diri. Sulod mo dali.

0: Hardy! Hardy! Naimbisita ni Mood dali dir.
1: Bay, tanawa bay. Nasi ID bay. Makita karon na bay.
2: Asa man?
1: Naara bay o!
2: Tumboy na bay?
1: Oh, tumboy na. Nag-shot o. Talaw putik kay tail bay. Nagkamisin bay. Murag panglalaki bay ba? Pero chicks kay tanawan bay o. Tasubok.
3: Unsa ato?
1: Ah, hindi. Mayong gabi eh.
3: Ah, may gabi isan. Unsa ato ninyo?
0: Ah, hindi. Dilaag lang daw na sila din. He, kay makighigala daw sa imo si Kwanit, Jonas, si Mark.
3: Ah, tiya.
0: Ah, sige Jonas, Mark, diha lang ka mo ha. Heidi, ikaw ni bahala sa ilabasin o gusto sila mag-isit na.
1: Aw, oh, ayun na lang. Ayun na lang. Ayun na lang sili.
2: Ayun na lang. Okay ra.
3: Alingkod po.
1: Heidi, pasensya kayo sa disturbo, Heidi ha.
3: Ah, okay lang. O sa'yo akong ikalagad sa inyo ha.
1: Ah, di alang imi. Akong kauban si Bay Mark. Engineer ni.
3: Ah, sir, may gabi, sir.
2: May gabi, isab.
1: Ay, sige, totok na unsa na magka... Kana, sige, totok. Tanawa, magkabalalay ka ba sa makita ka kahit eh?
2: Ah, sabat na.
3: Namoy istoryahan? Basi nakadisturbo ko.
1: Ah, miss kami nakadisturbo sa'yo mga wala. Mauni si Heidi Mark.
2: Ah, Heidi, gusto may makig... Higala sa imo ha? Kay may nalang nga nasad bihigala ba nga para sa imo ha ba?
3: Ah, wala na yung problema. Sure. Gusto sad ko na ako yung mga higala. Para di sad ko tanto laayon diri.
2: Taga Cebu day ka, Hyde?
3: Oo, taga Cebu ko.
2: Lahay man sab kayo dito god. Sumuol kayo. Gikan pa sa akong pagkatao. Amo na dang lugar. Mana nang palahipo kong lugar pod. Mana hindi ako ilan ni Tia Sili. O hindi ilan ni Chok Terso.
1: Diputi na nung kagmayo diri. Hide kay waki gawas-gawas.
3: Mugawas lang ko kung nai isogo si Tia. Ang sumay ato ani?
2: Okay lang. Hide ba si gusto ni manglaag taog ma?
3: Sure, ngayon diligod.
2: Kay boring po kay diri sa balay po lang ni Tia. Sing tanong TV. Pagkaman maghikay. Okay lang laag kayo mo kay Kaila. Di ko mo kumpiyansa kayo mo kay Kaila diri.
1: Ah, kami, gikan kalon kailan na ta? Namo ko'y tricycle. Di ba bay? Sakay-sakay ta's tricycle. Pag abot sa alas cities gabi, laag ta. Mangita tag bibo nga lugar.
2: Ah, okay na sa'yo mo, Hyde?
3: Ah, sige, okay, may problema.
1: Ugma, sorry ta.
2: Okay na sa'yo mo, Hyde, ugma, mangunuri daw ta.
3: Problema niwa, para pa ko't panalig alawan sa akong mga ginikanan.
2: Ay, naka-problema. Kami na ibahala ni Bay Jonas.
3: Kasi maulaw ta sa inyo, ako'y katampo. O ako'y kachipin.
1: Ay, nalika problema niya na importante nga magkasuod yun ta. Sugda na to sa pagpanglaag og mga dalawa kay na ato'y Mercedes-Benz.
3: Mercedes-Benz?
1: Oo! Lapos-lapos ang hangin ba? Tricycle.
3: Sige, wala problema.
2: Pasinsa na kay Kahid. Si okay ni ako, amigo Jonas.
1: Di na to si Resoho ni Mayang paghigala tag... Paras kayong Heidi kay... Basin ma, ulaw si Heidi nun sa to ah.
3: Walay problema, sige, ugma. Manglaag ta.

0: Direta, kana tao diri oi. Amna ug lante, diri natoy parking tricycle. Adi, okay ra ka?
1: Ah, okay ra.
0: Ah, okay ta tagka, gustuhan. Tara, mga uta. Oh, sige, tara. Adi, tara. Magagana po sa inyo kung asa ta mga on. Oh, tara, dito ta. Adi na lang ta. Bay. Ikaw hay, sige gusto mo kaon nun.
1: Kung sa inyong kaon yun, marapoy ako ah.
0: Ah, sige. Adi na lang kahit, kaya ko rin magkuntir. Abay, ikaw na lang bahala di abay. Oh, ako na lang yung chip, ini akong 20.
1: 20?
0: Oh, kay ang akong income sa pagpamasahero na ako, gamay raman tungod sa inyo ha. Bay, ipakonsensya ko ni mo ha. Walay problema, pita bay, joke ra. Hide, ay kamala ka hide. Masiyaw rin ako ah. Oh, sige, diyan mo kayo mag-order ko.

0: Salamat sa inyo, ha?
1: Oh, hi. Pwede mga yung kontak ni mo? Para kung sa may ngayon mga plano na mo ni Bay Junas, makontaktan ka na mo, matchat ka na mo.
0: Oh, hi di lang. Na akong account na ako sa messenger na ako. Napoy akong number. Ako ihatag sa imo, ha?
1: Salamat kayo, ha? Ah, sige, Bay. Ah, hi, anto na, Bay.
0: Ah, sige, amping mo, ha? Amping mo. Chat mo kung sa mga plano ninyo. Ya, tapos ba sila mga kwarta na sa kung mapadalaan ko nila ni Mama Papa? Gikan sa Cebu kwarta?
1: Ah, ay ko problema ni Ana, Hyde. Ako rin bahala.
0: May nang napoy ako, ah. Ah, sige, amping mo.
1: Kung sa isini mo kay Hyde, Bay.
2: Basta di lang siya musulti, Bay. Chicks kaysa tanahon. Pero musulti na gani, murag mulutaw gina pagka lesbian niya.
1: Ay, ay. Unya, okay ka hatos para sa'yo, ha?
2: Amot musugot pa sa kahan ng panguya ba na?
1: Autisting ilang. Suda sa mayo. Suda sa...
2: Bawalang eh. Sige, testingan ako. Pero amigoon saan na itong mayo? Para makilatis na niya o makilatisan sa plato siya.
1: Ah, na maginabay. Pakitang gilas yun. Pasikati, permiti.
2: Sige, sige.

Murag na sinati na ako si Heidi. Sa pirmintin na namong suri-suri. Kaming tulo ni Bay Jonas. Murag, tama na siguro ni Ngay gayon. Nga, sulayan ako. Tawagan ako siya. Tawagan ako. Nga mula ako sa ila, unya. Nga ako lang isa.

0: plano, Mark? Nakatawag ka man.
1: Hay, pwede mo ulang sa inyo, ha? Punya.
0: Sure, ganun diligod. Kamu ni Jonas?
1: Murag ako lang siguro.
0: Ganun ikaw, Raman?
1: Nalang ko importante nga to, yo.
0: Ay, ganun diligod, sige.
1: Pwede mang laag ta. Makita lang sa doha. Di lang sana to disturbo si Bay Jonas kay focus sa iyang pagpamasahero.
0: Sige. Magulat ko din sa iyo, ha?
1: Sige, muna ako.

0: importante vemos todo esa jugada, Mark.
1: Esa jugada importante. Pero se mueve, Mark, dile.
0: Ah, no sé, ¿puedo saber?
1: Ay, ya. Suga chatón para guila. Y balón no se mueve para catajo.
0: Ah, ¿qué gano?
1: A mí no me voy a ir. Pasé lo a la jugada. Ay, la que sojo.
0: Ah, oh, sigue, sigue, un saben.
1: Ay, si nga na yung pagkatao, usa ka ka lakinon o tumboy. Pero di malikayan sa usa ka lalaki yun nga tunay, nga pares na ako. Nga mubati ka ibok. Sa usa ka babae nga bisantod tumboy ka, nagi lalaki nga pares na ako nga mubati ugug man diya kanima.
0: Oh, Mark! Mark, pares na kasi-kasi ko, oh, babae ko, pero akong magbati, pares mo ha? Gusto na akong usapod ka babae nga akong higugmaon kung gusto na akong manguyab. Dili tatalo, Mark. Pares daw, feeling.
1: Pwede ba, Hyde? Magpakatotoo na ka. Babae ka. Nadala lang ka sa imo ang huna-huna.
0: Dili na huna-huna, Mark. Mauki na akong pagkatao na ako.
1: Pero mahal ta ka. Kaya nakita na ko sa imo ang babae ka. Kumusugot ka. Tunaan ta ka nga mahimog yung ang tunay nga babae.
0: Dili na ka na mausap, Mark. Mauna gini akong pagkatao. Gikan pa sa akong pagkahimugso diri sa kalibutan. Sadyang nakamat ko na ko buot nga nasayra na ako ngayong anigyog ko.
1: Heidi, ayaw pagsugod ka, hantod sa hantod ka na yung anak. Babae ka, nakaikahatag sa lalaki nga malipay ang lalaki. O hibalo ko nagkinhanglan sa kalipay sa usa ka lalaki nga naa ka na mo.
0: Mark, dili tatalo, Mark. Di tatalo, ha? Di ka na niya na, Mark. Babae po na kung gusto, Mark.
1: Babae ka. Lalaki ko. I love you.
0: Mark. Oh, Mark, akong kamot, Mark.
1: Pagpakababae ka.
0: Mark.
1: Tudluan ko ikaw, paningkamutan ako, mahimog ikang tunay nga babae.
0: Mark, pwede manguli na ta, Mark?
1: Okay. Basta I love you. Kalimti na imong pagkalisbihan. Tunay imong kaugalingon nga mamahimo ka nagtunay nga babae kay tabangan ta ka. Ha? I love you.
0: Yaks! Usa yaks! Ay, pagkana, Mark? Parehas daw gibati sa usa ka babae.
1: Babae ka, lalaki ko. Babae akong gusto. Ikaw akong nagustuhan. Di man na kini, I love you. Huno na ang mayo. Kung sakto ba ginag ako ang sulti niya kanima, gigong matakal. Andam ko mga asawa sa imo, ha?
0: Ha? Mark!
1: Mawag ka rin tinunay. Tara,

0: Oye, bay! Kumusta?
1: Basta, bay. Ipakita ginawa nga serious ko sa akong tuyo sa iya.
0: Uya!
1: Niingon na makagyaks, bay.
0: Sa pa?
1: Gusto sabi daw niya isang kababae daw pares daw may feeling. Babae among gusto. Iyapod babae. Pero ako siyang isultihan nga babae siya. Siya akong kikinahanglan. Gaing nananong ko nga yaks. Pero dili ko mahunong, bay Jonas. Di na ko siya lungan. Hantun nga iyakong dawatan. Hantun makakatun na gitsiya at tunay gitsiya nga pagkababae.
0: Grabe gini mo ba? Nindutag na ako ato, no?
1: Dili pwede nga naa ka. Dili ko makakonsentrate sa pagkiksulti ka niya.
0: Asa bagay sa... Sulti lang ko niya ako ba, ha? Ikaw lang sa diskarte niya, bay. Kaya manginabuhi sa kundiri, bay. Kaya ako mga estudyante. Kaya nagkinahanglan, bay. Utang-utang sa kong araw-araw ron, bay. Kaya kinahanglan akong college, bay.
1: Sige lang, makatrabaho ko, bay. Tabangan, tara ka.
0: Ah, sige na. Ang importante, maangko ni mo si Heidi. Paning kamuti niya, ha?

0: Hoy! Mat, ikaw man di ay.
1: Nagsili, mayong gabi nang. Ah, si Heidi nang.
0: Ay na, man. Tanutan og TV.
1: Ako mo itawagan ko nang. Huwag mo tubag.
0: Ay, huwag ko kay balong. Nanawag ka. Asudla lang. Unsa nang dalanin mo?
1: Para sa iya nang.
0: Ah, pastilan. Mudawat man na akong pang-umangkon nga tumboy man na. Ngalong bulak man na sa usa ka babae.
1: Tunan ako siya nang. May mo babae.
0: Ay, malamo kayo na. Nala, bahala na mo. Sige, sudla to adito. Talong-talong TV. Oh, Mark?
1: May gabi. Pwede makalingkod?
0: Oh, lingkod. Oh, saan ang dala ni mo?
1: Para sa'yo mo, ha?
0: Oh, bulak. Mark, para man sa babae, Mark.
1: Babae ka, di ba? Tunan ta ka nga mahimo yung tunay nga babae.
0: Isuro pa di mo pasabton, Mark. Well, di ko ganaan niya na, Mark.
1: Pagtuon. Oh, dawatan ni. Butang da sa imong kwarto. Kung di mo ni dawaton, insulto para sa kuha. Malipay ba ka nga na magmahay ka ni ma?
0: Bia, minami.
1: Oh. Bia, ice cream. Para pabugnaw.
0: Sus, nagastugasto pa man ka.
1: Sige lang. Ako lang ipakita sa'yo mga tinudanay akong tuyo sa'yo mga. Sa pagkuhagbaso ni mo, mga unta. Napidala na ako nga luprin. Lamin na parisan ba?
0: Ah, sige.

0: Kumusta naman ito akong isultisin mo, ha? Lainan man kumar... Uy! Tunin mo kaugalingon nga mahimok ang tunay nga babae. Ayaw pagpadala sa imong gibati nga lalaki ka. Sayang beauty ni mo. Munaning kamot ko nga manguyab si mo, ha? Kisayangan ko si mo, ha? Heidi, sultihan ta ka. Pasay mo lang utistingan pagdawat. Sa inay-inay, madawat na ni mo nga usagyog ka kababae. Makaya ka na ko na, Mark. Pasay mo kong dawaton. Sige na. Kaya kung dawaton ko ni mo nga, ako yung tunay nga lalaki o ikaw nagpakalaki-laki lang. Nga naibalan mo nga babae ka. Kung madawaton lang ko ni mo, sa inay-inay, mahimura kang tunay nga babae. Sige na, Heidi. I love you. Tisting niya lang huwag ko. Sige na. I love you. Juan. I love you.
1: Oh, akong kamot, Mark.
0: Pwede ba ay mong tingog? Ayaw kay pabugat? Kanang babae, good ba? Nabagay sa imong hitsura. Cheeks kay katanaon, taas o buhok. Tisay kay katanaon, kinsa may lalaki ang tao nga dili bubati kaibog sa imo, ha, Heidi? Babae kay imong beauty ni mo, dili ka tumboy. Pero kumusulti ka tumboy toon, pero gamay na ikulang. Nausbo ni mo imong pag-deliver sa imong tingong. Sulay nga, I love you. Balos na din sa ako, I love you. Yaks, kalahin na na, Marpish. Sige na, I love you. Ha? I love you. Sige na ba?
1: Mark, anong mamubusman ka, Mark? Kung dilidai ko.
0: Tunan ta ka. Sayang ka. Sige na, I love you.
1: Ay.
0: Sige na, idiritsu.
1: I love you.
0: Sige na, I love you, Mark.
1: I love you, Mark.

0: Ginawat ako ni Ma.
1: Ha?
0: Tarungan ni mong tingog, ihinhin kamay. Nga mabagay sa mong tsura. Ginawat ako ni Ma.
1: Oo, Mark. Sulayan ako.
0: Kana. Iya-iya kamay mong tingog. Ayaw ipastik. Tuno ka na sa kalalaki. Kana mong i-deliver nga tingog, ihinhin kamay.
1: Oh, Mark.
0: I love you.
1: I love you so much.
0: Pwede makakiss ka isa.
1: Huh?
0: Ginahapto abitawin mo tiya sa gawas. Dili lang. Para tinood yun, makaingog mo tinood ngayon mo na akong gidawat.
1: Piyong lang na ako akong mata.
0: I love you, Heidi.

0: sa. Nauyab ni mo si Heidi nga tumboy man kuno na.
1: Oo ma. Kami na. Nagito na lang ko siya kanabili na bayi nga deliver ba?
0: Imposible ka na anak. Nga ka nang tumboy mao na magyuday ang naandan gikan pa sa iyong pagkatao.
1: Ma, panay ko mas pag sulay. Nga ako siyang gitunan.
0: Mao ba?
1: Ma, andam ko mga sawa sa ima kung makatrabaho na ako.
0: Ah, wala man ay problema, anak. Kay naanak ka na may natapos. Engineer ka naman. Di, bahala ka na kung kinsay mo ni mong pamilya o ikauban hantod sa hantod.
1: Ma, si Heidi. Si Heidi, ma.
0: Nala, sige.

0: ko niyan. Manglaag binihayo niyo gabi. Dalon ako siya sa lugar na kamirang duhan. Hibalo ko nga musugot siya. Ako ginipakita kaniya nga babae ka siya. Tawagan ako siya para makaandam nga manglaag may niyan. Wow! Babae na gina!
1: Ikaw may nagtudlo sa ko ah.
0: Salamat. Doon, manglaag taon niya.
1: Oh, sige na po ko'y kwarta. Kipadalaan ko nalang mamagpapa. Nga may rapod. Dos mil ra kay may nalang daon pa sina ako'y ganahan mapaliton. Nga masin maulaw na ko'y lang itiya mga ayo. Kipadalaan ko nalang mamagpapa.
0: Adilan na to gastohon. Nga may ako ah. Hiposara ka na. Ikaw rin magpunto kung sa'y paliton mo pero... Kung kita ang manglakaw, ay napagasto.
1: Ikaw.
0: O, siwan ako ha. Kunyat ka lang.

0: Mark? Ano ni ata tire?
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsay pangalan gani mo, Dam?
2: Jacqueline po.
1: Taga-asa ka niya siya, Dam?
2: Kaladiri sa Kuporo ko, no, Bilipang ka.
1: Unsa gani ikasulti mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kaniya dito?
2: Na-feel man ako na kuan, katayugon na dyan ako. Kay animik man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ako ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Sakto lang ako, tulog, tapos magbawas ako, nana, but yung menstruation ako, nakuhaan sa oksidya.
1: Ah, sige, Dam. Salamat kay Dam.
2: Salamat sa tawag.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
4: Kuan kay kanang Ryan Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kuan mo magaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan ginako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mo ginagong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Ryan Herbal Oil mo gamit.
4: Ryan Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pilo. Kaya nga no, ako raw ang puway pamaol kada humaguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema. Tested and proven din kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kailangan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Kersop Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Kersop Gel capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumiha kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4 bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang bitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Mark, ganuan niya tatire?
6: Di ba mahal ko ni mo? Paresta, mahal tasab ka. Oras na siguro. Ipakita na to sa usag-usa ang atong panaginigumay.
0: Pero Mark,
6: andam ko mga sawa sa imo ha. Kung tinud nga mahal ko ni mo, pagbigyan ko ni mo, okay kadlok. Bisan karon ayon si man ha, paningkamutan ako ang maminyo kita.
0: Mahal.
6: Ipakita ni mo ay mong gugmadir ka na ako.
7: Dali na. Ay kahadlok, mahal ta ka. Di ba mahal sad ko ni mo?
0: Oh, sige. Ano may katawa ka?
7: Walang katawa lang. Alipay. Nga ikaw banta na ka nga kita lang yung duha. So, sa kalawak.
0: Himoon yun na to.
6: Para mahimo na yung tunay nga babae.
0: Ano na? Mark, ato ginibuhaton.
6: Para matagamdaman na ginima nga usa ka ka babae, dili ka lalaki.
0: I love you, Mark. I love you, Eddie.
6: Okay, God, look. Andam ko mo mga sawa di kanima.
0: Basin ni mo kong pasakdan. Basin magbunga atong buhaton.
6: Ay kabalaka. Saan ako sa imo, ha? Nga dili ko ikaw pasakdan, andam ko mga sawa di sa imo, ha? Hantun nga mag-uban kita hantun sa kantoran.

0: basin pasakyan ko ni mo. Di ka na maitabo. Karon lang daan ang na-feel na ko. Nga nagdugang akong gugma niya kanima. Akong gusto nga dili na kamahilayo ka na ako. Kung pwede, dito ka na sa mga magpuyo.
1: Ayosa.
0: Okay na ka?
1: Okay na lang. Huma naman.
0: Salamat ha. I love you.
1: Love you too.
0: Tara, magdawas na ta. Huwag ba sinog? Pila ka ala. Mamalik na din eh.
1: Kanaansad ka.
0: Hantun nga magbunga atong pagabuhatan. Basta andam ko magpakasal kanimo.

0: Tinood ka ba eh?
1: Oo ba
0: eh? Ay, ay! Ikaw lang yung nakabulsay kay Heidi. Pastilan may swertihan o ba yun?
1: Ano kung mga asawa sa iya ba?
0: Bilib na yun ko sa iya mo ba, Mark? Grabe! Diskartihan ko ni Mugmayo ba?
1: Mahal na ako siya. Basta tinud-anay ka nga nagmahal sa usa ka tao. Mangita iya kagpaagi. Nga maangkon ni mo siya. Karong kinaangkon na ako. Anam ko mga asawa sa iya. Huwag nahibalo na sila ni Mama at Papa. Yung mga asawa ko kay Heidi.
0: Ay, ay! Kaya, karo sa plano?
1: Pabuto na kaya mga ginikanan nga makalaag.
0: Ah!
1: Kaya matod pa sa iyang iyanin ng zili, panihon daw mga ginikanan ni Heidi para sabot-sabutan.
0: Ah! Grabe no, bye, Mark! Sus, grabe naman yung ka-chicks to si lesbian. Pero karon, wana. Girl na siya, girl na yun. Grabe ganyan mo ba eh?
1: Wana ko, lung iba yung di na kumangkon. Pero, siya na akong asawa. Nga ako ikaw ba nantod sa hantod?

ako gi-apply nga trabaho. Bis dawaton ako. Niabot na sa akong una-una nga ikaw ba na ako si Heidi Unta. Sa akong pagmata na siya sa akong kilid. Total, alam ako trabaho. Basi mabuti na po niya mga ginikanan para sabot-sabutan ang mga mong kaminyo ni Heidi. Tawagan ako. Heidi, I love you.

0: Hello, Mark.
1: Oh, hi. Musta? May gabi.
0: Ah, may gabi, Sad.
1: Buwan ako. Malas na ibig pa man.
0: Ay, napagadto dito ilan ni Tia, Zili. Wala na ko dito.
1: Ha? Huh? Kung sa'yo wala na ko dito?
0: Mark, wala na ko dito.
1: Kung sa'yo wala ka dito?
0: Mark, dili na ko kaya.
1: Dili ni mo kaya nga unsa?
0: Ya makikuban ka ni mo hanto chantod. Biulin ako dili Cebu. Kaganina lang ako nakaabot.
1: Huh?
0: Oh, Mark. Nahikurat ako mga ginikanan. Nga binabayin na akong porma. Nalipay sila. Mark, kalimti na ako.
1: Heidi!
0: Kalimti na ako.
1: Heidi! Ayaw! Dili pwede nga kalimtan ta ka.
0: Kalimti na ako.
1: Heidi, apasol ka ikaw na si ba?
0: Ikaw, kung tinood ka nagmahal ka diri ka na ako. Pabutan ko ikaw diri Cebu.
1: Naruhin imong kinigibuhat nga magpalayo ka.
0: Di ako mga kinikanan. Sa tinod bang itistingan ta na ka. Kung tinood ka nagmahal diri ka na ako. Muanay ka. Pabutan ko ikaw. Masahid sila ni Tia sa akong address. Diri sa Cebu.
1: Kung ka na lang ang problema. Bisan og maanhaon ta ka. Pangitaon akong lugar kung asa ka mo sa Cebu. Basta na lang ko i-address kay ihatag ni nang Zili dir sa ko ngay mong iyan.
0: Pabutan ko ikaw, Mark.
1: Heidi, pabuta ko. Kay kini akong gugma nga akong gibati na kanimo. Hantod sa hantod na kini.
0: Salamat, Mark. Ipabutan ko ikaw.
1: Wala ko, gugma. Wala ko.

0: Mark. Salamat nga imo gyud gipakita ang tinud-anay ni mga pagmahal sa among anak na si Heidi.
1: Oh, sir. Mahal na ko inyong anak. Dili na ako makayang mabawala siya sa akong mga pananaw. Heidi, ako lang ang gitistingan kong tinudyog ka nga nagmahal din ka na ako. Kaya naibalo ka kung asa ko gikan unsa akong pagkatao sa sinugdanan. Masinaw-nauna na ako nga imo lang kong gipahin mo silan.
0: Pasaylo alam ko nga. Gibuhatan ko ang tanan. Tungod lang sa akong tinudanan nga pagmahal din ka ni Mugi, tunan ko ikaw.
1: Nahala. Sige. Kung mo ka na ituyan ni Mudirimar. Gandam ka mga asawa kay Heidi nga mong anak. Welcome ka din ka na, ma'am.
0: Salamat kayo sa inyo, ma'am.
1: Sir?
0: Oh, sige. Kinalaan to kining hikayo ng mayo. Ang inyong umabot ng kaminyoan.
1: Mark, salamat. Sa'yo mo dinod, ano yung pagmahal din ka na ako?
0: Mahal na ka, Heidi.

Tungod sa tinud-anay na ko nga gugma ko yarn, piantugi ko si Sibo. Nanikamot ko nga makita ng pag-usapang babaeng akong kihigugma. May nalanggani, nabatin ako sa akong mga dalonggan. Nagkitistingan na rin ko niya. Kaya nagtuo siya na ako lang siya gipahimuslan. Ibuhat lang ako ang tanan, Kuya Ern, para lang yun

mahimo siyang tunay nga babae. Handod karon Kuya Arn, namin duha ka mga anak, ganin nagsabak pa siya karon para sa ikatulo na mong anak. O nga nga rin na lang ako sa Cebu, Misamis Oriental, sa lihang nabatin ako imong programa na pwede rin na imutawag, akong ishare ang akong kaagi. O salamat sa paghatag ni mong kinabuhi, Kuya Arn, ang imong magtatampong, Mark. Salamat, Mark, sa imong gishare nga kaagi. Pinaot ko, Mark, sa tanan ng mga pagsulay ng inyong mangko ninyo ni Heidi. Makalahutay nga po mo, no? Malapasan nga po ninyo ang mga pagsulay. O mahinaot ko nga kanunay ang mga kalipay ng inyong pag-asaluhan uban sa tibok pamilya ni mo, Mark. Okay, naging salamat, no, sa inyong makanunayong suporta. Pinagi sa inyong pagpawinaw, mga higala. Pero ang pinaka-importante para sa inyo, ha, ang ato mga brada na makahatag og mayong benepisyo diya sa inyong tagsatag sa mga kaugalingon. Mahigala, katong nakaminti na sa itong mga product, mahinaot ko, padayon pag yun ang inyong paggamit nini, no? Maghantod noon takin eh. Kaya hibalo ko makahatag og tabang sa inyo, ha? Sa tibok pamilya. Labi na ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kung kapi namang galing, mahigala, inyong gusto, i-coffee corn gold with malunggay and santon na lang. Kung gusto niyo sa mga ikauban po ang coffee corn purple, na naasa inyong mapanimalay, maupo inyong gimintin, naaman sa inyo, pili-pili lang mo. Coffee corn purple with malunggay and santon. Masulayan po ninyo. Og atong Turbo Max Coffee nga makahatag og enerhiya sa tanan yung gibuhaton o sa tanan yung trabaho. Turbo Max Coffee, may gala, makatabang sa tibok adlaw nga enerhiya. Og sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina, mga inahan, ha? Ay kalimtin ninyo para sa inyong mga anak. Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga elementary nga mga bata. Labi nung sabno sa itong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule, pangitaas parmasya. Ang labi nung sabno sa itong B40, ang High Dose ka B Vitamins para sa mahigala na ito nga nakaangkon o nervous neuropathy. Karami itong nagdaot na imong kaugatan gumikan sa pangindaron baka o nadaot niyong kaugatan gumikan sa diabetes. Og labinusap nun sa atong Megacar Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itigar ko. Nanay, tatay, mga lulog-lula diha para mahilig kayo sa Alzheimer's o pagkalimtanon. Mintin lang mo mga nanay, tatay sa atong Megacar Soft Gel, ha? O sa lang kapsula kada adlaw. Og sa mga babae nga nabalaka nga pag-abot sa ilang binulan nga rigla, mutukar lang dysmenorrhea may higala nga sakit kay ilang bation. Imintin lang mga babae atong Megacar kada adlaw, isa lang kapsula. O sa mga ginikanan nga doon ay depression o anxiety ang ilang mga anak, no? Mintin ang Megacar Soft Gel Capsule para sa ilaha. O sa mga buntis din, ha, kung nagsabak mo, nindot ang Megacar sa inyo, ha. Kaya para pag-abot sa panahon nga miskwila na inyong gisabak karon, preparado na ang inyong anak. O sa mga batanon nga dili gusto maka-acne o maka-pimples breakout, no? Mag-Megacar Soft Gel Capsule. O sa daghang kong salamat. O sa atong Fair Bite Capsule. Para sa mga higala na to, diha, nga mga may pagkaluspad, kasi maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, no? Makatabang atong Fair Bite Capsule, labi na o bagong nanganak ng mga inahan, no? Fair Bite Capsule inahan, para may balik imong pagka-blooming, mawala yung pagkaluspad, mabalik imong pagka-pink-pink sa imong aping. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta sa atong mga product o sa inyong paggamit, panginaos ko nga, mintin. Kinis Kuya Arn, ang iyong Dr. Love, muingon, bye-bye! Dr. Love! O God bless ka na itong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello, hello sa atong mga higala sa kahanginan. Anihan na punta sa atong programa. Gi-welcome na to ang tanano. Maayong adlaw sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Ilabi na gyud sa ato ang mga na-permi nga nagsalmon sa atong programa. Katong mga nag-message no sa atong hotline number. Atong i-invite mong tanan sa hotline number nga 0909-304-8924. Of course, i-welcome na to kanunay mga higala ang ato ang pinalangga og buotan nga doktora, si Doktora Choi. Hello, Doc!
2: Hi! Mayong adlaw, ma'am, no? Mayong adlaw sa itong mga listeners diha. Shout out sa tanang taga Mindanao, Visayas, no? Nga nakapaminaw sa ato ang program, no? Thank you, Gigayo, kay kamumoy nakadasig na mo nga magpadayon min sa among program.
1: Yes, tinuod kay na, Doktora. O sa walay langan, Doc, o sa man, magbasa na dayon ta or basin gusto pa ka na kay i-shout out din, ha? Sa kahanginan?
2: Ikaw na po, ma'am.
1: Oh, shout out gina sa tanan, no? Sa kanang kung asa nakaabot ang ato ang tingog karon, no? Sa kahanginan, shout out kaninyong tanan. O, mapasalamaton dyan kayo ni Doktora. Ilabi na si Kuya Franz, no? Thankful kaayo sa tanan nga nagamit sa ato mga produkto. Ilabi na gyud sa ato ang coffee corn, sa atong haplas nga orayon. Tapos sa atong Nerviplex nga para pang kids, ang atong Nerviplex syrup. Doon na po tayo Nerviplex nga AE, capsule na siya para po sa mga medyo nag-edad na, no? For adult na siya, kay capsule man. And then, di na ito malimtan ang ato ang B40 nga uban na nato sa atong Mega Care, no? Ang atong Mega Care nga fish oil. And then, di na ito kalimtan ang ato ang para ginainom permis sa doon na yung mga problema bitaw sa kanang medyo na anemic na siya, Doc. Ang ato ang Fervide capsule. Okay. So, Doc, diri rin ito sa ato ang unang texture sender, no? Kaning sa last four digit niya nga 2656-0919. Ingon siya din hiyo. Good afternoon, Doc Choi and Mrs. Buttercup. Yes. Ask lang ko kung unsay pwede itambal sa acne prone. Pwede ba mag-take like estrogen pill? Thank you. O, Doc, unsa ani ron, Doc? Kani kay maka-appeal ko ma-advise na ni Doc kay ako kuan kay ko acne. Oh, daghan na jud ko acne. Kulang na lang ning naong mapuno na ginitanan sa mga scars.
2: Actually, ingon sila maka kuan man kuno no, maka hamis kuno ang estrogen no. Kay ang androgen which is kanan sa mga lalaki kung daghan ka ana maka break out daw na siya. Pero para nako dili man na siya ang tambal sa acne. Kay namo po'y daghang mga komplikasyon ang sobrang pag-inom sa mga estrogen, no? Mabitaw na ang pag-take na to o ka ng mga hormones ng estrogen replacement is under the guidance of OB-GYN, no? Kay namo na siya'y tendency good uban kung high risk ka for developing endometrial or ovarian cancer. May nana bitaw na siya'y tendency mo na nga ako naibawaan naragin ay certain years nga pwede, pila ka years or pila ka months nga pwede ka mag-estrogen replacement and under the guidance yun ang obigay ni, no? Kay considered man na siya ni mo og treatment and then dili man ang iya ang indication for treatment is acne, no? So, ang imong acne siguro is kanang hygiene, no? Hygiene and then as much as possible, kanang matulog kag sakto nga oras, kay isa po na sa maka-cause of breakout kung medyo sikag bilar. And then, kung daghan po kay kag skin, ipang nud-nud sa imong skin, ang tendency is siguro na ay abrasion nga ginagmay, and then that will be open for infection, no? Kaya na siya mga ginagmay sa man. So, kinahanglan gentle or good siguro ang pag-care sa imong skin, labi na sa imong face. No, kaya medyo lipis na siya compared sa other parts sa atong nga area sa atong lawas, no. So mas better siguro kung grabe gyud ang breakout niya sa iya ang face, sa iya ang mga acne, mas better mag pa-check up siya og dermatologist, no. Kay once ra ba mas scar na siya, forever na yun na siya scarred, no. So dili maayo magpignit-pignit, magtuslok-tuslok diha og mga dago mang uban.
1: Malami jud kay tuslok pundok.
2: So ang ma-infected pa lang na mahubag, labi na diri sa danger part sa imong face, which is the triangle part, no? Kanang gikan sa ilong padung sa imong temple or kaning sa tunga sa imong agtang, no? Daghan kay nang mga blood vessel diha nga connected sa imong brain, no? So para nako kanang hygiene lang jud, maglimpyo, pero dili ka tong mga isog ayo. Dayon, mas pwede pa siguro mga ginagmayng ointment ibutang nimo, no? Para ana mga mupirusin. Kung naay mga infection gamay, ibutangan nimo inana. Pero kung grabe na gyud kaayo ang imo ang acne, mas better siguro nga magpat konsulta na ka og dermatologist, no? Kay mas mahal ang kanang nga high-tech nga mga removal for scar, kunuhay. Pwede mo gana siya yung ma-remove. Ma-lessen lang siguro ang hitsura sa scar ni mo. Pero it will take you hundreds and thousands of money para sa mga mag-kuan kaayo. Anong mga, kaya ako nakita ng mga nanggawa sa Facebook, kaya mga dermaclinic, kaya na-ana-ana. Lagi ko, no, claiming for scars, inana, pero tagpila-pila po siguro ka 1,000 ilang packages
1: na ina-ana, okay, no? Pila po per session. Agada pila ka session sa usa ka tuig.
2: Yeah. Oo. So, pwede siguro siya muduol o dermatologist or kana mga aesthetic ng mga clinic, no? Na may uban-ana nga nag-study for pila ka months how to do it. Pero kung dili makaya sa aesthetic, mas maayo siguro muduol siya og dermatologist, which is pila gina siya ka years nga ilang giskwilahan.
1: Bale, no? So kung muduol gihapon tag kuan dok mga dermatologist mo, lagi kinahanglan gihapon no mura ra gihapon ta og maga maintain kita permi anang mo na lisod kaayo nang naatay mga acne, no? Pero apil ba na siya dok nga kuan? Hereditary, di ba naana siya sa linya sa ba na siya dok?
2: Hindi man siya na hereditary. It's more on hygiene, gina siya o kanang hormonal. Okay. Na mag-part na to sa to ang life sa teenagers ta nga erratic ating hormones.
1: Mm-hmm.
2: So, ang kuan lang yun nga, dili yung ka matintal o pangrot, pang-prick, o imoa, kay mo man na siya ang mascar, kanang ma-infected, then mabuslot na dayon.
1: Maod.
2: So, mo na siya nga, as much as possible, keep it clean, use kanang dili kay isog, dili isog ng mga chemicals or mga sabon nga dili kay isog, no? Pang baby ba diha or kuan. Ako sa una wala jud ko ni gamit, kay mabantayan ako kung mugamit ko mga bar soap kanang ma-dry kaayo dayon, di ana nanon manggawas. So
1: okay,
2: kanang yung mga liquid soap akong ginagamit ana, kanang mga kanang pang facial jud nga mga soap.
1: Uh-huh.
2: Ano mga facial nga mga soap nga mga kuan bitaw siguro kaning mga uban nga kanang mga Nivea o sa pa na mga usa ni katuparag yellow bitaw.
1: Ambot kay kato mga lactacid man ako madungog gudok nga. 'Di ba liquid soap man na
2: sa bata mo po na siya.
1: Mas maayo mo gud na kay syempre daw o hypoallergenic.
2: Neutrogena na. Kanawa ako mga kuan sa una.
1: Mahal mo po na, Dok. Oy,
2: dili, oy.
1: Sa US, di ba?
2: Hindi, 100 kapi na mo po siguro ka itong mga gagmay lang. Idugay mo po na mahurot. Or ka ng mga bello, inana.
1: Pero angay-angay lagi gihapon, Dok.
2: Inana siguro. Or ka ng, unsay tawag, ano, ay, ka nang gigamit na kupod. Pero, ang uban karon mga uso karon is ka ng mga Korean.
1: Ah, okay,
2: kaya mga
1: na
2: nindot po na ilang mga products sa face.
1: Kaya nana, glass skin, gipudaan ang mga Koreans. Oy, so ma-encourage po ng uban nga magamit kay basin mapareha sa ila alisod gihapon, Dok.
2: Pero nindot mga ilang products.
1: More on promotion, advertisement. Mga advertisement na lamion, tsada ilang products na ilo.
2: Quality ilang mga product daw, no? Uh-huh. Pero ikaw, kung nagduda ka, muda ito lang kagderma.
1: So, mo na ito'y tambag ni Doktora, no? Sa ito ang texture sender karon. So, talagsaon po kayo ning kuan, kaninga problema ha, nga nagpadala sa ato, ah. So, muduol gini tag dermatologist kung ngayon anak na, daka na tag mga acne breakout bitaw. Pero nahinamdam ko katong sa pahinamdam ni Kuya Earn nga kanang maayo po di ay ang mega care para sa dun yung mga nagka-acne breakout, Dok. So, basid makatabang, no? I-try po na to ang mega care.
2: Pwede sad kay para makakuan sa dili mag-dry mong skin, ang lipid layer sa skin ni mo, pwede rapod ang omega-3 na mega care inyo ang imnon. Pero namang ko yung uban, ma'am nga. Nagyan sa stage sa ilang life.
1: Katong ingon ni mo dok no nga hormonal pod siya, so nagka-imbalance ang hormone no. Ako gani nga nagkaedad na mo 50 na hapit, pero nagsige ra gihapon kog naay mga acne.
2: Pero ka ako na ibawan mga gasagaran kada yang gipangutan ng estrogen. Amo gamit ana ang kanang mga LGBT. Ay, kaya no, mga lalaki mang good is agi sa ilang androgen na bina sa ilang puberty area sa teen o early adulthood nila na yung manggawas ng mga acne in ana. So, careful lang yun sila kay makuha na magiging siyag hygiene o ganang mas pa magbutang-butang nalaga ng mga ointment-ointment ng mga mupirocin or unsa na mga acne ointment nga ihatag sa mga derma kaysa mag-take sila og hormonal which is dili siya proper treatment ana. No?
1: Aw, oh, ani di ay. So, lisod-lisod dito ay ningkuan. Di ba dito pwede mong patakag yun naman ng mga estrogen. Unsa pa yung mga example, ana, dok, nga? Imno nun.
2: Kung nadunggan sa una, mga Diane pills.
1: Amo na siya. Usa na siya sa mga estrogen.
2: Kay kuan ko, no? Kanang pahamis, aside, ana, kanang patutoy sa mga LGBT.
1: Aha,
2: ana,
1: okay. Ba?
2: Pero, pahamis sa skin, in ana, kay... Siyempre, siguro, natural lang siguro na sa estrogen sa mga babae. Ngayon mo na ito ang kuan. Pero dili na siya mo itambal. So mas maayo siguro, mas safer kung grabe ang iya ang breakout or acne, magkuan siya under the care of dermatologist.
1: Okay. So salamat kay doktor na sa imong advice, no? So kung doon natin mga problema sa atong face, labi na magka-acne breakout ta, huwag dito ilaing duulon, makatugid at retro sa dermatologist. Salamat sa atong mga texter sender no nga nagapadala og naga-join. Diri na po ta sa atong laing texter sender kining sa 7076 sa 0991. Ingon siya dinhi, good noon or maayong hapon, Dok Choi. Atong texter sender nga taga Coronadal. Ingon siya, asa nga butika diri ang naay baligya nga Mega Care soft gel og B40 nga vitamins. Oh. Ang ato ang kuana ni Doc, ako na lang ito baga ni Doc, no?
2: Uh-oh.
1: Kaning sa Coronadal, ma'am or sir, makita na ito dito sa Botica Lila o pwede po ka sa The Good Life Pharmacy. So, maura ni siya ang naa sa Coronadal City nga ginasupplyan na ito, no? Ang Botica Lila o ang The Good Life nga Pharmacy. So, i-try dito inquire kay... Basin, og daghan pa silag stocks dito, no? So, dito ta makapalit sa ato ang Mega Care o sa atong B40 nga B-Complex. Sige, salamat kayo, no? Sa imong pagpadala o pagpangutana, hinaot nga namati ka karon, ma'am, or sir, baka ha. So, dali na po ta sa ato ang lain nga texter sender. Ang iya ang problema dari do, kasi daw siya glipong-lipong. Wa na siya kabalo, o kung sa iya nga angayong buhaton. Kay lipong lang jud sige yang gibate. So unsa ka ani siya no? Unsa ka ka ma'am makatindog pa ba ka ka di bet lalim ning magsigig lipong-lipong. Atong texter sender number sa last 4 digit nga 9180 sa 0938.
2: Daghan mag reason good kanang lipong-lipong no or dizziness. So it's either maguna siya kanang rotational no. So pasabot anang lipong ka is ang imong palibot nag
1: tuyok
2: no in ana or ikaw mismo mura ka gatuyok nga gaharong-harong imo ang pamati or murag lightheadedness no murag lutaw ang imong paminaw bitaw so inana na siya ang lipong nato so ang uban ana base na nay reason no is either nakay problema sa imong mata no nakay error refraction nga lagalaban ni imong ulo nya mura nakag madizzy in ana or nakay problema sa imo ang dalungan no which is nakay problema sa imong balance kung banan na nay infection or naay mga kulang o mga chemicals bitaw ana sa imo ang lawas ang uban pod ana is kanang naibara no naibara ang ilang mga ugat sa brain nila or diri sa carotid area nila nga naka-cause o kanang lipong-lipong so ang uban pod ana high blood no taas ang blood pressure muna mainat imong mga ugat, ang sakit mong ulo. Ang uban ana is kulang dai siya sa pulang nga dugo, no? Ang uban ana na nay kidney problem. So dili na kaayo maka-form og mga red blood cells ang ila ang katong mother cell di na kaayo siya ma-produce para nang erythropoietin which is kulang or gamay ra if naa kay kidney problem, no? So sana siya or na kay bleeding, kusog kay ka mag-mens, or na yung kay upper GI bleed, nga ginagmay-gagmay, no? Ang uban ana, malibang og itom, no? Or na kay nutritional problem, dili kayo tarong ang imong pagkaon, so kulang ka og mga ingredients sa imong lawas or mga byproducts, no? Kanang gamiton para mag-form og mga proteins, mga hemoglobin na to, ayun na, no? So, usan na siya. Dayon, ang uban po ana is kanang kusog mag-mens during their menstrual cycle, so ma-anemia sila. So, daghag reason nga na maglipong. Kung lipong lang per se, ang among ihatag usually is betahistine, no? Kanang it's either 24 milligrams once a day or 8 milligrams 3 times or 16 twice a day. Depende sa tanaw sa doctor kung pilay dosage yung ginahanglan, no? Pwede po siguro, ma'am, na mag-take sa siyang B-complex.
1: Mm-hmm.
2: So, B-complex na high dose para sa B-forte, no? Pwede siya mo inom sa anak kay para mong gina siya vitamin sa itong nerves, no? So, mo ingon ko nga. Atong basin na yung mga bara-bara nga ginagmay sa iya ang mga blood vessels sa utok niya. So, basin makatabang ang B-complex, no? Kay vitamins man siya sa itong mga nerves. So, pwede na siya. Pero, mas better siguro nga magpa-check up siya or ma-work up kung unsa yung reason sa iyang lipong.
1: Mm-hmm.
2: O, kay daghan mag-possible reason, ana. So, naghan na pa na yung mga pangunta ng doktor sa iya. Or, basin taas siya cholesterol. So, pwede kayo kayo mainom po siya o mega care.
1: O ang kuan po, Dok, para basin po no, nga nagpanglipong siya, kung kulang magana siya tulog, Dok, pwede po siya atong-ato ang Nerviplex nga AE, Dok, no?
2: Yes, pwede po. Kung kanaman ang iya ang reason nga no, maglabad yung ulo or naglipong siya, kung kulang siya gipati, tulog.
1: Na maglipong-lipong, Dok. Makarelate ko, ano, naka-experience, yun ako namang siglipong-lipong, nga di na jud ko, naabot sa point, Dok, nga dili ko makatindog, naradyo ko sa akong hidaanan nga dapat ang akong posisyon nga yung nato ragod, kay kung muliho ko, di na jud matabang, maradyo ko matiuro. So, makarelate kay ko anini itong text resender karon no nga, di jud lalim, maragyo gitorture ka. Motigin ko na doktora nga, motry ka sa ato ang B-complex na B-forte, kay basin o ang imong mga ugat-ugat dito, moto na barahan. Dok, no, sa iya ang brain dapit.
2: Ayun, mag-mega care po siya kay basin taas siya cholesterol, isa po na sa reason mga atherosclerotic plaque inana, pero muto ko ingon magpa-work up siya.
1: Okay.
2: Kaya ka pag reason ang ano maglipong ka or maglabad mo ulo.
1: Mhm. Kay basin ang taas po gani ning BP day ani dok no.
2: Yes, pwede.
1: Okay. So, salamat kay no, ma'am or sir, kinatong text sender. Dayon, hinaot nga nakapamati ka sa tambag karon ni doktora aron nga kana ang murag mabintaha po di mong pamati no, asin makatabang nga maayo na imong pagpanglipong, pero ayog kalimti nga magpa-check up gyud para mahibal-an jud nimo kung unsa jud ang imong problema jud sa imong lawas. Okay, Dok, so salamat kay ato, Dok, no, og hangtod na po nato sa sunod nga episode, Dok, no, magkita-kita na po ta mga kahigalaan. Salamat kay gyud ninyong tanan sa always nga pagsuporta sa atong programa. Og kini si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz nga kanunay magpahinumdum kanatong tanan nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Okay, ni si Doctor nag-ingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
4: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabataan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Kinikayat ng City Health Office o CHO ang lahat ng Accredited Basic Life Support o BLS at Cardiopulmonary Resuscitation o CPR providers na regular na sumailalim sa retraining upang mapanatiling napapanahon ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagtugon ng mga medical emergency. Ayon kay CHO Disease Surveillance Officer at Nurse 2, Kevin James Ruiz, may 2 taong visa lamang ang BLS certification kaya kinakailang mag-renew sa pamamagitan ng panibagong hands-on CPR training bago ito mag-expire. Sinabi rin Ruiz na ina-update kada 5 taon na mga gabay para sa hands-only CPR alinsunod. Cardiopulmonary resuscitation sa oras ng emerhensiya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:14 ng oras natin, sweethearts. Magandang hapon po, everyone. Happy Tuesday afternoon. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, Harvey Stone nagbabalik. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 5 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 3:29 na po ng hapon. And time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Oy, batiin natin ha. Congratulations nga pala sa ating mga winner ng Prices Rise Overload. Ating taxi driver winner ng Dukmo Taxi, si Sir Val Sulatan. Maayong hapon din si mo, Sir Val. Congratulations ha. Diba? Napakaswerte, diba? Pilaragod ang maminor ka sa Heart FM. Tapos, wala. Matimingan yun ang swerte, diba? Anyway, sa ating mga drivers natin dyan, yung mga gustong sumali. Alright, mag-text lang kayo ha. At saka, congratulations once again sa ating mga winners ng The Prices Rise Overload. Saka mamaya, mamimigay pa rin tayo ng bigas at yung ating tickets para po sa ating block screening ng Moana Live Action. Malapit na po ha. Ngayon na pong Biyernes yan, July 10, SM Downtown Cinema 3 and 4. At saka yung mga may tickets na, pwede rin kayong sumali sa dress like, dress a la, like, a la Moana. Pwede, di ba? So, pwede bihisan nyo yung mga anak, o di kaya yung ganyong asawa, o saka yung husband nyo mag-aalam Moana, parang, di ba? Kakatawa. Pero at least mag-enjoy tayo ha. O, meron tayong mga pamimigay ng mga regalo dun mismo sa ating block screening. Kita-kits ha. Congratulations once again sa ating mga winners. 3:31 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Suporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:42 ang oras natin, sweethearts. Anyway, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Hot Dog ever versus previous formulation. Magandang hapon sa lahat at saka yung mga nag-aabang ng palibre nating tickets, ha. Nako, standby lang po kayo kasi maya-maya lang mamimigay na tayong tickets para po sa ating Moana Block screening. At of course, mamaya din mag-announce tayo ng winner ng ating The Price is Rise Overload. Hoy, congratulations sa ating mga winners, ha, sa ating nakakuha po ng libreng tickets, yung mga nakalusot sa linya. Oh, grabe, napakaswerte talaga nila, ha. At saka baka gusto rin yung mag-dress like Moana. Oh, andun po dyan sa ating block screening, ha. Oh, meron tayong dress like Moana. Tsaka yung mga mananalo dyan, of course, merong special prizes galing po dito sa Heart FM, alright? Batiin natin ng happy listening ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Sir Eddie Kenya, maayong hapon sa imo. And of course, yung mga solid na ng mga staff niya sa may Noisky Food House. Hi kay Janet Hermoso, Lori Pradia, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Liamoso, Jessa Kenya, and also kay Apple. Magandang hapon po. At saka sa new staff niya, si Grace Monreal. Guwapa ni guwapa. Oh. Hi to you, Grace. And also kay Demsoy Robles. Mga kasamahan niyo sa JRS Maramag, maayong hapon sa inyo. A shoutout din dito sa Hyundai CDO. And of course, Gikan's pinakagwapong anak ni Joseph Ranara, si Ridgeley Ranara. Ng barangay guwapo. Ng Hyundai Cagayan de Oro. Happy listening, ha. Mami Elaine, maayong hapon sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin ngayon na nakikinig dyan sa may barangay Konsolasyon, maayong hapon sa inyo, ha. Maraming salamat po sa pagkikinig. Enjoy lang po tayo sa mga music natin dito sa Heart FM. 3:44 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako. Stay tuned for more music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidoy, 9 minutes after 4 o'clock. Time to bronze with my Playtime Entertainment, born for happiness. Anyway, sa mga nag-aabang ha, well, it's time for you to dial the number 0917-1579-927 para po kayo makakuha ng libreng tickets para po sa ating block screening ng Moana. Ngayon na po yung Friday, ha? Gusto mo ng libreng tickets? Kaya tawag na, lucky caller number 5. Maghihintay ako. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 13 minutes after 4 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Tuesday po. Salamat tayo ha. Tsaka sumikat yung araw. Grabe yung ulan kanina. Anyway, may dumapo na pong paro-paro. Nasa linya natin ha. Lagi caller number 5. Tanungin natin pangalan niya. Hello, magandang hapon.
1: Hello, magandang hapon.
0: Magandang hapon. Kisa ni Palihog.
1: Si Frimeline Andrusa.
0: Frimeline. Oh, sakto ba, Frimeline?
1: Oo.
0: Saan ba tumatawag yun si Frimeline?
1: Sa Uptown.
0: Uptown CDO. Kumusta mga sweethearts natin dyan sa Uptown?
1: Guwapa gihapon.
0: Guwapa gihapon. Pinakaguwapa si Firmaline. Anyway, Firmaline, ready ka na ba sa question natin?
1: Ready na.
0: Ready na. Question natin. Saan at kailan gaganapin ang block screening ng Moana live action?
1: SM Downtown. Cinema 3 and 4, July 10, Friday.
0: Anong oras?
1: 7 PM.
0: Alright. Congratulations, Firmaline, ha? At saka, pakikuha lang po ng iyong tickets dito sa aming impilan, ha? Fifth floor, FICO Admin Building. Dito ba yan sa may Vamenza Boulevard, Delia Carmen? Magdala ng ID! Alright.
1: Okay. Alright.
0: One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsa imong ngalan, ma'am?
4: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas. Mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya indig mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita.

0: round sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon. Top of Joe and Janine Tinioso with Tingin. And that song was brought to us by Presto Creams. Also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon, HPG Jerry's Mall but Terrible Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
2: Yes, magandang hapon, Harvey. Kaling akong Willis Street. Yung Willis Street natin, wag ba? Sa ngayon, tumunan ko lang kami sa Nano, yung Bistrano. Luwag pa din. Movie, okay pa yung daloy doon ng traffic ko. Nakadyan ako doon sa may Clubmaster, okay pa. Dito lang pagdating sa may ano, bandang Baninta, Elaya. Medyo may heavy traffic dito kasi hindi umandar yung traffic light.
0: Alright. Maraming sa...
2: Pero mag ano, nakausap ka dito, okay na yung kapuntang Master Sun na kapas.
0: Alright. Maraming salamat sa yung report.
2: Yan ang latest na sitwasyon na aking kailanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry Small Baterable Kabayaon para sa Hard FM Road Traffic Alangin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alangin. Gigutom na ba? 93.7
3: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsules. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: I love EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:43 ang oras natin. Better When I'm Dancing, Megan Trainor. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Gigi Ming. At saka yung mga sweethearts dyan sa may Simplicity Vulcanizing Shop, ha? Nakikinig sila sa atin ngayon. Maayong-maayong hapon sa inyo. And also, happy-happy listening din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Malanang Upol, Sir Efren Huayan. Maayong hapon si Sir Efren. At saka yung Arellano, Manzano, Balazamas Family, Tapdasan Family. Nakikinig sila ngayon dyan po sa may Maramag, Bukidnon. At hi din sa lahat ng mga motorella drivers, ha. Buktramco drivers natin dyan sa may Bukidnon. Happy, happy listening po sa inyo. At saka dito sa Cagayan naman, yung Donsals, yung Orozco Minibus, at saka lahat ng mga modern buses natin, ha, kasama ang kanilang PAW. Maayong-maayong hapon po sa inyong lahat. Of course, ang ating mga gwapo o gwapang ang mga pasahero. O, nakikinig dito sa Heart FM. Kumusta po? Kumusta pong araw natin? O, konting kembot na lang. Sweldo na pud mo. Diba? Antos ta gamay. Talaga ng hitsuraan mo. Agigus antos gamay. O, eto na. Last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Eto na. Iikot ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng magkakuha ng bigas at grocery item. Dito tayo huminto sa may Carmen. Barangay natin. Bunot na tayo dito. Galing po dyan sa may Makanhan, Carmen. Congratulations si Marco Manunigo. Marco Manunigo ng Makanhan, Carmen, congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Pagkikuha lang ang imong papremyo diri sa ating sibyaan, ha. Located tayo, 5th floor FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamento Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:46, oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako right after this short break. Of course, tumutok dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan po. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: 45 kwenta. 775 ra ang SRP kada baso.
7: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
9: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
8: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
9: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
10: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
8: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
11: We got you!
8: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload!
12: The price is rice overload.
13: Overload? Tama!
12: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload.
13: Overload!
12: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
14: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, and 4:57 ang oras natin, sweethearts. And before I'll play you my last song, batiin muna natin ng happy have a listening, ha. Babati daw sa kanyang banang gwapo, si Tetax Lopez Gwapo. Maayong maayong pagpaminaw sa imo, ha. Ang taxi driver natin to sa A2 Sam Taxi. Happy happy listening din kay Tata Rafisora, sabi niya dito. Mingaw, makaluya daw kay Way Kwarta. Sige lang, happy na magkakwarta, di ba? Manifest lang. At saka, di ba, tamang diskarte lang para makakwarta. Ano bang dapat gawin natin? Pikit ang iyong mata, pumasok sa inyong sala, pagbukas mo, kita mo yung TV mo, ibenta mo. But anyway, biro lang po yan, Tata, ha. Anyway, happy happy listening po sa inyo, ha. At saka yung mga sweethearts natin ngayon na papauwi na sa kanilang mga bahay. Nako, may daladalang pasalubong para sa mga anak nila. Napaka-sweet naman, di ba? May nakita akong Shakoy o Pilipit. Ano pa ba yan? Merong cheese bread. Ang sarap, di ba? Meron ding putong balanghoy. May suman. At saka yung panghapunan natin. Nako, buhay na manok, ha. Native chicken. Ang sarap niyan, ha. Oy, Marifel, sana yung promise mo sa akin, ha. Promise. Magluluto daw siya ng ano ba yun, yung sinigang na manok. Meron ba? O tinolang manok siguro, di ba? Happy happy listening sa inyo dyan, ha. Sa may La Paz Dos. At saka yung mga sweethearts natin sa may Kamamanan. BBQ family, getting ready for dinner na po silang lahat, ha. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Si Lola Amy, and of course, Mami ni Miles, at si Mayor Miles. Mayong mayong hapon po sa inyong lahat. Honest natin, 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. Here's now music from Coldplay, Viva La Vida, playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. This has been your friend Harvey Stone, Sam Bafin.

Kabalo ba mo mga pinanga nga matag panahon tamo kaon ang atong lawas naga-perform na siya o sa ka highly intelligent process. Di basta-basta ang iyahang proseso ang gihimo sa tuang mga lawas. Mura na siya o pareha sa factory nga nagatrabaho 24 hours kada adlaw. Panahon nga ang pagkaon musulod sa tuang mga baba. Ang atong utok, ang atong tiyan, ang atong pancreas or lapay, o ang atong mga tinae, nagatrabaho na sila. Nag-usa na at tanan silag trabaho. O ang paggaling mga pinangga, dili na siya ingon nga basta giusap lang nimo. Ang paggaling, it is life transformation inside sa atong mga lawas. Hinumdumi ha, pag maingon ganitag paggaling, nag-involve na siya og life transformation. Makapausab sa kinabuhi. Ang paggaling sa itong mga pagkaon, makapa-apekta sa pag-usab sa itong kinabuhi. Ngano kahadok, ato ka ng pangutanon. Una, ang pagkaon ginapino na siya para mahimo na siyang magamit ng mga sustansya. Kay bisan ni kaon kag mga gulay, pinakasustansyado diha pero wala na siya magaling mausap pag-ayo. Wala na siya magaling pag-ayo sa imuhang baba o sa imuhang tiyan. Di siya mahimong usable nutrients. Ikaduha, ang mga sustansya, pag magamit ni siya kaayo, maproseso tong lawas, makonvert ni siya energy. Di nakamulagsik, di nakamadasig. Maunay rason nga naa kay energy matag-adlaw. Ug ang pagkaon, matransform na siya, mabalhin na siya, paingon nga mahimo na siyang body tissues nato. Maingon ganit ang body tissues, mga tissues atong mga lawas, nanadiha ang dugo, nanadiha atong muscle, nanadiha atong mga selula. Ug kini mauni siya'y musuporta sa ato ang brain function ug sa ato ang panghunahuna. Ang pagkaon nga naggaling kaayo, connected siya. Siya ang usa sa mga hinungdan nga mo function ang ato ang mga utok. Makahuna-huna tagtarong. Mao ni siya makapa-fuel nga makalihok ka. Fuels movement og daily activities. Mo-build kini siya og mo-repair sa tong lawas. Mapakusgan sa tong lawas, mapatukod sa tong lawas og mapaayo sa tong lawas. Mao na nga life transformation gyud ang digestion. Ang paggaling, life transformation. Mopalig-on sa immune system. Iyahang pangtangtangon ang mga hugaw sa tong lawas, mga hilo sa tong lawas. O the last but not the least, ang digestion nga nung gitawag siya o life transformation. Tungod kay mopaapekta ni siya sa overall health and longevity. Kung unsa man ang imuhang kondisyon karon, kung gusto ka himsog, kinahanglan, insakto ang imong paggaling sa pagkaon o kung gusto ka mo taas ang imong kinabuhi, kinahanglan mainsakto ang paggaling sa imong pagkaon. Mauna ang digestion, gitawag siya og life transformation. So, ato ang tun-an ang proseso aning paggaling or digestion. Ang digestion, proseso na siya diin or ang atong pagkaon gigpino siya paingon sa ginagmay gigagmay-gagmay siya gikan sa tumbaba hantod sa tong tiyan unya atoan na siyang iabsorb suyupo na siya paingon dito sa atoang dugo gamito na dito nga energy pagrepair og pagtubo. Without proper digestion ang mga sustansya dili masuyop, di magamit sa tuwang lawas. It's not just what you eat. Dili lang kung unsa ang imuhang gikaon, kung dili. It's what you absorb. Kung unsa ang imuhang gisuyop, kung unsa ang imuhang nagamit, o unsa ang imuhang naabsorb sa imuhang lawas. Timan ini, kaning upat ka ang-ang sa digestion. Number one, ang imuhang baba. Diha magsugod ang digestion. Mao na ang importante kaayo nga naagyutay
kompletong ipon. Importante kaayo nga dili matulon dayon usahay duha lang kausap tulon na dayon eh labi na sa mga full meal bitaw mga heavy nga pagkaon. Okay ra nang duha kausap tulon kung lugaw oatmeal. Pero kung gahion nga mapagkaon dili lata nga mga pagkaon kinahanglan gyud na siya nga mapinuhon gyud na siya. Unya ang iyahang laway pagyud mga pinaga. Ngano importante kaayo nga ma-mix ang atong mga laway tungod kay ang atong mga laway manggod na siya'y mga enzymes kan gitawag amylase nga mo start pag humok nga mapino ang mga gikaon natong kanon or carbohydrates. Hinumduman nato ha ang digestion magsugod sa baba dili sa tiyan. Mao na nga di gyud maayo magdali. Di gyud maayo nga bisag dako pa kaayo imuhang gitulon. Dapat pinuhon nimo tadtaron gyud nimo insakto pinangka. Bantayan nato. Ang atong tiyan mao na siya gitawag mixing chamber. Mura na siya og kwan ba mixer. Kanang sa semento bitaw. Ang atong tiyan nagaproduce, nagapagawas na siya og hydrochloric acid. Unya, dito na po, gina-breakdown na jud kaayo ang mga protina, kanang mga sudan nga gipangkaon nato, mga isda, mga munggos, mga karne. Dito na yun na kaayo, matunaw. Unya, gina-patay dito ang mga harmful bacteria. Kaya usahay, ang makaon nato na yung mga kagaw, kinahanglan po na siya nga dapat mamatay mo na importante yung natin insaktong hydrochloric acid. Ang atong pagkaon mo stay na dito sa tong tiyan duha hantod upat on even 6 hours diha sa tuang mga tiyan. Tibanaan nato ngang atong hydrochloric acid importante to siya no para nga mutabang pagtunaw o pagpatay sa mga bakterya, harmful bakterya. Mauna nga dili maayo nga paspas mo kaon kay ang katong mga protina dili kay matunaw. Mao toy mo cause og paghubag sa imuhang tiyan sa imong lawas kung di ito siya matunaw pag-ayo. Mukreto siya inflammation. Maubitaw nga, pagbaho ang imong utot, maunay timan eh, nga, wa ni mo matunaw kaayo ang imong pagkaon. Pagpasagdahan ni mo ing anak nga lifestyle, sooner or later, magkasakit yun ta. Unya, pag human ganin na toog kaon, ayaw inom og daghan kay nga mga tubig. Pwede mga tsaa, gwapo na siya, no? Kanang mga tsaa nga mga less caffeine or walay caffeine. So, pagdaghanon mangguni mong tubig, inom, human ka ni kaon, ang stomach acid, maluya or mugamay. So, dili na pud kaayo, makagaling. Pag inuman na itong daghan tubig, nga mag-bloated atong tiyan, humantag kaon, mag-lessen, manggamay ang stomach acid. Ang stomach acid, manggod mo, ito'y ginagamit sa tuang tiyan para magaling kaayo ang mga protein, mga sudan na itong gikaon, mga kanon na itong gikaon, mga carbohydrates na itong gipangaon. Dili ito matunaw kaayo kay nigamay na ang stomach acid. Kung sa ganito mga stomach acid na ito, number one, hydrochloric acid. Ikaduha, pepsin, no? Enzyme activated by acid na siya. Mugamay po ang ato ang pepsin. Mauna siya mo break sa protein into smaller pieces. Kanang mga sudan, gipangaon na ito, mga protein. Pag di kayo ni siya matunaw, mauna yung mubula ang imong ihi. Ikaduha, ang hinungdan anak po, mag-ihi ka magabi. Unya, magsakit imong hawak. Magbutod imong tiyan. Maghangin-hangin imong tiyan. Maunay, si pepsin, di kayo na siya ka-work. Mugamay na siya. Mulapsaw na siya. Basta imna nimog daghan tubig humagkaon. Ikatulo, si gastric lipase. Mauni siya ang mo galing sa mga taba, mga mantika-mantika. So si gastric lipase, pag mugamay ni siya tungon kay niinom kag daghan tubig humagkaon, nya wala pong kay inom-inom daghan tubig, so pa kanikaon, kanabitaw na napabito kay isa o duha ka oras paingon ka mukaon, dapat nakainom na insaktong tubig, isa o duha ka basong tubig, ayha ka mukaon. Kunya, pag humani mukaon, palabya sa ang 1 hour, ayha ka mo inom og daghang tubig, like isa ka baso. Humanog kaon, gamay lang inuma, tunga or 1/4 glass of baso. Para mawa ang parat sa imuhang baba, kaon kag mga salad-salad, mga pipino, mga prutas. Kunya, kinimanggon si
gastric lipase mga pinanga. Siya ni ang tiga galing or digest sa mga taba, mga mantika-mantika ng atong makaon. Kasi pag dili kaayo ni magaling si mga fats tungod kay si gastric lipase na weaken man, nilasaw man tungod kay giimnan man tubig daghan humagkaon, ang mahitabo mga pinanga, poor fat digestion ka. So unsa may mahitabo kung kanang dili kaayo kaka digest sa fats, maapiktahan ba ya ang imuhang vitamin A, D, E, and K? Pwede ka magkaroon ng vitamin A problem, vitamin D problem. Kung vitamin A, pwede ka magkaroon ng vision issues, no? Muhanap imong mata. Pwede po ka magkaroon ng gabok sa bukog. Tungod lang di ay, kay kada humani mong kaon, daghani kang inom tubig, pwede ka mahanap anak pinangga. Pwede mo gabok imong bukog tungod kay kada humani mong kaon, inom kag daghan tubig. Pwede mo weak ang imong immune system. Makapawik good po di ay sa immune system. Kada humagkaon, inom daghan tubig ko niya, maglingkod-lingkod lang. Manay timan eh. Okay ra nakainom daghan tubig kung ta humagkaon, pero ni baklay man ka, arang-arang, 10 to 15 minutes ang imong lakaw-lakaw, good.

0: experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motog ipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ay, at EXL Makabuhay.
5: Basta healthy, happy.
6: Pwede po ka magkaroon ng hormonal imbalance kasi ang fats gikinahang na siya pag-produce og hormones. Makapaapekto sa imong metabolism, sa imong mood, o sa imong reproductive health. Di ka kabantay o di ka makasabot usahay. Nganong dali isapot? Nganong labad imong ulo? Kain ikaong kag mga mantikaon, pagumanin mo kaon sa imong sudan nga tasog fats, niinom ka og daghang tubig. Ayun, ang gastric lipase ni mo naapektahan. Kay naapektahan man, moto nga, daghan na problema ang tiyan. Now, nata importante mucus, mga healthy nga plema-plema sa atong mga tiyan. Para nga, ang atong mga lining, dili maulser, di ta magasgasan, di manghubag, kinahanglan kining nga mga plema-plema po. Humagkaon, pwede na kami nutubi ka na. Ang problema lang, kung kada humanin mo kaon, nagsigarilyo ka. Humanin mo kaon, niinom kag alcoholic drink, mga beer, mga wine, na alcohol, yun ang problem. Kay in the long run, maka daot na siya sa imuhang mucus. Ikatulo, kung humanin mo kaon, nagproblema ka. While nagkaon, nagproblema ka. Unya, dugay na po ang imong stress, maunay makadaot sa imuhang mucus, mga pinangga. O labi na, kung naakay, ginainom nga mga certain medicines, nga para sa mga pain reliever. Paggamay ang imuhang protective layer kaning plema-plema sa atuang tiyan nato, manihinungdan nga manghubag atuang lining sa atuang tiyan, pwede ta magkaroon ng peptic ulcer disease, pwede ta magka-heartborn, no? Kung kanang kusog din magka-heartborn, ang imuhang protective layer kanang plema-plema sa atuang tiyan, nag-low na di ay. Labi na ka na musakit imong tiyan, maghalang imong tiyan, hapdos imong tiyan, kana niya, pwede ka magkaroon ng stomach bleeding. Basta yung protective layer baba. The last but not the least, ang part sa digestion nato, usa sa mga partes ng digestion, kining gitawag intrinsic factor. Part ni siya sa tuang digestion, pero dili ni siya ang pag-breaking food, pag-galing, pag-taddad, pag-pinos, itong pagkaon. Ginapagawas gihapon ni sa itong estomago, muuban ni siya pag-travel sa itong mga pagkaon through digestion. Dili siya pariha sa iyang trabaho, iyang role, sama sa acid o enzyme. Ang iyaha, kining intrinsic factor, siya ang mutabang sa pag-absorb sa vitamin B12 sa itong lawas. Diha sa gamay na itong tinai. Ang intrinsic factor, protein na siya nga ginaproduce sa tuang tiyan para mutabang, pag-absorb, pagsuyop sa vitamin B12. Pero bantayan nato nga ang stress, harmful habits o poor diet mao'y makapahinay niining intrinsic factor. Kini si intrinsic factor, kaninga protein, mas insakto ang iyang pagpagawas ani basta healthy ang imong diet. Kaong kagsiklase pod nga mga prutas, gulay, sakto nimo imuhang pag-usap, labi na kining mainitan ka sa adlaw. Pag mainitan ka sa adlaw, makapagawas insakto og intrinsic factor ang imuhang tiyan kining klase nga protein. Unya sa di pa ka mukaon or human nimo kaon, mag-exercise gani ka ginahinay, baklay ba ka, lihok-lihok ba ka, makapagawas, makaproduce insakto nga intrinsic factor production. Nindot ang imuhang production sa imong intrinsic factor. So para dili ma-doubt, i-practice jud ni sa mga naay problema sa kaugatan. Naay problema sa mga nerve, banhod, ngulngul, ang mga ugat.

0: na manusutusok sa mga ugat, importante kaayo ang paglakaw-lakaw human og kaon. Unya, ang kakulang na tugtulog, mutaas gani at imong stress hormones, makapainahinay na pagdamage sa stomach lining o makapareduce sa intrinsic factor. Mareduce ka na nga protein. Ang iyang effect ana, madaot ang atong mga ugat, to ang mga nerve. Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, labi na kung luya ang lawas o hugaw ang atong lawas. Kung saan ako pagkabaludok nga hugaw akong lawas, una yun mga pinanga, kapoy imong lawas, baho ang atong utot, dili ta makabawas kaayo kada adlaw, ang atong ihi lubog anso, ang atong singot baho, mao na mga ilhanan, ang atong ginhawa manimaho, mao na ilhanan nga hugaw ang atong lawas. Og diha magsugod ang daghang sakit, og diha pod ang hinungdan nganong dugay ka maulian sa imong gibati. That's why we introduce EXL Makabuhay Plus, a natural herbal supplement designed to support your body from inside out. Mupaboost sa immune system, mufight sa infection, musupport sa tuang liver detox, mupaimprove sa overall vitality. Plus, napag-itsay mga natural ingredients nga gidugang nga makapareduce sa mga pagpanghubag, inflammasyon, mupaimprove sa digestion, mupaligon sa tuang body resistance. Perfect kaayo ni siya sa mga kapuyon pirmi, dali masakiton, low immunity, o gusto mag-detox naturally. Hinumduman na to, prevention is better than cure. Take care of your body daily. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Balik tas to ang topic sa to ang program mga pinanga. Ug labi na, ang ato ang kahimsog sa panglawas, nag-agad pud ni siya kun unsa ka healthy ang ato ang mga kaminyoon. Ba nag-asawa ha sa mga naay relasyon karon? Ato gyuning tun-an. Tungod kay ang kaminyoon pag dili malipayon, mahimong hinungdan sa sayong kamatayon. Aba, kasi unsa pa may pulos sa ato ang kinabuhi kung di ta malipayon? Wala tay kalinaw, di ba? Mao na nga usa sa mga sikreto is kailangan na ay leadership sa kaminyoon. When we say about leadership, wala ni nagpasabot kinsay mo control. Kinsay hawod, no di na mao. In marriage mga pinangga, daghan kaayo ang nalibog aning leadership with control. But true leadership, ang tinuod nga leadership, kung leader jud ka, is not about dominating, ikaw gyud hawod bitaw. Pero ang leader gyud ay is about serving, guiding, and loving. Mabati sa imuhang kapares nga nag-serve ka. Mabati sa imong kapares nga nag-guide ka. Mabati sa imong kapares nga nahigugma jud ka, labi na ka ng sacrificial love. Willing ka mo sacrifice para sa imuhang partner. Mao na siya ang usa ka lig-on nga kaminyoon. Wala na siya gitukod sa kahadlok o pag-control. Ang lig-on nga kaminyoon, gitukod na siya on trust, respect, and Christ-like leadership. Nakay pagsalig, nakay pagrespeto, o niya, naay sama gyud kang Kristo nga pag-lead ba. Mao na ang journal nagpakita gyud nga diha sa relasyon, ang psychology nagpahayag nga healthy marriages thrive on mutual respect and emotional safety, not dominance. Makiguyo gani ka, makigrelasyon ka, imo gani isipon gyud nga ikaw gyud ang hawod. Even ikaw hawod ka, di gyud ka mahimong malipayon. Wa kay kalinaw, di ka malipayon. Mao na i-practice na to ni pinangga. Nga in what way nga imong ma-build ang mutual respect o emotional safety? Na ay open communication, na ay shared decision making, Although dili sta nang panahon nga magkaparihag yun, magkasinabot mo sa decision making, pero usahay ang bana mo, insist nga kinilang gyud akong buhaton, kay maomang gyud ang akong nasabtan alang sa atong kaayuhan. Usahay pag magdisagree na gani, likayan gyud natong ama og gyud ni, bahala ka, gahi kag ulo, di ka maminaw nako, ayaw. Ayaw nga naa. Firm ta sa ato ang decision, kanilang gyud. Pero gentle gihapon. Humble gihapon. For example, kanilang gyud, sige lang, kay sulayan lang gud nato ni, kay maamang gud ako ang giampo sa Ginoo ba, maamang pod ako ang nasabtan unya sa responsibility, ako mampod gihapon ang mga tubang ani, accountable ani kanilang akong buhaton nga nakita nako. Anyway, salamat sa imuhang mga advices, sa mga negative comments, salamat kaayo ana, well taken, ako nang gi-appreciate kaayo. Pwede na to i-dayigo, no? Pwede ta maingon, pwede ko masoy, pero kanimang yun ang ako ang nasabtan para sa tua. Pastilan mga pinangga, no? Malinawon yun ang relasyon. Pag natay may ngana ang pamaagi mga pinangga. Kaya nga naman, bisag nagka-disagree mo, pero na kay emotional support, no? Importante man ang emotional support. Sa base sa journal, taas kay imong satisfaction and na kay longer lasting marriage. Sa ato pa, bisag nagka-disagree mo, ipakita lang yun nag-respeto ni mo siya, nagpasalamat kasi ang advices.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa TXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
9: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, na palaboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. The heart of her husband doth safely trust in her. Proverbs chapter 31 verse 11. Ang giingon sa kasabihan, ang babay nga maalamon ang kasing-kasing sa iyahang bana anaa gyud pagsalig sa iya. Bantayan nato sa mga asawa, tulubagon nato duties and responsibilities nato, stubangan sa Ginoo, dili lang sa tuang judiciary, sa atong community, kundili events tubangan sa Ginoo, nga kinahanglan po di ay mohimo taog mga habit or lifestyle nga kasaligan tas to mga bana. The same gihapon ang mga bana. Naman na diha sa Ephesians 5 nga ang mga bana dapat tahuron manggiyod sa mga asawa. So para tahuron ta mga bana, dapat ita magtapul-tapulan. Magkugigyod ta. Hinumduman na to mga pidanga nga ang pagsalig, dili mao'y pagkontrolar, mao siya ang pundasyon sa ligon nga kaminyoon. Kung diin ang pagsalig o ang gugma, mutubo. Tungod niini. Kung naay pagsalig, mutubo ang gugma. Kung anaay pagkontrolar, mahuyang ang gugma. So mao ni itong bantayan nga healthy leadership in marriage, importante kayo. Healthy leadership in marriage. Sa ganin ng leadership in marriage, dili mo control pero naakay Christ-like love. Dili puwersado pero naga-influensya ka pinaagi sa imong maayong kinaiya. Dili garbo kundi sakripisyo. Remember, the strongest leader in marriage is the one who loves the most. Kadto di ay pinakalig-on nga leader. Kisa may leader niyo diya, no? Both mo, both di ang banag-asawa, pero kinsa to pinakalig-on nga leader, mauto siya pinaka nahigugma pag-ayo sa iyahang partner. This is Doc Bri Balange. Magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
9: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, Abby. It's Elma
2: Kumay. Basta healthy, happy!
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:02. Heart FM News Update.
1: Isinagawa sa bayan ng Impasugong Bukidnon ang scholarship examination para sa mga college student na nagnanais maging benepisyaryo ng Tulong Dunong Program. Sa kabuuan, 130 scholarship slots ang inilaan para sa mga kwalipikadong aplikanteng makapasa sa pagsusulit at iba pang itinakdang requirements ng programa. Layunin ng Tulong Dunong Program na matulungan ang mas maraming kabataan na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo at mabawasan ang gastusin ng kanilang pamilya sa edukasyon. Nagpasalamat naman ang mga tagapagpatupad ng programa sa isang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Impasugong sa patuloy nitong suporta sa mga inisyatibang nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataang nais makapagtapos ng pag-aaral. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:18.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagkasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:33.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ito sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan para masi sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ugmalaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
5: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
5: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drugstores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
5: ang pakikinig
4: ng programa
5: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
6: Pagod ka ba, God? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laman sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
6: Sarap na sigurado, subok na misa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw.
5: Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
6: Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
2: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide. Sabayang
8: napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado dun at tagumpay sa kalusugan nationwide.

Papakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Na-hold. Na-hold. Hello po. Na-hold dyan, kuya. Na-hold. Na-hold dyan. Na-hold. Tawagan natin para ano. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kalusugan.

Tawag po kayo sa ating mo naman numero 0969-226-9623. Yung ating mo naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, kung may mga kwento po kayo, nais nyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po sa ating malamang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Ah, wala pa. Sige po. Tawag po kayo sa ating malamang palatuntunan at kwentuhan po tayo. At syempre pa sa lahat ng mga nagtatanong po sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee, ilagay niyo po yung ano, yung lugar kung saan po kayo para pag-reply po namin sa inyo, alam po namin kung ano po yung i-reply po namin. Kasi basically, mabibili po natin yan sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar. Kapag magte-text po kayo, sabihin niyo po sa amin kung saan pong lugar para masabi po, or tumawag po kayo sa ating programa. May call tayo. Hello, magandang kalusugan. Naputol. Para po naman malaman po natin, o kaya ma-message po natin sa inyo yung lugar, yung mga butika sa inyo pong mga lugar.

0: Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Eto na, ba naman ang caller. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Tumun po yung sabi po. Dito po sa Minduro po.
0: Ano pong pangalan?
1: Magsaysay. Occidental Minduro po. Dito sa Magsaysay po.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Mirin Cabo po.
0: Ano po yan?
1: Mel po, Mel.
0: Mel, okay po. Tatay Mel, Magsaysay.
1: Apo, sa Occidental Minduro po.
0: Occidental Minduro, okay. Ilang taon na po si tatay Mel?
1: 46 pa.
0: 46, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Ay, hindi pa ba. Tanong ko lang po kung saan makakabili po dito.
0: Ah, dyan po sa Magsaysay kung saan po kayo makakabili ng ating rice coffee. Okay po. Wait lang po. Paano po ninyo nalaman, Tatay Mel, yung ating rice coffee?
1: Narinig po sa radio.
0: Napakinggan po ninyo sa ating programa.
1: Apo.
0: Meron po ba kayong iniindang karamdaman?
1: Meron po, sakit po sa mayroon po.
0: Ah, Tatay Mel, dyan po sa Sophia Pharmacy. Available po yung ating rice coffee, Sophia Pharmacy. Tapos po, dyan po sa GSHC Pharmacy.
1: Apa.
0: Ah, dyan po ninyo pwedeng mabili yung ating rice coffee, Tatay Mel. Ito po yung yung produkto po natin at araw-arawin po natin yung pagiinom. Para po makatulong po sa ating kalusugan dahil sa tuloy-tuloy po ng pagiinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Okay po. May tanong po kayo?
1: Kaya may tanong po, pwede po sa 2 taong po na bata?
0: Yes, 2 taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee.
1: Apo.
0: Pwedeng-pwede po yun. Dapat po araw-araw. Nakakita na po ba kayo, Tatay Mel, ng ating rice coffee?
1: Ay, hindi pa po.
0: Hindi pa?
1: Apo.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, dapat po tama yung produktong mabibili po ninyo. Dapat po araw-araw yung pag-iinom. Tapos hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Apa.
0: Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito R-I-S-E.
1: Apa.
0: Okay? So, yun po yun. Dapat po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po natin ito.
1: Apa.
0: Okay po? Okay po. Balitaan nyo na lang po ako. Kapag kayo po ay umiinom na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Apo, tatawag po ulit.
0: Okay po, maraming salamat po sa inyo, tatay, ha.
1: Apo, salamat po.
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po, maraming salamat. Bye-bye po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero mga kaibigan na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang lusugan po.
1: Bye-bye.
0: Hello po na. Hello?
2: Hello.
0: Hello po, magandang lusugan. Sino po sila?
2: Si Blandina Kuyaboy.
0: Blandina, tama.
2: Tama nga ako.
0: Nanay, Blandina, tama po.
2: Opo.
0: Okay, taga saan po kayo, nanay? Taga saan?
2: Dito, Mindoro.
0: Saan po sa Mindoro?
2: Nakatawag.
0: Okay, saan po sa Mindoro, nanay?
2: Magsaysay.
0: Magsaysay din, okay po. Okay, nanay, ano po yung tanong po ninyo?
2: Ay, itong asawa ko, dami nang nainom na rice cookie, hindi pa man naglalakad.
0: hindi naglalakad. Okay. Baka marami pa rin kasing kinakain na kung ano-ano, nanay. Kasi sabi ko nga, hindi po natin...
2: Ano ba ang bawal, Kuya Boy?
0: Ano po yung problema ni tatay?
2: Hindi nga siya maglalakad, yung mga binti niya nga...
0: Masakit?
2: Oo.
0: Masakit, okay po. Mataas ba yung uric acid ni tatay? May arthritis? Tama?
2: Ay, hindi naman na maga yung mga ano niya, tuhod.
0: Pero may arthritis po siya. Kapag ganyan po, nanay, iwas po tayo sa mga lamang loob na karne. Gaya po ng atay, lapay, karne pong baboy, baka, mga isda pong galing sa dagat, yung tinatawag nating saltwater fish, sardinas, bagoong, alamang, yan po yung mga dapat nating iwasan. Kabute o mushroom, sitaw, bataw, patani, alak, tinapay.
2: Yung manok.
0: Yung manok, nanay, okay lang naman kahit papaano po okay naman yung manok. Pero focus tayo, nanay, sa gulay at prutas. Tapos nanay, dapat tuloy-tuloy. Araw-araw po bang umiinom si tatay ng rice coffee? Hindi na puputol.
2: Kuminsan nga na walang pambili, kaya...
0: Yun po yun sinasabi ko. Kasi kung ganito yan, nanay. Kung hindi po kasi tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, talaga mapuputol po yung proseso. Kasi para yang kanal, 'di ba? Parang kanal na punong-puno ng basura yung kanal. So ibig sabihin, kapag punong-puno ng basura ang kanal, hindi po tuloy-tuloy yung daloy ng tubig doon. Tama? Kasi may mga basura. O ngayon lilinisin natin, tatanggalin natin yung mga basura. Tatanggalin natin, aalisin natin. So magiging tuloy-tuloy na yung daloy. Tapos maglalagay na naman, maiipo na naman yung basura. Kasi mapuputol eh. Yung pag-iinom ng rice coffee, maaalis na naman. So papatong na naman. Nandun na naman yung mga basura. Ganun na naman yun. So ganun po yun, nanay. Pero kung tuloy-tuloy, na parang kanal nga po na kung araw-araw po nating nililinis, tuloy-tuloy po yung ganda ng daloy ng tubig. Ganun din po sa ating katawan, nanay. Kailangan po tuloy-tuloy.
2: Yung itlog, hindi bawal.
0: Itlog, okay lang naman. Umiinom pa ba ng alak si tatay?
2: Hindi na.
0: Ha? Hindi na?
2: Hindi na. Matagal na. Hindi siya inom.
0: Apo. Paninigarilyo?
2: Wala na rin.
0: Wala na rin. Okay. So, ano ang dapat natin gawin? Kumain po ng maraming prutas. Maghinay-hinay po sa mga karne. Iwas po sa mga pagkaing matataba. Iwas din po sa beer at alak. At uminom po ng maraming tubig. 8 basong tubig araw-araw. 2-3 sachet ng ating rice coffee sa araw-araw. Yun po yung pinaka-the best.
2: At yung ano yung capsule na rice coffee?
0: Yes po, yung capsule. Okay po. Pwede nyo pong itanong dyan. Sa lugar po na binibilhan po ninyo ng ating rice coffee, capsule. Kung meron po dyan sa inyo, sabihin nyo po sa amin, o kaya kung halimbawa wala pa, sabihin nyo rin po sa amin para madalhan po dyan sa inyo.
2: Bakit nag-inom siya ng rice coffee, pwede rin siya makainom ng capsule?
0: Pwede po, nanay, yung ating rice plus herbal capsule. Wala pong problema yon. Basta po tuloy-tuloy lang.
2: Dalawang bisis sa isang araw, matikas.
0: Yes, opo. Kung sakali naman po, nanay, na may iniinom siyang gamot galing sa doktor, ituloy lang po yon. Wala pong problema yon. Wala pong side effect, wala pong overdose.
2: Wala na rin siyang gamot na wangi sa doktor. Kaya hindi ko naman siya mapatsikat. Kaya rapi sa kaysa, ano.
0: Mm-mm. Pero mas maigi po nanay na mapacheck up po ninyo para malaman po ng natin kung ano nga po talaga yung sanhi ng pagkakaroon niya po ng problema sa kanyang katawan. Para kahit papano po, alam po ninyo yung mga dapat na iwasan, ano po yung mga dapat na gawin. Dapat po makapagpa-check up. May mga ano naman po nanay, may mga center naman na, 'di ba, libre yung pagpapa-check up.
2: Mayroon.
0: Ah, 'di ba? Doon na lang si tatay para kahit papaano po ay maresitahan ng doktor kung ano po yung iinumin niyang gamot. Ganun po 'yun nanay. Kasabay po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Tapos pag-iingat sa mga pagkain, no. Ganun po 'yun para tuluyan pong mawala yung mga problema na 'yan.
2: Hi. Sige.
0: Apo.
2: Salamat.
0: Kasi kung iaasa lang natin sa, lahat sa gamot at wala tayong ginagawa para po naman sa ating sarili, kagaya po ng pag-iingat sa pagkain, wala din pong mangyayari dyan. Sabi ko nga, iinom tayo ng rice coffee, malilinisan yung ating katawan, tapos wala na naman, balik na naman sa dati. So, ganun po yun, nanay. Hindi po magiging tuloy-tuloy. Dapat po tuloy-tuloy. Okay po. Ah, sige po. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. Salamat. God bless. Balitaan nyo na lang po ako uli. Salamat po, Nanay Blandina. Thank you. Ganun po yun. Yung sinasabi natin, mga kaibigan. Sabi ko, kahit po anong galing, kahit ano pa mang galing ng produkto po natin, o kahit po may iniinom po tayong gamot galing po sa doktor na napakagaling din, kung hindi po natin iiwasan yung ating po namang mga kinakain, hindi tayo nag-iingat sa ating pagkain, at hindi tayo disiplinado sa ating pagkain, ganun pa rin po yun, mga kaibigan. Wala pong mangyayari dong pagbabago. Kaya kailangan po na meron pong pag-iingat sa atin po naman pagkain, mga kaibigan. Araw-arawin lang ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Doon po naman sa araw-araw na yon, doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa atin po naman produkto, mga kaibigan.

0: Tawag niyo po sa aming mga programa ang inyong po namang mga kwento, mga kaibigan. At ating pag-usapan po naman ang inyong po mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Nanay Feli ng Jinshan.
0: Nanay Feli ng?
1: Feli ng Jinshan.
0: At Jinshan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Feli?
1: Hindi pa man dumating yung order ko sa Shopee. Magdalawang linggo na.
0: Oh, wala pa rin. Opo. Diyan po sa Jinshan, Nanay. Okay. Wala pa rin po dun sa saan nga po yung binibilhan po ninyo ng ating rice coffee dyan sa Jinshan? Saan po?
1: Sana, Kuya Boy, magpag-deliver na kayo dito sa Rojon Pharmacy.
0: Rojon, okay po. Nasabi ko na po, Nanay, sa ating po naman mga deliveries na madalhan po dyan at ginagawa na po ng paraan. Hayaan po ninyo, Nanay, at gagawan po ng paraan niya ng ating po mga deliveries.
1: Kasi galing pa daw sa kuan yung order namin sa Shopee, galing pa daw sa China, katagal man.
0: China? Ang layo naman nun.
1: Oo, galing daw doon.
0: Ah, sigurado kayong galing China? Kasi nasa ano lang naman yan? Nasa Pilipinas lang naman yan, Nanay, ginagawa. So, yun po yung sabi sa inyo?
1: Opo, sa China daw galing.
0: China. Chinese pala yung rice coffee ninyo.
1: Ano po, Kuya Boy?
0: Chinese pala yung rice coffee ninyo, Chinese.
1: Hindi mo, kuhan mo ng order namin yung rice coffee.
0: Yung tama po yung produkto na yon.
1: Matagal magdating, sabi niya, galing pa sa China.
0: Layo naman. Layo yan naman. Magkano po yung bili po ninyo?
1: Iwan ko lang. Sana, Kuya Boy, magpagdala ka na dito sa Rojan Pharmacy.
0: Opo, nasabihan ko na po, Nanay. Kasi kung galing pang China, nako, mag-aeroplano yun. Mahal yung pamasahe sa aeroplano.
1: Kaya nga. Kaya nga. 250.
0: Ha?
1: 250 daw ang bayad.
0: 250 yung bayad. Pakamahal naman. Okay po. Sige po, hayaan po ninyo, Nanay, at sasabihan ko po yung ating mga delivery. Ipa-follow up ko po, Nanay. Although nasabihan ko na... Ha?
1: Ayong linggo na ito sana magdating na.
0: Oo nga po. Sana po. Hayaan po ninyo. At sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries. Rojan, ano po? Rojon. Pharmacy. Okay po.
1: Salamat po.
0: Okay po, Nanay. Yan po ninyo. At ipa-follow up ko po ngayon muli sa atin po namang mga deliveries nang sa gayon ay madalhan na po kayo dyan. Pero ang sabi sa akin, nung huli ko pong nakausap, yung nagkausap po tayo, nasabihan ko na po yung ating mga deliveries. At ang sabi naman sa akin ay ginagawa na po nila ng paraan. Sa lalong madaling panahon daw po ay madadala na po dyan sa inyo dyan sa Rojan Pharmacy yung atin po namang rice coffee. Dahil napakabilis daw po kasi talagang maubos dyan sa inyo pala, Nanay, yung atin po namang rice coffee. Kaya sabi po nila baka dadagdagan na daw po ng ano po? Opo, kasi sabi po ng deliveries natin, mukhang dadagdagan na daw po yung ibinababadya na produkto dahil sa dami po naman ng mga kababayan po natin po pala dyan sa inyo na mga taga dyan sa na umiinom na talaga ng ating rice coffee. Napakarami nyo na po pala dyan, Nanay.
1: Ay, hindi po lang.
0: Opo, kaya po pala mabilis na nauubos kasi napakarami nyo na dyan ng umiinom po ng ating rice coffee dyan po sa Jinshan.
1: Kasi meron kami bagong Rojan Pharmacy dito sa Dunya Solidad. Hindi pa man na deliveran.
0: Hindi pa na deliveran. Okay po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at atin po namang ipa-follow up yan sa atin po mga deliveries.
1: Salamat po. Marami.
0: Maraming salamat po, Nanay. Kapag meron na, Nanay, balitaan niyo po ako at tawagan niyo po ako muli kapag meron na.
1: Opo.
0: Okay?
1: Okay. Sure yan.
0: Sure yan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po.
1: Salamat naman.
0: Apo.
1: God bless you.
0: God bless you, Nanay. Wala ka na po bang tanong na iba?
1: yun lang man. Kasi matagal, mahinihintay ko na gusto ko na mag-inom.
0: Tama po. Ilang taon na nga po si Nanay Feli?
1: 83.
0: Ha?
1: 83.
0: 83. Ah, 83. Ang galing. Ang galing po, Nanay. Sige po. Aabutin natin yung 150, Nanay.
1: Po.
0: Okay, sige po.
1: Thank you. Thank you, sir.
0: Yes po, Nanay. Thank you very much po. Apo. Babay po. Thank you, Nanay.
1: Thank you.
0: Salamat po. Sana
1: magsawa.
0: Yes.
1: Ipidin mo na sana pa.
0: Okay po, Nanay. Salamat po. Tama po, Nanay. Thank you. Babay po, Nanay. God bless
1: thank
0: po. Maraming salamat. Babay po. Okay po. Bye. Si Nanay Feli ng General Santos City. Ayun. Sabi ni Nanay, dalhan na rin daw po dyan sa, ano, sa Jensan ng ating po namang rice coffee. At oo naman, noted po yun. At ipa-follow up natin yan sa ating po namang mga deliveries. Tawag po sa ating namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. O di kaya i-text nyo po sa amin yung mga kwento po ninyo or mga katanungan. Yung mga nagtatanong sa atin na kung saan mabibili. O pwede nyo nang itawag po naman sa amin para sigurado tayo. Sure tayo na kumbaga masasagutan at malalaman po ninyo kung saan po natin na pwedeng mabili yung ating rice coffee sa ating po naman mga lugar. Itawag lang po 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969 226 9623 mga kaibigan. Ang adin po naman nga numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. Save nyo na lang po ang number na yan, mga kaibigan. At kung may pagkakataon po, itawag po naman sa amin. Paalam na po ang Yuling Gold. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat, mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: 93.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:06.

0: magsa tayo po araw-araw na. Dati, apat na araw.
1: Apat na araw bago po kayo magbawas?
0: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na.
1: Very good po yung tatay. So, ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
0: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
1: Okay ba?
0: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
1: Yung rice cookie?
0: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, danawang besta, isang araw, manakas kumain, manakas ng pangangatawan ko, manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: that I fall in.
1: 32.7 FM, Cagayan de Oro City. 33.7 FM, Bukidnon. Lola Amor with Fallen. O, ingatan nyo, mahulog kayo sa maling tao, ha? O, ingatan nyo rin, mahulog kayo, lalo na takabihis kayo. O, sa mga kanal-kanal nyo, ha? Barado pa naman mga kanal dito sa Carmen. Aras natin 6:34, time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay kinig sa atin mga taga Zone 10 o Purok 1 o sa may Upper Carmen. Maraming salamat po sa Bahala Family. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa atin. Maganda ang inyong mga umaga dyan, ha? Kina Sarah at ang kanyang buong pamilya. Shout out! Shout out! Diba? O, shout out! Shout out! Magandang umaga rin sa Rico Pelacion Family. Mga taga-Buntong Kamamanan, shoutout sa inyo! Tagang salamat kasi naman naka-Heart FM ang pamilyang ito. Pamilyahan na. Pati mga silingan, naka-Heart FM na. Good morning! TY, ha? O, abangan natin mamaya. Panibagong draw na naman para po sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo po ng bugas at saka ng groceries. Pero teka muna. O, sa lahat ng mga gusto manood ng sine, nang libre. At tawagan mo na ako. Gusto mo? Gusto mo ng libreng sine? Sa Biyernes na yan. At dali na, tawagan mo ako ngayon. Ngayon na. At call me up right now. 0961-8924-927. Be my lucky caller number 8. Pangwalo na caller na makakalusot, magkakaroon ng chance sa manalo ng libreng ticket. Ah, sa Moana yan. Moana movie live in action. Ah, kasama siyempre si Dwayne Johnson. At nakalimutan ko yung isa. Ay, kung nakakalimutan. Ang hirap kasi i-pronounce ang pangalan niya, eh. Kaya naman. Natawagan na ako, ha. Ngayon na, naghihintay na ako sa inyo. Commercial break muna tayo saglit. When we come back, we still got more of those OPM hits. Tapos yung lucky caller number 8 natin, isasalang natin. Tapos draw tayo ng bugas, ha? Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Parayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Can you feel my heart?
6: This is...
7: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
8: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy.
7: Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.
9: This guy's with W. Bye.
10: Ano?

0: 92.7 FM kagaya di oras seri dari 3.7 FM Bukidnon Bitiu. Five Scholar for Your Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Lagi caller number 8 natin na sarili natin. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Anong pangalan mo?
1: April Paasa po.
0: Si April Paasa. Huwag ka mag-alala, hindi kita paaasahin, ha? Sige, bibigyan kita ng dalawang tickets para makapanood ka ng sine ng libre. Pero, sabihin mo muna sa akin, kailan ba ang black screening ng pelikulang Moana?
1: Sa July 10.
0: July 10. Saan gaganapin sa July 10?
1: Sa SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Sino ang kamukha kong artista sa Moana?
1: Siyempre, si The Rock.
0: The Rock. Congratulations. Taga saan ka pala?
1: Taga Balulang po.
0: Balulang. Oh, sige. Congratulations, ha? Nanalo ka na ng dalawang tickets. Oy, meron tayong Moana look-alike contest, ha? Pwede kayong pumunta ro na naka-Moana look-alike kayo, ha? Oh. Sige. Congratulations. One more question. Ano bang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko, ang heart ng radyo.
0: Ayan, okay na yun, ang radyo ng heart ko lang. Pwede na yun. Ha? Congratulations. Eto na, mamimigay naman tayo ng bugas at ng groceries. Minaw. Okay, piliin natin sa ang area ba tayo pupunta ng ating first winner. Ruleta! Pili na. Ang aming studio, nandito po kami sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Konsolasyon! Magandaga Konsolasyon, paminaw, buno tayo sa drumbox ng Konsolasyon. Yun! Ay, ang address, District 2, Konsolasyon. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa may District 2, Konsolasyon. Elena Uba! O, dali na. Nakadaog kang bugas at saka groceries. Elena Uba, ha? O, pumunta ka dito. Magdala kang ID. Ito ba yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at saka ng groceries? Alberto Burgos ng Lapasan, Bacoonga Street. Ha? Alberto Burgos, nakadaog sad ka o bugas at groceries. Ganoon din si Emily Rodriguez na Makasandig. Congratulations! Judita Serrano ng Makanhan Carmen. Congratulations. Bugas sand o groceries. Judita Serrano ng Makanhan Carmen. Congratulations. Bugas sand o groceries. At ng groceries. Yung mga pangalan nabanggit, pumunta lamang dito, ha. Magdala ng inyong valid ID. Sumayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa hindi atin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, papalik ko tayo with more. At tabayan na mamaya ng konti lang ang ating Heart FM balita. Mga sweethearts, padayon sa magpaminaw, ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
2: ang adlaw naata karon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautan-on si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Amina sa Ladaga Dayco. Taga Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naa ning kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
7: Halina't magmakabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa mga as parents, but also good para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
16: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
17: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal. VP Sara Duterte nagtungo sa Senado, hindi dumalo sa impeachment hearing.
19: Pamalaan target palaguin ng pabansa ekonomiya sa 3.7% sa huling quarter ng taon.
18: Sa balitang nasyonal pa rin, kampanya versus smuggling, pinaiting one strike policy versus mga BOC personal na sangkot sa illegal na aktibidad, mahigpit na ipinatutupad.
19: Headline naman sa ating balitang lokal. Pag-amyenda sa noise ordinance, girekomenda sa City Hall o sa konsihal ng syudad.
18: Sa atin ang mabalitan lokal pa rin, mga magulang hinikayat na ipadiworm ang mga anak ngayong buwan ng Hulyo.
19: At RTA tatanggap ng reklamo laban sa mga rela driver na hindi nagsusukli ng tama.
18: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 4.1 milyong ayuda ay pinagaloob naman para sa mga guro, mag-aaral at atleta sa Misamis Oriental.
19: At headline sa ating balitang Bukidnon, Barangay Gaya Tribal Council ng Namnam sa San Fernando naglabas ng babala kaugnay ng tribal conflict.
18: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga magulang, hinikayat naman ng LTO na huwag pahintulutang magmaneho ang mga menor de edad.
19: At sa balitang Bukidnon pa rin, may git 100,000 pesos na halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Pangantukan.
18: Sa ating mga balitang Mindanao, mga grupo sa Davao City nanawagan ng hatol na pagkakasala kay VP Sara Duterte.
19: At headline sa ating balitang international, Keiko Fujimori, idineklarang panalo sa presidential election sa Peru.
18: Sa balitang international pa rin, National Electric Grid ng Cuba bumagsak, buong bansa nawala ng kuryente.
19: At sa ating balitang pampalakasan, Wimbledon campaign ni Alex Iala natapos sa round of 16 matapos matalo kay Jasmine Paolini.
18: At sa ating showbiz balita, Bini, itinalagang tourism ambassadors ng Department of Tourism.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
18: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Hulyo 8. Ngayong buwan ng Hulyo 8 ngayong araw na ito, ngayong taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Heart FM News and Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
19: Nel Arshaga.
18: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
18: Oras natin ngayon, 25 minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Nagtungo sa Senado si Vice President Sara Duterte kung saan nakipagpulong siya sa kanyang legal defense team kahapon. Ayon sa kanyang defense spokesperson na si Attorney Michael Poa, hindi dumalawa ang Vice Presidente sa pagdinig ng impeachment trial dahil mayroon itong iba pang mahalagang gawain at kinakailangan makipagpulong sa kanyang mga abogado.

0: 1% na ibinaba ng Development Budget Coordination Committee mula sa 5% hanggang 6% dahil sa mga issues sa politika mula sa flood control scandal hanggang sa digmaan sa gitnang silangan. Batay naman sa datos ng Department of Budget and Management o DBM, bumulusok ng 45.6% ang infrastructure spending ng pamahalaan sa unang apat na buwan ng taon o katumbas na 189.3 billion pesos mula sa naitalang 347.6 billion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kaugnay nito, naniniwala si DepDev Secretary Arsenio Balisacan na posible pang makarecover ang pambansang ekonomiya sa ikalawang bahagi ng taon sa gitna ng kawalan katiyakan tungkol dito.
1: Oras sa atin, 26 na minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga, panghuli sanay ng ating balitang nasyonal. Pinaigting pa ng Bureau of Customs ang kampanyang kontra naman sa smuggling. Piniyang ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa kanyang ikalawang taon sa kawanihan. Ay kay Commissioner Nepomuceno, baka aasa ang publiko na mas agresibong pagtugis sa mga smuggler at magpapanagon sa mga kasabwat na BOC personnel. Buod na niya sa mahigpit na magpapatupad ng one-strike policy laban sa mga tauhan na mapapatunayang sangkot sa iligal na aktibidad, patuloy na pinalalakas ang ahensya ang kanilang border protection measures. Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
1: Sa ating balitang lokal, inirekomenda ni Councilor Marlo Tabak ang pag-amyenda sa kasalukuyang ordinansa ng Cagayan de Oro na nagre-regulate sa paggamit ng karaoke, videoke at iba pang amplified sound devices sa mga establishmento at komunidad. Sa panukala, ipagbabawal ang paggamit ng karaoke at iba pang malalakas na sound system mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, maliban na lamang kung may permit para sa community celebration. Kabilang din sa panukala ang soundproofing requirements, multa at posibleng pagbawi ng permit sa mga paulit-ulit na lalabag. Ay pagkaitabag, layunin ang panukala na maprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga residente sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas tahimik na kapaligiran. Kasunod na dumaraming reklamo tungkol pa rin sa videoke na umaabot hanggang hating gabi kahit wala namang okasyon. Alas 7.28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa maghikayat po ha, sa mga magulang na ipa-deworm ang kanilang mga anak ngayong buwan ng Hulyo. Ito po'y dito pa rin ha, sa Cagayan de Oro City. Ang nilalaman na balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
3: Pagpaalalang si Field Office o CHO ng Cagayan de Oro sa mga magulang na ipaniworm ang kanilang mga anak na may edad isa hanggang 12 taong gulang bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Deworming Month ngayong Hulyo. Ayon sa CHO, malaking tulong ang regular na deworming sa pagpapanatiling malusog ang mga bata dahil nakatutulong itong maiwasan ang mga komplikasyon dulot ng impeksyon sa bulate tulad ng malnutrisyon, anemia at pagkaantala ng paglaki. Bilang bahagi ng programa, libreng ipamamahagi ang mga gamot na albendazole at mebendazole sa mga health center at mga paaralan sa lungsod upang mas maraming batang mabigyan ng proteksyon. Hinikayat din ng CHO ang mga magulang na itaguyod ang wastong kalinisan sa tahanan sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng tsinelas o sapatos, at maingat na paghuhugas ng mga prutas at gulay upang mabawasan ang panganib ng infeksyon sa bulate. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
2: Heart FM Balita!
1: Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
0: Samantala, maaaring magsampa naman ang reklamo sa Roads and Traffic Administration o RTA ang mga paserong hindi nasusuklian ng tama ng mga operator o driver ng rela. Ayon kay RTA spokesperson James Andrade, hinihikayat ang mga pasahero na magtungo sa tanggapan ng RTA upang ihain ang kanilang reklamo laban sa mga driver na hindi sumusunod sa opisyal na fare matrix o tamang pamasahe. Sinabi ni Andrade na agad na ipapatawag ng RTA ang operator at driver na inirereklamo upang humarap sa investigasyon at magbigay ng paliwanag kung bakit hindi nila sinusunod ang itinakdang pamasahe at tamang pagsusukli. Pina

0: Aalala naman ng RTA ang lahat ng mga operator at driver ng RELA na maigpit na sundin ang umiiral na fare matrix upang maiwasan ang reklamo at mapanatili ang maayos at patas na serbisyo sa mga pasahero.
1: Para sa atin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga, panghuli naman sa anay ng ating balitang lokal, umabot naman sa mahigit 4.1 million pesos ang ipinagkaloob na financial assistance, honoraria at cash incentives ng pamahalaang palalawigan sa pamamagitan ng local school board bilang suporta sa mga guro, volunteer implementers, mag-aaral, atleta, campus journalists, coaches at iba pang education stakeholders. Kabilang sa mga tumanggap ng honoraria, mga volunteer ng Madrasa Allied Program at Alternative Learning System o ALS bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapalawag ng edukasyon sa lalawigan. Naglaan din ng financial assistance at cash incentives para naman sa delegado ng National Festival of Talents, National Schools Press Conference, Regional Schools Press Conference, Palarong Pambansa at Northern Mindanao Regional Athletic Association Meet bilang pagkilala sa kanilang mga natamong tagumpay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ang programa na patuloy na suporta ng edukasyon, campus journalism at sports habang binibigyan parangal ang mga guro, volunteers, coaches at mga mag-aaral na nagdala ng karangalan sa lalawigan. Alas 7:32 sa nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan at sumainyo ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula naman sa ibang parte pa ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: Heart 92.7.
3: Happy
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Search

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
3: Oras natin, alas 7:34 na nagmamadaling kumbaga, patuloy pa rin kayo nakatutong, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin po tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, ha? Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: And then, maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan din via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Nabantala tayo na may wala muna sa ating Facebook Live sapagkat meron po tayong mga technical adjustments na ginagawa. Nabantala naman, maaari pa rin ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages na yan sapagkat anumang araw po ay tayo po'y makakapag-live. At araw-araw naman po tayo nagla-live. Meron lamang po tayong technical difficulties. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Oras natin, alas 7:35 ng umaga. Experience Noonstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2260949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Naglabas ang agarang opisyal na memorandum ang Barangay at Tribal Council ng Namnam sa koordinasyon ng Municipal Chieftain ng San Fernando. Ito'y upang bigyan babala ang publiko kaugnay ng banta sa seguridad dulot pa rin ang umiiral na tribal conflict o pangayaw. Sa memorandum, maigbig na pinayuhan ang mga magsasaka na pansamantalang huwag munang pumunta sa kanilang mga sangkahan sa kabundukan, lalo na sa mga liblib na lugar kagaya na laman ng City Office, Kibuto, Balacayo, Natampod, Durian, Oling, Butay, Lagasihan at Kalubog. Inatasan din ng mga opisyal ang buong komunidad na manatiling mapagmatsyag, maging alerto at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa barangay upang maiwasan ang pagkalat na maling impormasyon at hindi kinakailangan pangamba habang patuloy na naghahanap ng mapayabang solusyon ng mga tribal datong sa nasabing isyu. Hinimok din ang publiko na agad iulat sa mga otoridad at sa mga tribal dato ang anumang kahinahinalang kilos o individual na mapapansin sa kanilang lugar upang mapanatili ang kaligtasan ng buong komunidad.
4: Sa iwalay na balita naman, nanawagan si Malaybalay LTO Chief John Taylor Gukong sa mga magulang na huwag pahintulutang magmaneho ng motorsiklo at iba pang sasakyan. Ang kanilang mga minor de edad na anak ay kay Gukong kinakailangan magkaroon muna ng driver's license bago payagang magmaneho. Ipinaniwala niya na isang individual ay dapat hindi bababa sa 16 na taong gulang upang makakuha ng student permit, habang 18 taong gulang naman ang minimum na edad para sa non-professional at professional driver's license. Ginawa ng opisyal ng LTO ang panawagang ito kasunod ng ilang aksidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad na nagmamaneho.
1: Heart FM Balita.
3: Oras natin, alas 7:38 na nagbabadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balita pa rin mula sa Bukidnon. Mahigit 103,000 libo na halaga ng hinihinalang Cebu ang naakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang bypass operation sa P1B Barandias, Pangantukan, Bukidnon. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Pangantukan Municipal Police Station. Katuwang ang iba pang unit ng Bukidnon Police Provincial Office na nagresulta naman sa magkakaareso ng isang 32 taong gulang na suspect na kinilalang si alias Junjun. Hindi umano namalay ng suspect ng mga pulis ang kanyang katransaksyon sa illegal na droga o saan agad siyang naaresto matapos naman ang nasabing bendahan. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Heart FM Balita.
3: Aras natin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, tumako naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
3: Mga grupo sa Davao City nanawagan ng hatol na pagkakasala kay VP Sara Duterte. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula naman sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag, detalye.
2: Nagdaos ng isang mapayapang kilos protesta ay ng civil society organizations Freedom Park sa Davao City kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Nanawagan ng mga kalahok na ituloy ang paglilitis at ibatay ang magiging desisyon sa mga ebidensya at umiiral na batas. Sa pangunguna ng iba't ibang sektor, kabilang ang mga progresibong grupo, iginiit ng mga nagprotesta na mahalagang manaigang accountability at due process sa impeachment proceedings. Hinimok din nila ang Senado na tiyaking magiging patas, malaya at transparent ang paglilitis. Samantala, nanatiling mapayapa ang pagtitipon sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad. Habang nagpapatuloy ang impeachment trial sa Senado, inaasahang magkakaroon pa ng iba't ibang aktibidad at pagpapahayag ng pananaw mula sa magkabilang panig sa mga susunod na araw. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
3: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
3: Alas 7.40 na nagmamadaling umaga. Nabago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Bayong Dagat.
1: Heart FM, Balitang International.
3: Edineklara ng Electoral Court ng Peru si Keiko Fujimori bilang panalo sa presidential runoff election halos isang buwan matapos sa manisang gawa ang botohan. Nakakuha si Fujimori ng 50.135% ng mga boto habang 49.865 naman na porsyento ang nakuha ng left-wing candidate na si Roberto Sanchez. Mahigit 49,000 boto lamang ang naging agwat ng dalawa. Ito ang ikaapat na pagkakataon na tumakbo sa pagkapangulo ang 51 taong gulang na anak ni dating Pangulong Alberto Fujimori. Nangako naman si Keiko na paigtingin ang kampanya laban sa organized crime, iikayatin ang pribadong pamumuhunan at paigtingin ang pagbabatubat ng batas laban naman sa mga dayuhang sangkot sa krimen. Samantala, kinwesto ni Sanchez ang resulta ng halalan at iginiit na may irregularidad sa nangyaring botohan.
4: Sa iulay na balita, nararanasan ngayon ng Cuba ang malawakang power outage matapos bumagsak ang national electric grid nito. Nito lamang Lunes ng tanghali, oras noon sa Cuba. Ayon sa grid operator ng Cuba na UNE, biglang nag-collapse ang buong electrical system ng bansa. Dahilan para mawala ng kuryente ang tinatayang 10 milyong katao. Iniimbestigaan pa ng mga otoridad ang sanhi ng total blackout. Ngunit matagal ng problema sa bansa ang paulit-ulit na power outages. Sa mga nakalipas na buwan, nakararanas na ang Cuba ng ilang oras hanggang ilang araw na brownout dahil sa lumang power infrastructure at kakulangan sa gasolina para sa mga planta ng kuryente. Marami namang Cubano rin ang apektado dahil sa init na panahon at hirap sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagtatrabaho at pag-aaral.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
3: Sa ating balita, babalakas na naman, natapos na makasaysayang kampanya ni Pinay tennis star Alexandra Alex Iala sa Wimbledon matapos siyang talunin ni Italian 13th seed Jasmine Paolini sa score na 6-4, 4-6, 6-3 sa round of 16 ito. Naipilit ni Iala ang deciding set matapos maipanalo ang ikalawang set, ngunit nakuha pa rin ni Paolini ang mahalagang break sa ikatlong set upang maselyuhan ang kanyang panalo. Sa kabila ng pagkatalo, gumawa pa rin ang kasaysayan sa Iala bilang kauna-una ang Pilipinang umabot sa ikatlo at ikaapat na round ng isang Grand Slam Tournament. Makakaharap naman ni Paolini si Marta Kotsiuk ng Ukraine sa quarterfinals ng Wimbledon.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
4: Abay, good news sa mga blooms out there. Itinalaga ang Pinay girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Department of Tourism. Ayon kay Tourism Secretary Daita Angara Matay, ang bawat miyembro ng grupo ay kumakatawan sa iba't ibang lalawigan at bayan sa bansa. Kaya tinaasang makatutulong sila sa pagpapalaganap ng turismo at pagpapakilala sa mayamang kultura at mga atraksyon ng bansa. Sinabi rin ng Kalim na may sapat na kaalaman ang mga miyembro ng Bini tungkol sa ipinagmamalaking destinasyon at kultura ng kani-kanilang pinagmulan at inaasahang magiging mahalagang katuwang ng DOT sa mga kampanya nito sa loob ng kanilang panunungkulan bilang tourism ambassadors. Pinubuo ang Bini ni Najuana, ni Aya, ni Colette, ni Maloy, ni Gwen, Stacy, Micah at Sheena. Sumikat naman ang grupo sa kanilang mga awiting pantropiko, Salamin Salamin at iba pang hit songs. Aba, congratulations naman sa Bini.
5: Aba, oh. Talaga naman ano, malayo-layo na talaga ang nararating ng Bini.
4: Correct. Mm. Akalaan mo, ito kasing pagiging tourism ambassador nila, months and months ago, masyadong ano pa to, medyo benign item pa.
5: Mm?
4: Pero sa akin naman, nung nabasa ko yung article, sabi ko, halata na masyado na si sila nga, ito nga, yung Bini na
5: ang ambassador. Inalis na yung ano, inalis na yung, kasi dati ang mukha ng Philippine Tourism, yung mukha nung kanyang ano eh. Mukha nung kanilang
4: secretary.
5: Diba? Sayang naman, inalis nyo na yun. Inay! Sayang naman yung ano doon, yung pagkakalagay niya lagi sa front page ng turismo.
4: Ng turismo. Oh. Abay, medyo madami-dami din yung na-iprint na tarpaulin.
5: Maraming salamat po, Senator Tulfo. Ay, talaga. Natawa rin ako ron eh. Actually, hindi ako aware sa mga ganung bagay. Anasilip lamang ito ni Senator Tulfo. Erwin ba o Rafi?
4: Ni Rafi.
5: Rafi ano? Senator Rafi Tulfo. Abay na, abay. Oo nga naman ano. Tapos nung binisita ko nga yung mga newsletters na inilalabas. Abay, oo nga. Oo nga, no. Abay, talagang puro mukha mo nga, no.
4: Abay, may ano naman din. May sagot naman din siya.
5: Anong sagot niya daw doon?
4: Si dati secretary. Ay, abay, ako naman ang nandito. Ako. So, might as well. Pwede naman, nagtatrabaho naman din ako. It's also part of my job to boost the tourism of the Philippines. Then, why not?
5: So, sagot ni Senator Rafi, no, para napanood ko ba? Bakit hindi na lang yung mga magagandang mga lugar ang ilagay mo? Bakit puro mukha ang ilagay mo? Turismo nga eh. Anong meron sa mukhang nakalagay sa newsletter ng turismo? Ay, talaga na. Anyway, tapos ang usapin yun.
4: Yes,
5: so, nabago na po ito. At ito po ay, malamang, ang laman po nitong mga newsletters na ilalabas. At saka sa mga kampanya, may video pa yan na ilalabas.
4: Yes, yes.
5: Oo. Malamang itong Bini na.
4: Bini, very good naman sa Bini. Actually, ang ano pa nga dyan, dalawa daw sila na grupo. Actually, it's gonna be two girl groups. Pero, ito muna siguro ang kanilang isinapubliko. But we'll see yung, in the coming days.
5: Yung isang grupo niya, pag-aari ni Andrew E. Kasi Bini yan. Yung kay Andrew naman, Berocha.
4: Berocha.
5: Bini Berocha! Bini Berocha!
4: Abay, binigyan mo ng idea ang Andrew E. Baka diba? Nga mag-come up siya ng girl group.
5: Ang pangalan ng girl group na lalabas, Berocha.
4: Berocha.
5: Kaya pa nagkaroon ng tandem, ang dalawang grupo, Bini Berocha!
4: Ano, let's give it up for the two girl group of the Philippines.
5: Bini Berocha! Di ba? Hoy, utang niyo sa akin yan ng yung idea yan, ha?
4: Baka naman. Master din yun eh, si Andrew E. Nag-handle din yun ng talents
5: Mga rappers naman yan.
4: Yes.
5: Itong Gallo Records yan. Idol natin yan.
4: Nako, good job din siguro. I think it's about time. Kasi naman yung Bini naman, iba naman yung dinadalang karangalan din sa bansa.
5: Tsaka marami na rin naman talaga silang napatunayan. Itong recently, yung Coachella.
4: Coachella.
5: Diba?
4: Nanalo din to sila sa isang award body. So, yeah, congratulations.
5: Yun yung mga isa sa mga hindi nagawa dati ng paborito naming grupo ni na Dr. Hart.
4: Ay, ano yun? Anong
5: yung
4: grupo ba yun?
5: Yung Viva Hot Babes.
4: Sumasayo ba yun?
5: Oyo, ang bango-bango.
4: Ay, sila pala
5: ang yun. Ang bango-bango ng bulaklak. Hindi mo na abutan yun? bihira naman talaga.
4: Saka ba ano, kasali yung basketball.
5: Oh, yun. Basketball, bulaklak.
4: Ginawa mong mashup.
5: Ginawa ng ano na yan eh. Ginawa ng parody niya na yan eh. Na, ang bango-bango. Ang bango-bango no nagtitinda ng bulaklak.
4: Ako?
5: Diba?
4: Ay, oo.
5: I-shoot mo na ang ball.
4: Na, yung bola sa basketball.
5: Oh. Ayan yung, hindi nagawa ng Biba Hot Babes. And congratulations sa Beanie.
4: Ay, oo.
5: Pero in the serious note, magkaiba naman sila ng genre.
4: Ay, yes.
5: Yung Biba Hot Babes naman, pampabuhay naman yan eh.
4: Pampabuhay
5: sa mga
4: na.
5: Natutulog na mga dugo. Ng mga kalalakihan.
4: Ay, ayun lang.
5: Ayan, o. Ay, yung Vini naman, yapi-yapi yan.
4: Yapi-yapi.
5: Entertainment talaga sila. Diba?
4: Ay, more success sa Vini. At ito, marami pa silang upcoming songs. Actually, may album nga silang ilalabas. No? So, yeah. Abangan niya na sa mga blooms out there.
5: Pero ano ha, mabalik ako sa Viva Hot Babes. Isa, gusto namin magpasalamat sa Viva Hot Babes.
4: Oh, talaga? Oo. Kasi pinasaya kayo.
5: Bukod sa pinasaya kami, naging 6-flat yung height ko. Hindi kasi siyempre, hilig ako sa basketball.
4: Ah, yes.
5: Oo, dahil sa kanta nilang basketball. I-shoot mo. Kaya yun, tumangkad po ako. Aha. Kaya, salamat Viva Hot Babes.
4: Ayan. Ito nag-ano. yung may technical adjustments lang po tayo. We're just figuring out yung ating live. Thank you.
5: Sige. Oras na. Oras natin, 10 minuto bago sumabit ang alas 11 ng umaga. Oras na din sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad palang panalo na. Maraming salamat sa inyo, Chika.
4: Yan ang ating balita ngayong Martes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
5: I-shoot Merkulis mo, i-shoot mo. Ano ba, Merkulis ngayon?
4: Merkulis na ngayon. Oh. No? I-shoot mo.
5: I-shoot mo na ang ball. Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
5: Nasa linya natin si HBG Jay Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
6: Magandang umaga sa iyo, Martin. Kung mapapagpas niyo sa Bulwa area, medyo haba-habaan yung pasensya dahil mahaba ng pila ngayon dyan. Kung manggagaling ka dun sa bahagi ng Ipunan, papasok ng Bulwa, ay napakahaba na. Pero yung kabilang side, paluwag naman. Pero pagkalagpas mo sa crossing dyan sa zone 4 na papunta Pakapagal Drive, yung kapilang side ay mahaba na rin. Papasok na rin sa Bulwa. Pero nung makalipo naman ako sa Patag, dire-diretso, maluwag ang Patag. Pero pagbaba mo naman dyan sa Patag, yung Bilyarin Street, napakahaba na rin.
5: Aray ko!
6: Marami makahaba na ano, traffic ngayon. Tapos Calamansi Drive, merong mabagal na pagtabi dyan, kapuntang Arayang Pilay.
5: Mm-hmm. So, isa lang ibig sabihin niyan, medyo may kasikipan ang mga kalsada at may kabagalan ang daloy ng mga sasakyan. In general. Asya, nasang area ka ngayon?
6: Dito ako ngayon sa papunta sa Piston area.
5: Okay. Sige. May pasayero ka ba?
6: Meron si Ma'am Lucia
5: at si Ma'am Jenny. Ayun, shoutout po kina Ma'am Lucia. Ingatan ang mga pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
6: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada sa ngayon. Heart pasado ko J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM World Traffic Alamin.
1: RRTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
5: Oras ating yan, 8 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sabay nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga baligta para po sa araw na ito ng Miyerkules, July 8, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
3: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara Duterte nagtungo sa Senado, hindi para dumalo sa impeachment hearing.
4: Pamalaan target palaguin ang pambansang ekonomiya sa 3.7% sa huling quarter ng taon.
3: Kampanya versus smuggling pinaigding, one strike policy versus mga BOC personnel na sangkot sa iligan na aktividad, maigbit na ipinatutupad.
4: Headline naman sa ating balitang lokal, pag-amyenda sa noise ordinance nilirekomenda ng isang konsehal sa syudad.
3: Sa balitang lokal pa rin, mga magulang hinikayat naman na ipadiworm ang mga anak ngayong buwan ng Hulyo.
4: At balita lokal pa rin, RTA tatanggap ng reklamo laban sa mga rela drivers na hindi nagsusukli ng tama.
3: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 4.1 million pesos na ayuda ay pinaggaloob para sa mga guro, mag-aaral at atleta sa Misamis sa Oriental.
4: At headline sa ating balitang Bukidnon, Barangay at Tribal Council ng Namnam sa San Fernando, naglabas ng babala kaugnay ng tribal conflict.
3: Mga magulang naman, hindi kayat ng LTO na huwag pahintulutang magmaneho ang mga menor de edad.
4: At balitang Bukidnon pa rin, mahigit 100,000 halaga ng shabu na samsam sa Baybas operation sa Pangantukan.
3: Sa balitang Mindanao naman, mga grupo sa Davao City nanawagan ng hatol na pagkakasala kay VP Sara.
4: At headline sa ating balitang international, Keiko Fujimori idiniklarang panalo sa presidential election sa Peru.
3: Sa balitang international pa rin, National Electric Grid ng Cuba bumagsak buong bansa. Nawala ng kuryente.
4: At sa ating balita, pampalakasan ng Wimbledon campaign ni Alex Ayala natapos sa round of 16 matapos matalo kay Jasmine Paulini.
3: Sa ating showbiz balita naman, Bini, ito talagang tourism ambassadors ng Department of Tourism.
1: Heart FM Balita.
3: Oras natin, 5 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Okay, pakinggan nyo muna ito ha. O, lunchtime na, sweethearts, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya ay One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos price varies. May dalawang ulam, tapos may wanda o may drink in one meal, mapapatastify ka na napaka-sulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. Eh, wala yung mga pa-shoutout sa atin kasi wala tayong live. So, i-shoutout na lang natin lahat po ng mga nakikinig ngayon. Pero, abay, ito muna.
4: May nag-ano dito. Mag-recap na lang tayo. Ito, si Bebelin Bordin ng Barangay Kaosuwagan Kapisnon. Ayan, nag-message kasi siya sa atin.
3: Kailan yan?
4: Kanina. Marco Manunigo ng Barangay Carmen Macanhan.
3: Ito muna, taga. Ito yung mga binabanggit niya. Ito po yung mga nanalo ng bugas at saka ng groceries, ha? Okay, makinig mabuti. Babanggitin po namin yung mga nanalo pa ng bugas at saka ng groceries.
4: Ito.
3: Minaw.
4: Si Jodita Serrano ng Barangay Carmen sa may Makanhan, Emily Rodriguez dyan sa may Barangay Makasandig, Alberto Burgos ng Barangay Lapasan, Bacongas Street. Ito yung mga
3: ito pa, mga winners ba ito?
4: Nung isang araw naman ito. Si Joseph Mabugay ng Bev's Taxi, Mary Giselle Alcuber ng Barangay Nazareth, 28th Street, Urbano Olina ng Barangay Puntod, Block 2, Buora, Manday Laguna ng Barangay Tablon, Purok 5, at Joel Asilan ng Barangay Bayabas.
3: Yun, ilan pa yan. Actually, meron pa dito ako mga natitira eh. May ilan-ilan pa rito hindi nakapag-claim.
4: Sayang din naman.
3: Sayang.
4: While you're looking for that, eto muna si 5574 sa ating text lines. Brown out pala dyan.
3: Saan?
4: Sa may Barangay Kamamanan. Pero nakikinig pa rin sila. Nakadata.
3: Maraming salamat.
4: Thank you po sa inyo laging pakikinig. Si Mami Amy, Mayor Miles, Mayong Buntag, 8892, good morning. Sa may Tutski, o Car Wash Key Bawi. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
5: Ayun o. Oh. Ito na, si ano, ito mga babanggitin ko, mga nakadaog panigbugas ha, at saka groceries ha. Itong si Sherwin Makiling ng Gusa. Oy Sherwin, nakadaog kang bugas at groceries ha. Sherwin Makiling. Ganun din si Joshua Laguna. Joshua Laguna ng Purok 5 Tablon. Congratulations, taga Purok 5 Tablon. Oy Joshua, nakadaog ka ha. At si Asineth Gaya Velasco. Asineth Gaya Velasco ng Purok 5 Tablon. O dalawang taga Tablon ito. Congratulations sa inyo ha. Bugas at groceries yan. At si Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. Congratulations. Isama nyo na itong taga Kauswagan. Ha, itong taga Kauswagan na si Riza Lorejo. Riza Lorejo ng Kauswagan. Congratulations! Mga pangalan binanggit namin, mga nanalo po yan ng bugas at ng grocery sa ating The Price is Rice Overload.
4: At nabanggit mo din yung ano, no, The Price is Rice Overload. Good morning sa lahat ng mga sweethearts natin sa Kevin Enterprises.
5: Uy!
4: Hi to Sir Jasper, Sir Dennis, Mama Irene, si Miss Alfie. Magandang umaga sa lahat ng staff and crew.
5: Magandang umaga po sa inyo. May chiffon cake pa dyan.
4: Penging. At saka, yung mga winners pala natin ng ating Moana. Ayan, Moana live action block screening ticket giveaway. Abay, ready na ito, ha? Pwede nyo nang kunin.
5: Pwede na.
4: As soon as possible, magdala ng ID. Huwag kalilimutan.
5: Pwede na maklaim ang inyong mga ticket. Samantala sa mga ticket holders, ibang na nanalo at mayroon ng sure na ticket, abay, huwag nyo kalilimutan. Meron tayong Moana look-alike contest. Nako, ang ganda ng premyo. Ang ganda ng premyo.
4: Mag-enjoy kayo.
5: Mag-enjoy kayo.
4: Ay, paligurado yan.
5: O siya, sige. Oras natin. Uy, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sakalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sakalan po na buong puwersa ng Hard FM News Department at sakalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
4: Nel Arciaga.
5: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, aron magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon.